0: Chan James o kang Gilbert Tulop. Agad po ang Tech on Duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, may puntay.
2: DYRD Gisandigan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:02.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Disease is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. Disease is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanat. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
1: Boy Balinay, DYRD kanunay.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lukans.
2: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
5: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
4: Unsa man ang dividendo mare?
5: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
4: Mao ba mare? Papila ko anabi?
5: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
4: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
5: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
4: Mao ba mare? Kanindot good.
5: Nindot jud kayo pre ug napagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
4: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Sige pre, way sa payan.
6: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Gins tonalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
13: para sa Shell Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Kasyali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Uy! What ako?
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Lindo tag-aura one, guapa two, another.
1: It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
23: Oh,

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa diwa ang radio sa katawan alas 8:18.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Ug sa 88.9 TYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong bunta.

0: 23 minuto sa managlabay ang alas 8 sa Kabundagon. Brayon da mga higala sa atong pagparekay sikay karong bundaga at laong Martes din sa atong tulumano ninyong alagad. Isguta mga kaigsunan, pahin o gayuta. May katagaron mga kaigsunan ang balita diha sa social media nga dili na kuno magkinahanglan og clearance gikan sa Department of Agrarian Reform kun DAR. Kuno galing magpabalhinta mga kaigsunan sa mga titulo sa yuta. Giingon daw kini sa Department of Justice. Oh, di sayo na kung tinuod ni. Eh. Ato kuno ning klarohon karong buntaga mga kaigsunan o kung sa ka tinuod ni. Eh. Kaning labi na karong parahon na daghan ag pinalitay, binaligya ay yuta mga kaigsuunan, daghan ag mga developments sa atong mga kayutaan. So nagkinahanglan ni og transfer of ownership o niya medyo mga kaigsuunan, usas mga proseso ni ana nga inuba nato makalangan baka mga kaigsuunan. Kanang muagi kagdaghan kayong mga departamento, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, o mao ning mga buhatan mga kaigsuunan nga imong i-engage kuno galing ka magpalakaw ka sa atong mga papilis na BIR na pay Register of Deeds so kaning upat ka mga buhatan mao ni mga kaigsuunan na pay assessor e kalima ha assessor o mao ni mga lima ka mga departamento sa gobyerno mga kaigsuunan nga mao ni kasagaran nga imuhang bisitahan kuno galing nga mulihok ka sa pag-transfer pagtitulo sa imuhang mga papiles mga kaigsunan labi na karong panahon na nga ignon baka natumpunga kusog kayron ang binaligya ay pinalitay mga yuta baka ha daghan ang ipang-dispatsar nga mga yuta mga kaigsunan clearance from DAR o nganong gikinahanglan og clearance from DAR mga kaigsunan unsay tan-awon sa DAR nga mo-clear sila una sa yuta na ay mga patakaran sa balaod budana mga kaigsuunan. Huwag ka nang yutaan nga gibaligya, wa ba na ma-under sa balaod mga kaigsuunan enforced by the Department of Agrarian Reform. Apan karon mga kaigsuunan, may kalat, nga dili na kuno makinahalag clearance. Buot ba ipasabot mga kaigsuunan, unsa may mahitabo kung wa na ang clearance sa DAR. Of course, una niya na, sayon-sayon na pag-process, no? Pero ang mandato sa DAR, ang concern sa DAR, mga kaigsunan, kundi na muagi nila, unsa kahay puli nini. Sa atong linya, karong bundaga, atong mahinabi, mga kaigsunan, ang ato ang provincial DAR officer, mga kaigsunan, Dr. Ronald Pumatong. Dr. Ronald, may buntag, welcome sa atong tulumano ninyong alagad. Dr. Ronald? Dr. Ronald?
1: Hello, good morning.
0: Yes, good morning, Dr. Ronald.
1: Hello, good morning, Sir Taves.
0: Salamat kayo sa panahon ngayong gihatag. Welcome sa itong tulumano ninyong alagad, Dr. Ronald. Guys, guta kabahin ni ining social media post nga may kalat ni Hekaron. Nga matod pa, dili na kinahanglan og DAR clearance. Kaning magbalhintag titulo sa yuta. Tinuod ni Dr. Ronald?
1: Una sa tanano, good morning, Sir Taves. Kasi kung ano na, atong partner sa Pikaslawak si...
0: Oh, Gilbert.
1: Gilbert. Brad Gilbert, good morning diha. O sa tanan na itong mga suki ng mga tigpaminawan. So, maligay na nga gani kami sa Office sa Department of Agrarian Reform. Mura o na kuan pod na tigaw.
0: Oh.
1: Ining maong legal opinion sa ko ano sa Department of Justice legal opinion number 16 series of 2026 mao na nga ang gipa cut up ini nga istorya o gani labi na ining atong mga kaigsuunan nga ganahan lang gyud mo kuan mo post sa Facebook is wa na kuno kinahanglan na ang DAR clearance because of this DOG opinion number 16 series of 2026 nga wana kuno makinahanglan og gitawag na to nag LTC land transfer clearance Sir Tibbs.
0: Okay.
1: Mao na nga atong ang ikasulti din he o gani sa among buhatan sa DAR is una ang mughiskot kinitag opinion, dili gyud na siya makasupersede unsa ang gibutan sa balaod.
0: Before that, Dr. Ronald, kanang so inyong gi-acknowledge nga naay gyoy opinion number 16-2026 of the DOJ.
1: Yes, okay. Nakabasa ta ana through lang pud ni sa Facebook page, pero wa gyud ta personally makadawat ana nga maong legal opinion number 16 series of 2026 from either Department of Justice or kaha sa among buhatan sa DAR Central Officer Tabs.
0: Okay. Pero ang inyong opisina, you operate by DOJ opinion or by executive order or administrative order from your head office?
1: Ang ato gid aning by means of operation is gabase gyud ta unsay gibut-an sa balaod through Republic Act 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law series of 1988. So na-amended ni siya through Republic Act 9700 nga gimbutan dito sa maong balaod nga o maghisgot ganita og transfer unya agricultural ang iyang classification sa yuta Sir Tabs, na kinanglan yun ni siya og land transfer clearance or DAR clearance.
0: Okay.
1: So balaod ni siya. So ang gisunod na Sir Tabs.
0: So ang inyong buhatan nagsunod aning balaod nga RA 6657 as amended by RA 9700. What particular provision of that law that says nga kinahanglan og DAR clearance?
1: Time sa kay atong asa nga specific nga kuan na Sir. By the way, ang kauman diri sa kuan po no sa DAR karon Sir Tabs is si Attorney James Horace Balunda ang among chief sa legal division.
0: Oh, Attorney James Balunda. Amigo mi ana. Regards sa Attorney James.
1: DAR clearance. Okay.
0: Okay. Atong DOJ opinion ra mayo kay eksunan. Opinion is an opinion, okay? It's not a law. Gawas tingali kun Supreme Court na ibakahay mo pagawas og jurisprudence kay it will form part of the law, mga kaigsoonan, no? Okay, so DOJ opinion. Pero ang Republic Act cannot be amended by an opinion of the Department of Justice, mga kaigsoonan, or any opinion for that matter, mga higala. Kinahanglan nga ikuha na siya, no? I-amend yun na sa Congress. So nakinahanglan og DAR clearance, ang agricultural land. Okay, nasa balik na sa itong linya si Dr. Ronald. Yes, Doc Ronald.
1: Ang kauban, by the way, Sir Tabs, no? Si Attorney James Balunda ang among chief sa legal division. So before anything else, no, katubit ang gingon nga unsay provision sa balaod nga nakilanan og DAR clearance, no? Ato nang tubagong totoo. But our official stand is this. Ang legal opinion cannot supersede sa usa ka balaod ni Bamang Kana Sir Tibbs kay URE presiding officer sa Sangguniang Bayan sa Luway. So ang ato ini karon nga gawas not unless dunay amendment ang maong balaod nga wana magkinanglan og land transfer clearance sa mga agricultural nga mga yuta nga i-transfer. Tingali mo abay ta ana. Pagkakaroon gyud nato ang ato nga buhatan sa DAR diri sa lalawigan sa Bohol or even other provinces sa DAR, naghuwat pa gyud pud mi og unsa pa poy official stand, official opinion from DAR Central Office with regards to this DOJ opinion number 16 series of 2026.
0: Okay.
1: Mao na nga katong kuani mo pangutana, no, I think I give you ang amo nga chief sa legal division Attorney James Balunda aron gyud mo ay mo palawm ini nga maong mahitungod ini nga isyu. Sir Tabs, okay ra Sir Tabs?
0: Okay, salamat kay Dr. Ronald. Attorney James, maayong buntag.
2: Oh, maayong buntag sa atong suking tigpaminaw kanimo Sir Tabs. Maayong buntag sa.
0: Okay, salamat kayo Attorney James nga nahinabit ka nato karon, no. Okay, ang isyu mong gulani kabahin aning muraga nagubot tingali o kalipay baka sa mga processor ba? Nalipay ani kani mga processor sa dokumento sa yuta, no? Nga din na muagig dar kay Bikil Baya Punta muagig dar daghanang buhatan. Attorney James, giingon sa balaod, matod pa ninyo, nga na ay Republic Act 6657 o amended by 9700. So, pwede ba na ito masairan? O unsa dyo'y gibutang diya sa maong balaod that yes, gives the power
2: sir,
0: sa...
2: Sir Tim, kining DOJ opinion series of number 16 series of 2026 actually usa ni ka DOJ opinion pinaagi sa pag-request sa LRA administrator, no, dili gikan kini sa Department of Agrarian Reform nga request for an opinion.
0: Ah, okay. Now,
2: it says that Didar Buhol acknowledges and fully recognizes the authority of the Department of Justice to render legal opinions upon proper request and the authority of the Department of Agrarian Reform as the primary government agency mandated to implement the Comprehensive Agrarian Reform Program. So in this particular case, Sir Teb, kining DOJ opinion number 16 series of 2026 dili kini nagagikan sa request sa Department of Agrarian Reform.
0: Okay.
2: Aron maklaro sa atong suki nga tigpaminaw, kini usa kini ka hangyo o opinion gikan sa LRA administrator Gerardo Pangasiryos, no? So kun mahinumduman nato ang usa ka ehemplo aning DOJ opinion nga diin ang Department of Agrarian Reform nahimo na kini siyang binding opinion considering mismo ang Department of Agrarian Reform maoy mi request sa Department of Justice nga pagawas gayud og opinion regarding aning exemption sa mga kabirid sa atong yuta kani adto, no, katong gitawag og dar DOJ opinion number 44 series of 1990 kini usa kini ka opinion sa Department of Justice agig pagtubag sa request sa ato ang DAR secretary kani adto pa si secretary Florencio Abad, no, nga unsa man kunoy dangatan ining mga transaksyon sa mga yuta nga agricultural or mga land use conversion nga mga kaso ining mga yuta nga agricultural diin nahitabo na before June 15, 1988. Ang June 15, 1988 is the effectivity of the Comprehensive Agrarian Reform Law.
0: June 15, 1988.
2: So, this
0: is... ang Republic Act 6657.
2: Yes, Republic Act 6657.
0: Okay.
2: So, hingingon ang DOJ, Department of Justice, sa paghatag sa iyang opinion, nga miingon nga tanang nga mga transactions mahitungod sa agricultural nga yuta, no, even exceeding 5 hectares o mga conversion sa ilang yuta from agricultural to non-agricultural, wala mahilakip tungod kay ang mga transaksyones na hitabo man sa wa pa ang effectivity sa Comprehensive Agrarian Reform Law.
0: So ito pa, all so, before June 15, 1988.
2: Yes, that is the effectivity date, no, or reckoning period kung ma-apply ba ang mga legal provision sa Comprehensive Agrarian Reform Law.
0: Sa ato pa, all
2: so in
0: before,
2: that manner, nahimo na attorney, ang DOJ opinion 44 series of 1990 nga gi-adapt sa Department of Agrarian Reform isip maoy, although opinion, nahimo siyang giya or nahimo na gayong balaod, no, exempting sa mga land transactions katong mga palit sa mga yuta nga wa pa moabot ang June 15, 1988, no? So, with the effectivity, after the effectivity of the Comprehensive Agrarian Reform Law on June 15, 1988, tanan nga mga provision sa Republic Act 657 hing operate na, no? So, Ingon ani ang DOJ opinion number 16 series of 2026 balikon ko pag istorya nga dili kini nagagikan sa Department of Agrarian Reform kundi nagagikan kini sa LRA administrator or Land Registration Authority administrator Hirada Panga Serios. So again isgutan naman ni among parpo Ronald Pumatong nga ang usa ka opinion no niya may amo ang position ini niya nga we submit that the primary legal appreciation opinion sa Darbohol no based on the understanding of the provisions of RA number 6657 as amended by Republic Act number 9700.
0: Okay, attorney.
2: It is our position nga paghatag ini nga among preliminary legal position dili mi nag-ingon nga gapreempt mi or supersede or contradict mga polisiya rules and regulation implementing guidelines as may be subsequently be issued by the Honorable Secretary of Agrarian Reform and the DA Central Office in the exercise of their rulemaking and administrative authority. So pagkakaroon, wala pag-iing sila express nga mga polisiya o mga regulasyon may tungod ining pag dispensa ining to ang requirement sa land transfer clearance, no? Again, for example, ang DOJ opinion 16 series of 2026 nagahisgot sa gitawag og sunset clause. Kining sunset clause mao ni gi-refer nila sa provision sa Republic Act 9700 relating to section 5 in relation to section 7 sa Republic Act 9700 nga nag-ingon nga ang Land Acquisition and Distribution Program of the Government will expire on June 30, 2014. So, atong klarohon, unsa ang ni-expire ang Land Acquisition and Distribution Program. No? Katura nga programa, katong pagpanguha sa kuha sa mga ato ang mga agricultural nga mga yuta in excess of 5 hectares gikan sa mga landowner aron kini ipang-apod-apod sa ato ang mga agrarian reform beneficiaries. No. Unya dili pod kalimtan nila nga ni ana pong balaura Republic Act 9700 nga dunay gitawag og section 30 ani ni ang nag-ingon nga bisan pa nga may labay na ang June 30, 2014. Kadtong mga yuta nga naserba na og notice up coverage. Bining, duna na'y pahibalo sa gikan sa DAR ngadto sa mga tag-iya sa yuta nga ang ilang yuta nga in-excess sa 5 hectares kuhaon aron ipang-apod-apod sa atoang agrarian reform beneficiaries. Of course, after payment of just compensation, no? So nag-ingon ana nga nag-ingon ining section 30 nga notwithstanding of the pendency, no? Ingon ang proviso ani nga bisan pa og duna na notice of coverage unya wa matiwas ang Land Acquisition and Distribution Program tungod sa mga posible nga mga legal nga mga kakulian diin karon na hatagan nag resolution kana magpadayon ingon ang balaon nga it shall be considered to be continued and proceed even after its finality. Mauna yung makiti sa Department of Justice. No? Sa ato pa rin ay, og hatagan na to, og balido nga epekto kining DOJ opinion number 16 series of 2026, bisan pa katong mga yuta sa mga landowners nga lapas sa 5 hektaryas, mahimo na nilang ibaligya to the detriment of the implementation of the program. Kaya ngayon, mga Section 30, magpadayon. Katong mga all cases remain pending as of June 30, 2014, shall be allowed to continue and even executed even after its finality. Hingingon ha, nga sa ato pa di ay kung tugutan na to ang mga land owner nga diin duna na yung mga notice of coverage nga wa pa ma humana mo karon tungod sa mga problema like pagpahiluna sa just compensation nga mga isyo. Karon ningon balaod magpadayon. Pero kung tugutan ubos ni ining DOJ opinion number 16 series of 2026 nga ang mga tag-iya sa yuta mubaligya ma-defeat ang purpose sa Comprehensive Agrarian Reform Law. And Section 30 of Republic Act 9700 will be rendered nugatory. So mauni, no? Sayo na nila ipang-dispatsar ang ilang yuta bisin duna na notice of coverage. Kaya nga naman, tungod ini DOJ opinion, kung asundo ni nga mahimong balaod, this is only an opinion. It cannot and will not supersede any express provision of isa substantive law, which is the Republic Act 657 as amended by Republic Act 9700. So, dili lamang kining maong provisiona ang maepektuhan ining kining gitawag nila o sunset clause, no? Kay og sweeping kayo ni ilang giingon nga hasta ha? Ang giingon din ni all provision with the sunset clause of Republic Act 9700 katong with the expiry on June 30, 2014, all provisions of the Republic Act 657 wala na kunoy usay kini gitawag nila gi-describe aning niya puntos opisyo. Og imong sabton ning puntos habikan puntos opisyo, namatay ni siya iya, no? Mamatay na siya iya. Ang tanang provision sa 657 have ceased to be effective and have become puntos opisyo upon the expiration of the land acquisition distribution period on June 30, 2014. This is sweeping kay nganuman daghan kayo pang mga proviso ni ining Republic Act 657 as amended by Republic Act 9700, diin naghahatag og authority or power sa Department of Agrarian Reform to regulate the transfers, conveyances of our agricultural land. Usa niini kalabot kining gitawag og land use conversion. Now karon kung mawa kining proviso sa land use conversion tungod ni ining DOJ opinion, would you think nga dili madelikado ang atong mga agricultural nga mga yuta nga magpataka na lang og convert ang mga tag-iya sa yuta ngadto sa non-agricultural tungod kay wa na authority ang Department of Agrarian Reform? Maunay pinaka delikado nga opinion, no? Nga giingon dire nga all provision of RA number 657 cease to exist on 30 June 30. This is what the DOJ opinion 16 series of 2026 nga maoy gipasabot, no? Tanan, no? So very sweeping. So ang ako lang advice ini nga dili ta ang amo ang position sa Department of Agrarian Reform considering nga kini nga opinion dili ni gagikan mismo sa DAR, magahulat gayud kami og mga palisiya, official policies and guidelines as may be issued by the DAR secretary pursuant to the department's authority to promulgate subordinate legislation consisting of administrative rules. Na, doon na naman tayo mga DAR administrative order, dar memorandum circular and other implementing issuances necessary for the proper and uniform implementation of the agrarian reform laws. So siguro burag taas-taas manunta ning among position, pero tungod siguro sa ato ang panahon, Sir Teb, siguro
0: okay, humuhuman na katorne, ako na pod.
2: Oh, sige.
0: Okay, ako na pod. Okay. Salamat sa ang pagpasabot, attorney, no. Gitapo nimo ang DOJ opinion og ang Republic Act 6757, no. I understand sa imong explanation karon nga ang buhat ninyo sa DAR naghimo og programa nga gitawag og Land Acquisition and Distribution Program. Okay. Yes. So mag-isgot ta og DAR, attorney, dili man gud tanan nakasabot ani attorney, no, dili tanan mga tenants or naay mga yuta. So we are talking here of agricultural land.
2: Yes.
0: Okay. So agricultural land nga katunggi pang sa upan, sa una unya ang mga saop gitagaan nagbahin sa gobyerno, pinaagi anang maong balaod. In excess of 5 hectares, mao ba na attorney, no? Ang usa ka land owner, mga kutob ra siya og 5 hectares. Ang excess ana mo na tong bahin-bahin nun, ipanghatag nga to sa mga tenants, katong mga saop. Mao ba na ang balaod, attorney?
2: Slight correction.
0: Okay.
2: Not strictly only for tenants, no?
0: Okay.
2: Kaya na ay gitawag na to og potential agrarian reform beneficiaries.
0: Okay.
2: Although kining mga tawhana dili ni sila initially or originally nga mga saop.
0: Okay. So
2: but these agrarian reform beneficiaries are possessing the qualification of an agrarian reform beneficiary.
0: Okay.
2: Ug unsa kini nga mga kwalifikasyon? Mao kini ang musunod. Usa siya ka Pilipino citizen. Ikaduha, ang iyang edad dili moubos sa 15 anyos. O ikatulo, usa siya ka landless. Oh. Pero kining landless, gidipay ni ubos sa ato ang agrarian reform law nga katong tao, katong usa ka tao nga ang iyang aggregate land holding sa agricultural dili molapas sa 3 hectares. So, kung doon na kay like 2 hectares, dili matawag pa ka nga landless, no? Oh. So dili di totally zero.
0: Oh. Okay. So
2: ikaupat nga kwalifikasyon kining residence that the beneficiary shall be a resident in the same barangay where the land acquired is located, no? So, ikalima nga ug ang kinaimportantehan nga kwalifikasyon kaning position or the vocation on the part of the agrarian reform beneficiary an aptitude of making the land agriculturally productive, no, ang iyang kakulian nga mutikad gayon ug gihimuon iyang produktibo ang maong yuta.
0: Okay,
2: kung duna ka ini nga mga kwalifikasyon, maisip ka nga potential agrarian reform beneficiaries.
0: Okay. Yes, muna yung qualification, attorney. Arit lalatas mga pangutana, attorney, nga mura o sibo sa ato ang topic bahin sa titling. So, kaning muagi sa DAR nga clearance, kanirang mga yuta nga covered sa CARP or kaning agrarian reform nga mga kayutaan, dili tanang yuta sa pag-process sa papili sa yuta muagi sa DAR, is that correct?
2: Dili. Okay. Na maoy atong kabirid sa no.
0: Okay.
2: Ang tanang private agricultural lands.
0: Land, no? Okay.
2: Oh.
0: So og agricultural land na siya.
2: Exceed mag 5 hectares or less than 5 hectares basta dunay palit, dunay donasyon, dunay extrajudicial settlement, anang dunay mga dokumento nga pag-transfer or conveyance ngadto sa laing tao, moagi gayud na sa Department of Agrarian Reform.
0: Basta so, agricultural land based on the assessor's record, is that correct, attorney?
2: Initially kanang classification is basically og ang register updates ang ilang basihan ana kanang tax declaration, no?
0: Okay. Based on tax the tax declaration,
2: I have commented already with the register updates in regards to this, because while the land.
0: Okay, ato pabalik ko si attorney kay mo explain gyud siya tama-tama, no, sa DAR program. Okay. Okay? I-down na do. Ah, oh, dara. Ato balik kay tawag do, no. So only agricultural lands mga kaigsuonan nga gi-process for titling bakaha, more mo agi sa DAR. Unya matud pa sa DOJ nga dili na mo agi sa DAR. Okay, deha ang controversy.

0: she or he has acquired. Oh. Pwede nga ang pwede na ibalik ya after the last of 10 year period of time.
1: Okay.
0: Unya dunay kakulian gayod ang nakapalit ni ini nga ipadayon niya ang agricultural productivity. Bisan pa sa Supreme Court decision nga nag-ingon nga the awarde shall become the absolute owner and he may desire to whomsoever he will transfer or convey his awarded lot.
1: Okay. No? Pwede na transfer of ownership, but transfer of use or conversion of use from agriculture to another kanang use, attorney.
0: Yes, that is another matter.
1: Allowed ba na? Allowed ba na? O covered ba na sa DAR law?
0: Yes. Particularly, Section 65 of Republic Act 6657, Section 65, Republic Act number 6657, ingingon nga, after the lapse of 5-year period, when the land ceases to be economically sound for agriculture, the awardee, or the land owner, for that matter, may apply for the conversion of his land to non-agricultural purpose.
1: Pwede.
0: If the land has become urbanized, that his economic value has become greater. No? So, mauni mga instansya wherein ang tag-iya sa yuta or katong mga awarde sa ato ang Comprehensive Agrarian Reform Program, mahimo na nilang applyan o land use conversion ngadto sa pagka-industrial, commercial, or residential as the case maybe.
1: So, pwede na ma-convert siya. Kung ma-convert na siya, attorney, unya, muagi pa bagay po na after transfer to transfer, converted na siya commercial, transfer na siya from one owner to another, nakinhalan pa ba na og dark clearance? Pili naman siya agricultural?
0: Yes. After the, after na may itawag ini o kanang monitoring period, no? Na 5-year period. This is the authority on the part of the regional office. Nga mo inspection gayud sila, mo conduct sila og mga monitoring activities kung gi-comply ba ang undertakings within the said period, 5 years, no? After the completion of 5-year period, meaning to say nga kumpleto na ang undertaking on the part of the applicant for land use conversion, considering that the land is no longer
1: agricultural,
0: hindi na mo agi sa DAR.
1: Dito na lang ta sa, okay, dito na lang ta sa converted na siya to another kuan, matugingon ni mo, di na mo agi DAR.
0: Yes.
1: Okay. Attorney, after June 30, ang inyuhang land acquisition and distribution program, dunay time frame, it expires on June 30, 2014. Katong mga acquired nga mga yuta, no, agricultural lands, after 2014, i-process to nila, i-transfer to nila, i-convert to nila, muagi yun na siya og DAR?
0: Yes, muagi sa DAR. No?
1: So, unsa na may kusog anang DOJ opinion ka, ay butang nato, unsa may rasyonal ana, nga ilang gihatag nga ligon, nga di naman paagion og DAR, katong mga after 2014.
0: Ang usa lang ako nasabtan ining, kaning with, kaning gi-refer nila as the sunset clause. Katurang land acquisition and distribution program, katurang
1: pagpanghatag
0: kang panguha sa mga agricultural nga yuta in excess sa pagbitas maoray expire.
1: Buti pa sa bot kay expire naman siya, dili na mo manghatag og yuta, pero as to the processing sa titling sa yuta, padayon gihapon nga moagi ninyo.
0: Magpadayon. Yes, that is correct, Sir Teb.
1: Okay. So kapag karon kay nahuma naman ang 2014, wa nang gyud mo manghatag og yuta, wa nang mo mag-acquire, wa nang mo mag-distribute og yuta rong panahon.
0: Tungod lagi anang gitawag og sunset clause, no?
1: Pero
0: out na.
1: Pero ang processing sa iyang titling and everything related to ownership moagi gyud ninyo.
0: Moagi pa.
1: So
0: until the DAR secretary in the nature of subordinate legislation and the DAR Central Office will exercise their rulemaking and administrative authority.
1: Nga di na pag-i-on.
0: Oh, yes. Mm. Oh. So na apa mahimog mga pulisya regarding ini nga isyuha.
1: Okay. So ang kanang imong giingon karon, can we consider that the official stand of DAR nga mo insist mo nga moagi gihapon ninyo?
0: This is only the DAR Buhol's preliminary legal position on the UG opinion number series number 16 series of 2026. Mm-hmm. So again, we the DAR Buhol respectfully submitted only this as our preliminary legal appreciation and opinion of Darbo. This is our opinion only based on its understanding of the relevant provisions.
1: Okay, no? Okay. Ato nakuha na na attorney, no? Ang inyuhang baruganan nga muagi yun ninyo. Let's go back, gamay. Unsay inyong tanawunon sa paghatag na ninyo og DAR clearance? Unsay inyong tanawunon ninyo nga angay binitagaan or dili?
0: Yes, usa ini again baliko nako kun ugaling ang particular nga tuan sa plan transfer clearance ga involved og yuta di agricultural nga yuta diin mismo ang gipalit gitukura na kintahay siya og mga structure.
1: Okay.
0: Nga why land use conversion clearance?
1: Okay.
0: No? So because there is already an infraction of the law or violation of the law.
1: Mm.
0: So we will hold at the meantime the issuance of such land transfer clearance unless and until the documentary requirements for the issuance of land use conversion clearance will be issued.
1: Okay. Naay nayuta gihatag sa gobyerno sa usa ka tenant, no? O pila na ka ektarya o unsa ba na diha agricultural land na siya. Gibutangan og building gihimong commercial niya o whatever other than agricultural purposes. Karon modong siya sa DAR.
0: Yes.
1: For conversion. Di mo muhatag ana. Unsa may inyong himon ipaguba ninyo ang structure nga nganong inyong munang gibutangan o commercial activity nga agricultural land man na?
0: Ingon ani ang actually certib ang DAR regional office or the DAR central office depending on the area that is involved of the illegal conversion or premature conversion.
1: Premature
0: no?
1: conversion.
0: Whenever the area, great area, shall not exceed 5 hectares, ang authority ana regarding sa pag-regulate ining issuance of land use conversion is with the DAR regional office.
1: Okay, 5 hectares.
0: Less than 5 hectares, DAR central office na. So, again, naay proviso sa Section 65. Baliko na ko pag-iingon. Kining mga awarde, kining mga tenant nga natagaan sila o agricultural yuta pinaagi sa atong comprehensive agrarian reform law nga dili mula pa sa 3 hectares, no? Maunay limit sa ilang kanang ihatag kay nganuman kung ang usa ka tawo mula pa sa 3 hectares ang iyang agricultural land holding, dili na considered siya nga landless, no?
1: Okay.
0: So pagkakaron iyang convert into commercial or residential or industrial as the case maybe.
1: Okay.
0: Nakahimo na siya og salaod, no? Usa ni ini kaning gitawag og premature
1: conversion. Okay.
0: No? Og unsa ang kaning premature conversion dili lamang ni siya ka administratibo nga kaso kundi duna usab kini penalty of imprisonment. So naay penal clause aning niya under Section 73 and Section 74 of Republic Act 657, no? So
1: maputol siya na siya premature cut. Mga kaigsoonan, ang ato ang gobyerno, mga igsoon ang hatag ni Uyuta sa mga landless under CARP law, under Department of Agrarian Reform, mga kaigsoonan. Kadtong mga katauhan nga magbaga kayo kayutaan, gipang hukasan silang kayutaan, gibinlan lang sila og 5 hectares. Okay, balik na si Attorney James, no? Sa itong last round ni Attorney James. So kanang mga inana nga dunay premature conversion, attorney, og mudong na nisus inyong buhatan kay ang maong yuta ibaligya baka niya kay iyahan naman to for conversion purposes, di ginatagaan ninyo clearance.
0: Yes, kanang ang amua nini actually mo comment lang mi nga this particular transaction cannot be issued provisionally the application for the issuance of land transfer clearance is denied pending the compliance of the requirements for land use conversion. So meaning to say, dili gining mo deny hantod-hantod no, among i-advisan sa instead of kanang filing a case, no, mas stricto ra kayo ang dar anang naupay filean siya sa kakaso. Kaya nga, no, this will entail not only an administrative liability but also criminal liability. So that is why advice lang nga mo ang apply mo og land use conversion dito sa the regional office.
1: Regional office.
0: Yes.
1: So naagi hapoy paagi unsaon.
0: Kung
1: dili mo muhatag sa buhol og clearance.
0: Basin pa og dili galing ma-approve, no? Dili pa pending approval pa. Basta makita na namo sa Darbuhol nga duna nay mitinder na og application for land use conversion ang maong aplikante for land transfer clearance. We will not wait until the approval, but we will issue the land transfer clearance already, no? So
1: okay.
0: Maunay amo ang murag relaxation of the rules, no? Girelax na mo kay considering nga misabot pud mi sa mga aplikante.
1: Kana labang relaxation karong panahon na kay somehow gitawag na og bend the law, dili ba
0: po? Ah, bend the law. Okay. Dato na man tay ang ato ang provincial agrarian reform program officer do naman po a sort of discretion.
1: That,
0: regard.
1: Okay. Salamat kayo Attorney James sa pagpasabot atong nahibawan karon nga ang baruganan sa Darbuhol ang inyong unang pamahayag nini mao nga you maintain nga kinahanglan mo agi gihapon sa dark clearance kaning mga land conversion og murag dili maunay gipasabot sa DOJ opinion number 16 up to 2026 no kay gaisgot lang na nga ang balaod 6657 wa na patay na na siya kay nahuma na ang programa sa DAR nga pagpanghatag og yuta pero dili pa patay ang ubang provision ana Attorney James.
0: Yes,
1: Salamat
0: po Sir Tim sa imuhang pag imbitar na mo og sa mga tungting paminga paminaw sa imong buntag.
1: Salamat Attorney James.
0: Pa mo pa abot pa si.
1: Okay,
0: Attorney Sir Tim.
1: Yes, Monsignor.
0: Salamat kaayo sa inyong pagtawag at is mga nahatag na to og ano clarification ang mga tao. With regards to this land transfer clearance, base ining laging DOJ opinion number 16 series of 2026 sa DOJ. So hopefully masabtan na ni sa atong mga tao. Then akong I will grab the opportunity Sir Tibbs, pwede?
1: Pwede, go ahead.
0: Nga atong buhatan sa Department of Agrarian Reform entire Philippines pa ni nga we are still implementing the 4-day working days sa atong office. Starting from 7 to sa buntag hantod sa alas 6 sa hapon. So, wapay memo from DAR Central Office na nag-lift ini bisan ang uban ani nga mga agency or even the local government unit. Balik na sila nga dunay Biyernes, pero ang atong buhatan kutob gihapon og Huwebes, Sir Tip, 7 to 6 sa hapon. No non-break.
1: No non-break. Endot kayo. Salamat kayo,
0: Dr. Salamat kayo, Sir Tibbs.
1: Salamat. Salamat.
0: Okay, bye-bye.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Dr. Ronald Pumatong ang happy sa buhatan sa Department of Agrarian Reform Bohol Office. Oga si Attorney James Balunda ang abogado sa mausab nga buhatan mga kaigsuunan. Nagpasabot kabahin niining mga pamaagi sa pag-transfer og title sa usa ka yuta. Mga kaigsuunan, yuta nga ato lamang ingno na inimbargo sa gobyerno unya gihatag sa mga tao. Mao man ni ang CARP law, ha? Kadtong mga kayutaan nga o mga tao nga lapad-lapad tong kayutaan gipangkuha sa gobyerno ang uban, gibinlan laman og 5 hectares ang maong tag-iya sa yuta og ang mga kinuha mao tong gipanghatag sa mga eligible beneficiaries mga kaigsoonan. Kadtong mga yuta mao nay nahug nga murag controversial gamay. Kay gihatag to kay niingon lagi sila kami ang gatil sa land may yuta, so gitagaan sa lagi yuta. Karon nga gitagaan ang sila yuta, wa di po nila pud gamita ang uban. Ang uban po, lang ipamaligya ang yuta. Imbes nga ang gobyerno, may tabang lang, oh, tikara ninyo na, aron mo mabuhi. Ilang ipamaligya. So, naanan yung nisod na nikaroon nga transfer of title mga kaigsoonan. Mao nga ang DAR, regulating sa transfer kay aron ma-serve ang purpose. The purpose is to give land to the landless. Aron naapod sila'y abot mga kaigsoonan. Aron dili mapahimuslan po ang programa sa gobyerno. Naa sila ga-regulate. Mauna nga ang pag-transfer sa title, pag-convert sa yuta from agricultural to commercial or unsa residential, kinahanglan mo agi gyud nila. But the DOJ said, mga kaigsoonan, silang opinion 16-2026, di na kuno pwedeng mo agi o DAR. Kaya nahuman na kuno ng programa sa DAR. Ang ilang programa kanang land acquisition and distribution which ended in June 30, 2014. Matod pa sa DOJ, human sa 2014, wa na nang programa ha. But sa bot nga, ataw na mong agi o adar kay, wa na nang programa ha. Ang pag-acquire, ang pag-distribute, mo ay nahuman. Pero ang pag-process sa titling, wa pa mahuman under the what sige hapon sa DAR mga kaigsoonan. Muna ang pagpasabot. Inautang tapasabdan po na ito mga egso. Only 16 minuto. Sumana kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Karatataon mo. Balik ta human sa mga pahinumdong.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash alin na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglang operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
22: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
23: Therapy with care is the best you'll find.
22: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
24: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
22: Quality of care is our top priority.
23: Go wellness, go Reactivate.
25: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: Sulab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
5: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
5: Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Water bill, ilaw, 5-6. Na-stress na talaga ako sa mga bayarin.
10: Ay, kabayo!
11: Hindi kabayo. Tao lang, maniningil. Bayad na.
9: Hindi talaga ako ngayon. Alam mo naman, may crisis, COVID.
11: Hirap mo talaga. Teka nga.
9: What? May mga alam pa akong dapat alagaan.
11: Ako, hindi bulot baril. Eto, pao-masahe, para ikaw relax.
9: Pao-masahe peppermint. Maliwalas ang pakiramdam ko.
11: Eto pa, pao-masahe classic contra stress. Pao-masahe floral, para himbing ang tulog. At pao-masahe orange, para sobrang relax ka. Subukan mo lahat.
12: Pwede utang?
13: Pao-masahe, the number one spa in a bottle.
14: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Kinsay ngalan na to, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Mata na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
4: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
5: DTX500, mabali sa mga butika.
6: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodusab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Ngayong Martes mga kaigsoonan, doon na nagkatay 30 minutos. Humana kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Uy, ako sa daing timbayaon og happy birthday tong kong maguwang mga igsoon to sa Virginia, US. Uy, karon tong adlaw, 14, no? O, 14 pa to nila dito. Karon, gabi sa 14 rondo. O, kahirit pa tagwan, si Ate Misol Emilda Rosela, Bulyeser Marapaw. Di mahunit na ipadag lison nato dito sa kano. Rekano. Oh, maayong pagpanakaisikay diha atong maguwang ni mga igsoon nga to adito. Oh, ga birthday karon sa uban pang naga birthday diha. Oh, belated happy birthday Berto Undap kagabi. Ay gituman gyud niya tong mais og buntog do ngayon on do. Oh, na may lagang pagkaon lami kay dito. Wa na ta mo kaon lagi kay kani arthritis do ba? Na ay lami kayo nga kanding kalirita wa na kumubira do ha. Buntog ngayon noon og mais po bidang ha. Ay basta mga red meat ha? Basta mga red meat maning maigo taning atong kanang kumbati mini mayor atong kuan bitaw mayor duro biras kanding ni mayor ha. Mais lami man kayo mais buntog. Ala sige sabon po naga birthday. Good morning Father Lionel Grado. Nga naminaw na to karong buntaga usab. O sa uban pa natong nagpaminaw karong buntaga. Asay piyesta rondo, wa pa ha. Bulag diha to sa Libertad. Libertad to gahapon ba ha? Nabaklayon no. 31 minuto sa mga kalabay ang alas 9. Nagkamalisod na gyud ang atong panahon. Karong panahon na mga kaigsuunan. Grabe na kaayo no. Hadok po kayo musamot na bitaw ng gubat do kanang ang hutis do may arangkada na pug tama-tama ng huti kaning huti mao man ang proxy po sa Iran no. No ang Saudi gi ko ana gi taliwad-an kon kaning Saudi do og mao ni ang Panglao Island do ha kering dapit sa Mangga Maribuhok Bay mao na ang dapit na diha ang Strait of Hormuz o, kanang Maribuhok mao na Iran ha onya si huti murag na ana dihang dapita do kanang poblasyon dawis ha. So kanang dagat po sa buol anang baklayon mao po na ang Red Sea. Gustong kontrolahon nila ng duha ka dagat mga igsoon. Mga dead end manguna nga dagata, mubalik ka ba? Musud ka nya mubalik ka no. So aron dili makontrolar gyud tama-tama ng movement sa kanang krudo sa Saudi. Kay kanang Saudi baga man kayo, mako man kayo. So ang ilahang exit na diri sa Red Sea. O pwede po na sa Strait of Hormuz mangagi ng mga tanker. O karon magi giilog na sa huti ng pantalan diha sa Red Sea. Murag ugma epektuhan na mga kaigsoon mo samot na pud kamahal ning atong mga gasolina karon no. Purbidang unsa kaha ni. Tungod niini mga kaigsoon na naglisod na gyud ta no expected nang gani pud musaka na pud ang presyo sa diesel na next week mga kaigsuunan tungod nining kamahal sa palaliton karon ang uban na mangutang aron makapalit sa mga panginahanglanon napay uban nga labihang dagkua og patong oy oh napabari ka na bitong ang social security system kon SSS mga igsuon kanunay nagtan-aw sa ilang mga miyembro nagbugna kini og programa aron matabangan ang ilang mga sakop ngayon nga panahon sa kalisdanan karon. Ug unsa kining bag-ong programa mga kaigsoonan ato ning sayran karong buntaga dinhi sa atong pagpanag-uban karon aron pod mga kaigsoonan na tagihon og lalibertad ang gapista gahapon bro tips o tagihon niya na karong buntaga mga kaigsoonan ang hipe sa ato ang buhatan sa SSS Tagbilaran ang acting head si Yuzi Madangge. Sir, may buntag.
2: Ay, ang buntag, sir, sir. May buntag sa tanang gasunod sa imong programa.
1: Salamat kayo.
2: Pinagyod sa itong mga SSS members karon naminaw.
1: Tinood, na ay daghan naminaw karon sir, no? Long time no here. Murag dugay na po kukuha kita ni mo, sir. I will pay you a visit someday. Diha sa imong buhatan. Okay,
2: okay sir. Welcome kanunay.
1: Magtabi. Tag-importanting tabi unon. Pero karong buntaga atong isgutan ng unsa kuno programa ninyo. Salamat sa mo good aning programa ha. Ang naay mura ba og sumpay ning kalisdanan dunay maayong tumoy nga ato ang makahibalag ang programa sa SSS. Unsa gud ni siya?
2: Actually, Sir Tez, daghan ang mga programa nga gi-implementar karon sa atong opisina. Labi na gyud sa atong mga pensionado. Katong itawag o pension reform program. Diin, naghatag kini o tulo ka tranches nga pag-increase sa pension para sa mga retirees at 15% for 3 years starting atong 2025, 2026 o karong 2027. Nga, para sa mga survivor pensioner doon na increase nga 5% sugod nga po na doon 2025.
1: So balik ko na to. Bag-ong program o new daan or unsa ni nga mga interventions nato karon? Labat tay specialized nga programa karon nga bahin aning nabitaw nga emergency loan, naingon og calamity loan.
2: Actually, sir, it's ongoing na ato mga programa kabahin ana nga mga sitwasyon. Magdepende kinta lang atong lugar apil ba sa ma-declare nga calamity area or emergency striking area. So, pagkakaroon, ang existing emergency law na to, tuwa sa lugar nga naigo sa itong Southeast Monsoon o siguro to na gi-implementar karon dito sa NCR o sa Luzon.
1: Para dire sa Bohol at unsay ma-avail manila nga inon to bag-o nga mga programa baka ano nga to ang lalawigan karon.
2: Sa mga active members na to Sir Tibbs, dunay gi-launch ang ato ang SSS bahin aning paghatag og ganang tawag short term loan program.
1: Okay.
2: Gitawag ni siya o gitawag ni siya Sir Tibbs og loan light, no? Gamay lang ang amount from 1,000 to 20,000 on niya bayaran ni siya sa ubo na sa niya period from 15 days, 30 days, 60 days, up to 90 days.
1: Kani siya?
2: Mubo.
1: Mubo lang yes, interest. Kani siya over and above the existing loans nila?
2: Yes, it is.
1: So palitan... Bako
2: ni siyang gilaons.
1: Okay.
2: On niya, acto ni siya abilon sa may kitawag na ito o participating financial institutions. So, pagkakaroon, ang ato ang partner na naka-start na ang atong kitawag o Union Digital Bank.
1: Union?
2: Pwede na. Union Digital Bank. So, ang okay. Ang platform sa maong ahinsya maoy gamiton para sa pag-avail sa itong mga members. So, at, ang mechanics niya na, ato na nila makita sa ilahang pag-access sa Union Digital Bank okay. Platform.
1: Buti pa sa bot, ang Union Digital Bank, silbing mauni ang conduit kintahay, ang pundo sa gobyerno, ani isod aning Union Digital Bank, aron ma-avail nila, ang pundo sa SSS.
2: Murag partnership siya sa ato Sir Tibbs.
1: Ang ilahang pag-apply ani asa man sila adto sila sa Union Digital Bank ng kiosk og adna budong sa SSS.
2: Ang atong nahibaw-an nga online man siya so through mobile application ani siya.
1: Online lang siya, online lang ni no.
2: Yes.
1: Okay. Wa na ni kinahanglan og kanang moana sa inyong buhatan sa SSS.
2: Yes, it is. Unya, usasag ka unique na picture ani nga dili na makinahanglan og approval sa employer kung mo avail sa salon, no? Wala na kinahanglan og approval. So, automatic lang nga kung mo qualified siya based sa guidelines sa doang PFI, okay na yun ma-approval ang iyang application.
1: Okay, nindot niya kay 1 to 20,000, 15 days to 90 days abayran over and above sa mga existing loans nila. Ang mode of payment, ani, asa man, salary deduction or sila rin mo bayad, banking ra gihapon, online?
2: Ang among nahibawaan ni Sir Tibbs nga need magandang aduna po yung account ang maong member nga mo loan.
1: Okay.
2: Automatic debit na niya sa iyang account.
1: Ah.
2: I-bitra
1: sa ato pa. Kinahanglan mag-open sa og account sa bangko.
2: Ay, among na kita nga dapat na existing bank kita ang naong avail parang dito ra pud ang pagkuha sa iyang mga payment.
1: Mang loan gani ta kay wa jamu tay kwarta unja pa opinion patag bangko. Saon naman nato na sir?
2: Murag mao man ni ang nasa tong guideline. So
1: tablar na og mo kay pangutan on mo sa mga pahuwa mo o de.
2: Maupod lagi.
1: Ha? Mang loan gani ta tay kwarta por paunhon pataw cash out kay pa ba pa opinion patag bangko. Ha?
2: Ang atong na tabtan siguro ani sa tales nga aron kinta murag na apoy assurance ang atong PFI nga mabayaran po sila sa ilahang ipang release ng mga amount.
1: Okay, so okay, online digital banking man siya, mao man ang guidelines nato. O pila pud ang minimum nga amount nga i-deposit nimo?
2: Wako ka kuha kayo certain sa anang initial nga kuan sa bangko kay mura mag within ana sa bank din tag unsa pa ilang mga guidelines. Ang amo lang na kitaan diri sa pagawas nga mga advisory is that ang usa ka borrower ginta dapat na ang siya existing bank account under aning PFI.
1: Nakayaw. Okay, so ang maong bank account, kinahan Union Bank yun?
2: Possibly kay maoman ang atuang partner kita. So within sa ilahang regulasyon na mag-open ang atong mga members sa ilahang system na bank nila.
1: Okay, maura ba po na opina ni mo o 20 mil raman dahil po gihapon, maura na opina ni mo?
2: Gamay.
1: Oh.
2: Pero mas dali siya ang pag-avail. Ubo ra sad ang paying time niya.
1: And just for this program, just for this product nga short term loan program, magamit nimo na maong bank account. I mean, wa di nakakahimo basig na pailaing mosurod nga transaksyon na opening remarks ra ni siya ro magsigit ta og
2: posible daghan tang mga initiative nga gihimo para sa atong mga members nga dapat pod prepared po sila sa ilahang side nga kung naanan ng mga programaha, dili na magkarag-karag ang ato mga membro.
1: So, na sila yung mga union bank accounts, dali ra, o kung sa galing. Posible mamalhin na ni tanang kadagoyang transaksyon po ninyo, ani, masunod din ali, no? Ani na doon.
2: Kini pa'y gauna nga partner na ito, maragpas-pas po sila ng ning start sa ilahang program.
1: Pagkakaroon
2: ni upat ni ka bangko ang kuraog nga sa pipeline nga ready to go na pwede siya anytime.
1: Okay, pagkakaroon ang uban natong mga programa bahin sa loan, asa man ni kuon nga mga bangko?
2: Sa atong mga other loan systems, magdetindi kung unsa ang gitawag og disbursement account sa usa ka membro. Iyang gi-enroll sa ICC, so dili na na mo matter of asa sila nga bank ang ilang choice. Basta lang na enroll sa ICC kung pag-avail nila adto na rin i-credit dito sa ilang account.
1: Okay, but this one, this short term loan program, Union Bank gani, exclusive ni sa Union Bank.
2: Pagkakaroon ayaw pa may gauna ng Union Digital Bank, mao pa ni ang nag-offer.
1: At lower rate sa percent pila per annum.
2: 8% per annum sa terms. Oh, so pato ba mura na ara sa mga 2.67 per month ang
1: 8% per annum. Di ba? Kasagaran 6% per annum romana, sir. Taas na diron.
2: Ang atong existing nga mga loans nasa 7 or 8 yang interest rate.
1: Nganong per annum? Nganong emergency? Emergency gani, nganong taas mag percent?
2: Wala gyud sa this kanang base ang gugunay sa pagtuon kita sa tuang mga nasa investment sector sa tung opisina nga murag mao kita ni siya ang murag variable nga mga interest rate nga
1: okay.
2: Affordable ra sa mga tao.
1: Please hold your line, sir. Okay, doon na tayo yung caller. Hello, may buntag.
3: Hello, may buntag.
1: Ma'am, may buntag, ma'am. Yes,
3: buntag,
1: go ahead.
3: Sir. May buntag po ni sir, taga-SSS. Kanang sir, nag-ingal akong auntie ba nga, kanang na siya nadunggan ko nung atag 2,000 a month ko no. Unsa man na siya nga nung dili ba natanan or maka-avail ba tanan?
1: So, you see? Hello?
2: Hello?
1: Mr. Madanggit, na ako nun nadunggan ang yung auntie nga 2,000 a month. Unsa man na day? 2,000 a month?
2: Actually, so this, kanang 2,000 per month na ang programa sa DSWD nga gi-tie-up po sa SSS
1: oh.
2: Para sa mga SSS member nga pagaan aning under sa Uplift.
1: Uplift na. O, oh, DSWD na.
2: Uplift program. Program, kasi si program of DSWD.
1: O niya?
2: Pero na may 1.5 million nga SSS members nga tagaan nga nakig-tie-up ang DSWD para sa mga member nga doon na yung mga disbursement account kung matagaan sa 2,000 per month.
1: For how many months?
2: July. Starting July until December ang ilahang program.
1: Okay. So, katurang qualified. Dili tanang SSS yeah, members.
2: 1.5 million ra nationwide niya once ma-identify na sa DSWD pero sa KBMA sa PSA mauna to sila ang matagaan until December.
1: So kanang kinsay tagaan anang 2000 per month nga iagi sa SSS mga SSS members ang DSWD maoy magpili ana.
2: Yes sir. Yeah, ang DSWD niya kuan lang ta ang atumalang i-Christmas ang no? Record kung doon na lang by mga disbursement account ang mga identified SSS members
1: okay.
2: Na matagaan.
3: So, what to
2: say? One per household na kuno po niya sa terms, usually ang household head mo ay matagaan siya. Para na po niya sa mga employed.
1: Para sa mga employed, unya, one. Okay, yeah. Day, nakipangunta na, Day. Go ahead, Day.
3: Kanang ko, sir, kanang dili maka-avail ang kanang kuan, VWD?
2: Actually, what I kanang participation as to the selection sa kita tagaan kay depende naman sa lista nga gikan sa DSWD o sa PSA.
1: Ang
2: guidelines for nga
1: okay.
3: Sir, mo adto pa sa DSWD kung qualified ba?
2: Actually, what may need kay sa ilang guidelines ngayon, no need of application kay once i-identify na ilang i-notify ang mga identified nga mga beneficiaries niya once nga na-notify na kung ito ilhanan nga appeal sila sa tagaan.
1: Ang imong auntie day na-notify siya?
3: Wala, sir. Wala man po yung pahibaw. Nga na nadungog na po niya ba sa iyang amigang.
1: Employee na ang imong auntie?
3: Dili.
1: Okay, employed naman ang giingon.
2: Employed lang.
1: Employed lang, katurang katrabaho. Mo'y tagaan.
3: Okay, sir, salamat.
1: Okay, salamat dai. Okay. So employed regyo ang gitagaan ani ha, ang dili employed di tagaan.
2: Yes. Yes sir.
1: Kuya po nang programa ha, imbis angay tagaan tong dili employed. Okay.
2: Murag actually kini nga program sa terms at 3.5 million para sa mga Fortis members. 2.5 million ang identify nila nga nearer 4. Tonya 1.5 million SSS members nga below 20,000 ang monthly salary credit. Po nang nasa guideline.
1: Okay, salamat kayo. Okay. Qualified ka na doon, 2,000 na yung per month doon. Bita, salamat kayo sa Yusin, no? Nini mong pagpahibaw. So doon na sila ay short-term loan program. Unsay buhaton sa mga members? Asay unsang site ang lang bisitahan to avail aning maong programa ha?
2: I-access lang nila ang Union Digital Bank mobile app.
1: Okay, Union Digital Bank mobile app. Toa dito mo gawas ng programa ninyo sa SSS ang short-term loan program which naghatag o kahigayunan makahuwam o 1,000 to 20,000 pesos ang mga sakop. Salamat kayo!
2: Yes, sir.
1: Salamat kayo, Mr. Madanggit. Okay. Maimbuntag ka ni mo.
2: Taghan po kayong salamat sa higayon.
1: No? Okay.
2: Na nakapaabot taong sa mga balita sa itong mga membro.
1: Salamat. Okay.
2: Okay,
4: DDYRD, nag-una sa mga balita.
1: Dito sa Malanggit, mga kaeksunan, ang happy sa buhatan sa SSS ng dagbayan na ninalawigan sa Bohol, nagpahibaw, nganining panahon sa kalisdanan karon doon ay gitawag o SSS Short Term Loan Program. Diyan ang saka, usakasako pagkahuwam o sa kalibong ngadto sa 20,000 pesos, bayaran ngadto sa 15 kaadlaw ngadto sa 90 kaadlaw. At tulang mo doon sa Union Digital Bank nga application, mga kaeksunan, nga app, aron mo dito mahibaw usay buhaton. Kani mga inanad na ni, kanang online transaction na ni. Aron na madali ra mga igsuon. Nagbitbit sa tong oras, 10 minuto sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon.
4: DYRD Operation, Tabang.
1: Nanapunta sa atong Operation Tabang, mga kaigsuonan, na usa ka mister nga nasa ato ang studio karon aron mangayo og tabang. Mister, usay nga nato, sir?
5: May buntag dia, Vice Bernardo Mendoza.
1: Usay nga nato?
5: Bernardo Mendoza.
1: Bernardo
5: Mendoza.
1: Mendoza, taga diin mga Bernard.
5: Buoy.
1: Buoy, pila edad na to?
5: 559.
1: Okay, Buoy. Okay, nganong naman ka sa itong studio karon? Unsay problema?
5: Hindi pa. Ari mo kuno, sir. Ato yun kay...
1: Okay. Interview. Ikaw mismo ang naay problema?
5: No.
1: Unsa may imo hangi bati?
5: Kuan ischemic heart disorder.
1: Heart disorder?
5: Yeah. Oh.
1: Unsa may imo gibati? Galisod ka ginawa?
5: Sahay.
1: Sahay, no?
5: Muhuot.
1: Muhuot, oh.
5: Hindi ko ka ginawa. Masa mo, mutimbakuwas kini kong bangon kay... Nang hindi ko ka ginawa.
1: Ginawa.
5: Ganapod yun ko yung anxiety.
1: Naakay?
5: Anxiety.
1: Anxiety? Usahay mo ra kag...
5: Mukurog ko.
1: Mukurog ka?
5: Hindi ko katog.
1: Hindi ka katog, no? Unya, kanang... kanang... unsa may imong medication karon? Unsa may imong tumat?
5: Kwan, isalopram o garpasulam o kining trimethadine o olanzapin.
1: Sumo nang rasunan ni Aka kay paraan ang maong tambal na to?
5: O, ganyan buntag din ako. Ano nga, gina ko si Ratoy nga.
1: Diri ka dong.
5: Pa-interviewon ko.
1: Sige, sige. Tabangan ka, no? Kaya nga to ang mga igsuong bulanon na andam o tagana mo tabang sa mas nagkinahanglan na to nga igsuo, no? O para ni si Muhang maintenance or unsa ba, no?
5: Oo.
1: Kaya madyo gani. Kaya wara ka maluya mo doon diri nga hangak man ikuan, ha?
5: Yung kaon ko daan. Kaduha ko kaon.
1: Kaduha ka mo kaon? Ngunong kadaghanon man?
5: Kuan man, kanang mungulngol kung ano ba sa...
1: Imuhang pagkugo, mungulngol?
5: Mungulngol ba sa kanang pation na kugutom?
1: Mo ba? So, sige, sige. Hangyua nga itong mga igsoon nga naminaw na ito karon. Aron na po ka matabangan ining kabuntagon nga niya ka?
5: May buntag sa tanan. Kinsa itong mga malumo kasing-kasing ni ako sa DWRD nga yung tabang. Huwag ka mo rin mag-igo. Ang ginoorin mo ba ninyo na mo kay katabang na ako.
1: Salamat kayo, Bernardo, no? So, na kay 1,000 pesos ihatag na ito nga initial nga tabang. Unya, daghan mo taga mutabang pod nga atong mga loyalista na ito ni sila. Atos lang kung saan pasalamatan.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, ug MM of Maribohol.
1: Salamat sa mga loyal donors. Oga Bernardo, doon na kay 1,000 na pesos. Ngayon mong madawat. Karong buntaga, inisyal na itong tabang, watalang kadyot. O yan, niapod, ang itong ikaduha, nga lain na pong Ginoo. Yes, sir. Say, atungan.
7: Luol ko rin, sir. Mga ikong tabang, sir.
1: O say nga ni mo?
7: Si Pablo Lumaloantan, sir.
1: Pablo?
7: Lumaloantan.
1: Lumaloantan. Oh. Tagadigin man ka, Pablo.
7: Taga Libaong Panglao.
1: Pila edad ni mo?
7: 58, sir.
1: Libaong Panglao?
7: Oh.
1: Okay. Unsay atong problema? Ano niya magkakaroon?
7: Sir, gusto namin muli sa Manila, sir. Kami rin sa pag-ari rin sa Libaong na namin yung, namin kwaon kwarta o namin tagae, sir.
1: Tempa. Taga Manila.

0: Alam-alam kaon. Yeah. Ang akong panginabuhi dito nasa Manila, sir.
1: Paano sa microphone ng baba sir?
2: So may panginabuhi nimo dito sa Manila.
0: Nag-tricycle, sir?
2: Nag-drive ka tricycle. So, nangyizawat ka nga, makakuha ka kwarta ng pag-uli aron.
0: Wala.
2: Wala mo di ay?
0: Wala yan mo, sir.
2: Muna,
0: mauli lang yung sir. Kaya wala may income nila eh. Gutom kayo. Tuwa ako pinabuhay dito.
2: Asa mo nagpuyo karon? Asa mo ka ni uli karon? At so, sa Libaong, asa mo ka kapuyo?
0: Sa Libaong, sir. Sa mismo sa sentro.
2: Sentro sa Libaong?
0: Oo, sir.
2: So, mauli. Asa mo ka sa Manila mo uli?
0: Sa ano sir? Las Piñas po.
2: Las Piñas?
0: Oo. Oh.
2: So, dire ka kay mangayo kag
0: kay na may yuta ga may gibaligya. Ingon to kung iso nga tawag sa kuwa. Ulit dire nung kay basig bayra na ta ni muloan sa yuta.
2: Mm.
0: Unya sir eh ingon man siya nga mukulat mukulat kung kuna sa sama kwarta. Nang taga ginagmay. Kulang na pag ikaw na mo. Kaya, paano kung makapaliti o Manila, Luhami, nga ayang hinasag na may ramang kayo.
2: Kula na ipaliti Manila ron? Barko?
0: Sa magbas, barko, bas o barko sa halos, priyas na siguro na sir. Ang, pero ang mahal siya na yung plano.
2: Mm, ang bas, ba, siguro, magbas.
0: Bas siguro.
2: Mag- na may series, di ba?
0: O, 3,000 kapeng siguro ng bas, gano'n sa. Hindi sa Manila na lang.
2: Mm-hmm. Okay. Sige, atong hangyoon ang atong mga igsoon nga naminaw karon basin pa maluoy sila nimo ni nimong kahimtang ug ma tagaan kag nagmay tabang nga nang imuhang suliran karon. Go ahead, Pablo.
0: Daghang salamat, sir.
2: Yo, okay, hangyo sa atong katil, hangyo sa mga tao. Sulti pagayo ug tabang.
0: Mangayo ug tabang kung sige nakadungog karon na mauli mag-Manila, mauli lang Ginoo nga. Dili sa Panglao, wala may pinabuhi, wala ko lang nagkwarta, wala may tagay sa palit sa Muyuta. Eh, mauli lang mag-Manila, nga mga ikutabang sa inyo. Eh, dili, wala akong pinabuhi, gutom dili. Ang pinabuhi na sa Manila. Ang gusto namin mauli, mga inyo ikutabang. Dagan salamat.
2: Bernardo, Pablo, wa makawang imong paganhi at tagaan ta ka og 1,000 pesos no. Aron ginagmay natong matampo sa imong sulbasen pa og ang uban mo apas pug hatag nimo og tabang ha. Makauli ka sa Manila, okay?
0: Salamat,
2: salamat pug kayo sa pagsalig nining atong
3: magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florentius Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, ug MM of Maribohol.
2: Sa gusto mo tayo, sa inyo ang donasyon diri sa ato ang istasyon. Pwede ka mong muhatag po pinagi sa GCash sa 0921-641-8646. Atong pasalamatan atong nadawat ning usaka sa usaka libo karon gikan sa GCash sa mga kaigsuunan. Okay? So, kasi katong gusto mo tabang pinagi sa ato ang GCash, pwede ka mong muhatod sa inyong tabang.
4: DYRD Operation Tabang.
2: Ayong buntag sa mga sukit na ito nagpaminaw diha sa Facebook. Dudong Jet na Manilio, si Dudong Plaza, si Doris Caloyong. Mayong buntag usab sa nagpaminaw na ito karon mga kaigsunan diha sa ito ang YouTube. Salamat kayo. Gawa naman tayo oras sa mga higala. Ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita kanunay o ga GD Tox Plus Herbal Capsule. Epektibo ko ni kayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasana. Take every day GD Tox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Ugma na po mga higala. Magharong tas kahanginan. Dinilang hapon mga igsoon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
1: Go Wellness, go Reactivate.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol bang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: May muntag. Natuntanan. Sorry. Kaya di pa ko igi asikaso. Paglawas. May muntag natuntanan. Mga kaigsunan atong mga bulanon. No? O sa tuang mga listeners diri sa Station DYRD, sa tuang programa Pagpakabana Bulanon. Okay. Bro. Raglit ko gamay, bro, no?
1: Okay, bro. Normal. Okay.
0: Okay.
1: Kabahin na sa inyo, punctuality, bro. Kabahin sa punctuality, bro. Kanang, may piyesta.
0: O kanang, kanat siguro pong, kanat po siguro, kanat po siguro kuan, bro, kaning, singan, ane, kaning, ato ang, mag-pre-over sa, kuan, sa ato ang, biometrics. Bitaw. Oh. Unsa imong nahisgutan, bro? Sige, padayon, bro.
1: Ang gi-introhan, bro. Ang atong pagagamahan ng official, uban sa bro sa programa sa atong pangulo, na programa ang handog ng pangulo, bro.
0: Oho, kagahapon ginahitabo to. Mm. Ato tong gi isa olog, no?
1: Unya karon sa bro, na introhan sab nato, bro, nga kabahin gihapon sa paghatod og mga serbisyo, bro. Handog ng pangulo gihapon, bro.
0: Aha.
1: Kay balog ano sa aday human, bro.
0: Mhm.
1: Way problema.
0: Mhm.
1: Ano man, bro, ang atong lalawigan sa ngalan sa atong tanahurong gubernares may suon gobernador Aris Amitado. Pirmi mga paluyo, bro.
0: Yes.
1: Pirmi mga pilot kanunay.
0: Mhm.
1: Nga nagpaluyo hinungdan niya kada handog ng pangulo kalampusan.
0: Yes. Tenod.
1: Unya.
0: Atong isay-isay ang unsay nitabo kagahapon kadiin dunay handog sa pangulo.
2: Mm-hmm.
0: Actually mao toy kuan sa ato ang presidente, no, PBBM nga birthday niya.
2: Mm-hmm.
0: Kagahapon. So nagbigayon ang atong PGBH, ang ato ang provincial capital og usa ka programa diin atong gi invite ang tanan nga mga national agencies o gubang mga kaning services nga gihatag kagahapon, mga dunapay mga livelihood nga gipang apod-apod, o in fact apod ang ato ang mga national agencies kinsa naghatag ang DSWD, naghatag o kanang release sa tupad mo siguro to.
2: Mm-hmm.
0: Nya ang DAR naghatag o libre nga mga title, no?
2: Titulo.
0: Yeah. Sa ang ato ang PCDO, mao to nga duha ka recipient sa ato ang livelihood program kay tong si Bilya ug sa limot ko sa katigbian
2: sa kalungsod.
0: Oh, no? Basta kay mga inanang mga lungsura, no. So, ug nakita nato nga dihay po yung mga services, in fact diha ang NBI, no.
2: Mm-hmm.
0: Kay kanang maghatag og mga NBI clearance, no.
2: Clearances.
0: Mm, clearances. Okay. Yeah, diha ang DOH, diha naglingkod sila, motong daghan kayo ang tao kagahapon din sa atong lobby sa atong Capitol building kay motong to ang higayuna nga daghang ning abel atong mga nga ato ang mga services sa national o sa ato ang provincial government nga mga kuan services. Mura na po ito o kuan, bro, kaning barangay service karaban ba?
2: Kagahapon.
0: Mga dinha lang gi-held na ito, dinha sa itong kapitulyo.
2: Kagahapon, bro, gikan ko sa lungsod sa Lila, diha man ito'y nagdagdagang utanon ng mga presko, bro.
0: Oh, kaya diha po nagmaligya. Oh? Diha po sila na maligya ang klase-klaseng mga produkto sa ito ang mga people's organization, sa ato ang mga co-ops, no? In fact, dahil bugas gipabaligya kagahapon sa atong provincial government, kanto nga mga bugas sa motoy gitawag na to, o part na to sa ato ang, ano to'y kanang outcome sa ato ang gitawag o palay buyback program.
2: Ah, sa buyback.
0: Mm-hmm. Oh. Kay lahat itong gipanghatag, ito lang specify din rin, katong gipanghatag P20, katong price nga tag 20 pesos ang kilo sa kuan bugas, lain to kang kuan man to, PBBM man to. Giapod-apod din ha sa mga kalungsuran, no, gipaabel sa mga kalungsuran kadtong ato a kagahapon. Mao na to ang resulta sa ato ang gitawag og palay buyback program diin, namalita og mga tipase Kunya, atong gigaling, kay doon na naman tayo galingan nga gadagan sa ito ang provincial government. Unya, gibaligya sa tag 45 ang kilo.
2: Ang kilo.
0: Mm. Oto, nadaghan kayong ning abil sa maong pagpalit o bugas nga tag 45 kilo. Daliman, bugag diferensya, bro.
2: Dakong diferensya, bro.
0: Oh. Oh. Hapit naman tag 60 pisos ang kilo sa bugas. Mo
2: diferensya galigis, dako na, bro.
0: Dako na.
2: Kini pang ang diferensya, igo-igo na yun kitakon, di ba?
0: Oh. Tinod. So, moto, unya, salamat ta nga diha yun mismo nga itong gobernur maoy ngulo sa itong programa o itong USEC, no? USEC sa Department of Agriculture. Limot na kus.
2: Diha yung undersecretary.
0: Diha yung undersecretary. Secretary. No? Wa na ko na dag akong kudigo pinal na ni diha. Well, so, anyway.
2: Bibo ang kapitulyo kagahapon.
0: Bibo kayo. Oh, kay dito man ta sa CPG Park.
2: Mm-hmm.
0: Oh, dako man lang si PG Park.
2: Landong sa gihapon dito.
0: Oh, landong. Kaya doon ay daghang kakahuyan.
2: Di basta-basta, landong yun gayo, di ba? Mm. Oo.
0: Mato. Unya, dihay gamay nga salo-salo dito sa atong provincial capital para sa itong mga bisita.
2: Mm-hmm.
0: Mm. So, mani nahitabok kagahapon o unsa itong dadi na sa pay mo, bro?
2: Kasumpay gihapon sandog ng Pangulo. Kagahapon, diha gihapon eh. Guys, sigot ko gihapon, klarin o talibon
0: nga
2: susama gyud pong kalihukan ini atong ipaabot karon kay sunod-sunod maguni bro.
0: Yes.
2: Sunod-sunod ne.
0: Yes.
2: Lain-lain nga lungsod nya dito ra bagyo si gobernador po bro. Sa Clarin ug sa Talibon. Ay mitan-aw sa kahapsay bas distribution pagapod-apod bro ba.
0: Sa bugas to.
2: Oh, sa bugas. Uguban pagud bro, gawad na nag-report.
0: Oh.
2: Pero si gobernador nangunay gyud bro.
0: Dagan ato lagi pa ko ano ngano nga kadang presyo nga tag 20 pesos ang kada kilo sa bugas. Naanay guidelines no. Dili ang ato lang i-emphasize kay daghang mo ingon nga ngano man ang bugas sa panghat gi pa palit nato og tag 20 pesos nga di man angay dili kuno tanan. Tungod na kay dili kita ang gabuot ang provincial government, dili pod ang LGO nga may gabuot kung dili ang nasyonal.
2: Ang nasyonal, guidelines sa nasyonal.
0: Guidelines sa nasyonal may gisunod na to.
2: Kay basig hugtog palit sa kadag auto bro.
0: Doon na ginay may tabo, di ba?
2: Posible ya.
0: Oh, doon na posible na.
2: Pero, may guidelines.
0: Oh, tag 10 kilos man siguro ang kanang maabil nimo.
2: Parang palit.
0: Daghan yung maka-beneficyo sa maong kuan. O nya, usa ana ang number one nga gitagaan og pabor, no? Kaning mga kuan, kaning mga PWDs, mga kuan, di ba? Nasa guidelines. Nya, kaning mga senior citizen. No. Nya, ang listahan ana, dili gyud gabuot ang LGU.
2: Dili. Walay no. LGU.
0: Walay LGU, walay provincial government kagabuot. Kundi, kita lay nag-facilitate sa pag-hatag sa mga pagbaligya sa mga
2: parang
0: bugas.
2: Matuman.
0: Parang yes. Matuman.
2: Eh, kita lang ang kapaygayon, bro.
0: Oh, may yes.
2: Itong masabtas tanan, bro. Wa siguro i-appel po dana, bro, ang mga middlemen.
0: Awa. Galaway ang mga middlemen, gudana. Kay
2: hugton magkumpra.
0: Hugton kumpra. Kumpra. Baligyag mahal. Bitaw. Mga po dahil usap po gilikayan po sa itong ato ang kaning sa ato ang nasyonal nga kanang tag 10 kilos sa mga bill, diba? Kaya o may ngon tag sang sako, awa na. Daghang mamalit o kutdun sa kasako. Okay. Okay, bro.
2: Si so, bro. Na, bro. Dirita, bro, sa gipagawa sa pay mo. Karon pag yun ako na mabit-bit, bro, kaya dito mo ko sa opisina. May tungod gihapon sa handog ng Pangulo. Thousands of Buholanos. Social welfare, livelihood supports for Buholanos in handog ng Pangulo. Thousands of Buholanos receive government assistance and assessed essential services during the handog ng Pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat. Caravan held September 14, 2026, CPG Park, Tagbilaran City. The nationwide activity led by President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. brought together national government agencies and provincial offices to deliver social livelihood, housing, employment, and environmental support programs directly to beneficiaries from across the province. Governor Aris Aumentado, together with Port Terminal Incorporated President and CEO Joseph Randolph Lo, led the turnover of assistance and services during the event. Sa ito pa, gipangunayan yun bro, sa atong talahurong governor, Gumares, o giabagan sa bro, sa atong Food Terminal Incorporated President and CEO Joseph Randolph Lo.
0: Abi gani, kung undersecretary na limo to, abi kung undersecretary na siya. President lang siya.
2: Sa terminal, Food Terminal Incorporated. Siya presidente. Siya presidente bro.
0: Yes, sorry kayo.
2: The National Housing Authority, NHA, provided emergency housing assistance program cash grants to 4,084 beneficiaries from Katigbian, making it one of the largest assistance distribution during the caravan. Pinakadaghan nga giapod-apuran bro.
0: Katigbian.
2: Kining gisgutan sa Katigbian bro. 4,000
0: ka mga beneficiaries. Oh,
2: kasagaran kay 2,000, 1,000 kapin raman.
0: Oh, kuan ni siya housing, di ba?
2: Oh, sa housing ni. So lain na sab ni. Meanwhile, the Department of Social Welfare and Development, DSWD, released AFLEP payouts to 2,049 beneficiaries at the Bohol Cultural Center. Lain po ni bro. The agency also distributed sustainable livelihood program said capital grants worth 20,000 each to 13 beneficiaries and turnover certificates for kitchen utensils to the province 48 local government units under the supplementary feeding program. Sa ito pa doon ay nadawat bro ang 48 sa ka mga
0: beneficiaries
2: ng mga kalungsuran din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa local government.
0: Yes.
2: Financial assistance was likewise extended to overseas Filipino workers. Giapil na yung mga
0: overseas, no?
2: Overseas bro. Extended. Sa ito pa gipaabot yun.
0: Dito sa mga kanyang OFWs.
2: Giapilan sila. Financial assistance was likewise extended to overseas Filipino workers and their families through the Department of Migrant Workers, DMW. The agency distributed 750,000 to 12 beneficiaries under the Action Fund, 315,000 to 21 beneficiaries through the L4 Fund, and 20,000 to each beneficiaries under SPIMS program. Ato na lang tibason bro ha.
0: Sige.
2: Employment-related services and documentation assistance were also provided. Di hagi po pandikuminto bro. Sa papila, mga extend, gipaabot yapon.
0: Kaya gungkuan, bago na siya nga departamento, mo ito gisulti sa ilang, kuha ka ng Department of, sa mga OFW ba? Doon ang bag-una nga gitukod nga departamento. Muna kinabataan. Ingon to si itong chief nila kagapon. Department of Migrant Workers.
2: Bag-una
0: siya nga departamento nga gitukod. No? So muna na nga dada yun. Supposed to be kuan maguna kaniadto. Uwa maguna kaniadto. Office of the kanang overseas workers kuan. Sa ito yung meaning sa uwa ka nito. Muna na ah, karon departamento na na siya.
2: Migrant workers. So, muna na eh. The Department of Interior and Local Government, DILG, recognized 11 barangays through the 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards, granting incentives totaling 500,000 for exemplary performance in community dispute resolution bro. At the provincial level, the Office of the Provincial Social Welfare and Development distributed rice assistance to Tagbilaran City barangays, 200 beneficiaries in Ubuhan, 172 beneficiaries in barangay or in Tiptip. Sa to padaghan sa Ubuhan lang daan bro ah. Mga almost 400 tanan.
0: ang nakabenepisyo.
2: Ang nakabenepisyo.
0: Mm.
2: Kay sa tip-tip 172 og ingon man sa ubuhan 208 sa daghan-daghan.
0: Yes.
2: Daghan-daghan.
0: Naha.
2: Subuni ang nilungtaran mga higala ang kalihukan nga giatol sab sa handog ng pangulo sa kada Setyembre ni bro handog ng pangulo.
0: Okay, birthday man niya.
2: Okay, giatol mas birthday bro.
0: Mm. Oh yeah, live to. Oh, kagahapon ika 50
2: edad na ni president.
0: No, no. Kita sa mawigi pang tawag lo. Murag ika 52 man siguro to. Motoy time nga ni gitawag sila. Nya aw gitawag ang Bohol niya gi live ba. Bohol. Nasa ano ba kayo?
2: Walay kita.
0: No. Motong ka. Motong gi kuan nga gipangunahan gyud ang pagkuha nga happy birthday PBBM. Nya dunay gi slice nga cake wala ta kaon sa gi slice. But anyway, mao na nahitabo kagahapon nga whole day ang atong program kagahapon ay ang diri sa little part sa ato ang programa mao itong mga services nga gipaabel sa ato ang mga katawang bulan.
2: Unya di apoy lihok sa PCDO bro.
0: Yes.
2: Atol sa handog ng pangulo artas PCDO.
0: PCDO.
2: The Provincial Cooperative Development Office PCDO also awarded livelihood assistance grant worth 968,000 to the Sevilla Vegetable Growers Association. Oh, may buta. Taga-Sibilya.
0: Taga-Sibilya.
2: Taga-Sibilya.
0: Congrats ninyo kay na-release ragyod na to ng inyohang livelihood assistance.
2: 968,000
0: bro. No. Nga, para sa mga vegetable growers din ha sa lungsod sa Sibilya. Kanigod, kananaa din ha sa Sibilya.
2: Sibilya.
0: Nindot kayo ng ilahang umahan din ha para sa vegetable bro. Kay dili lisod ang tubig. Okay, dool man sa kuan. Suba sa Sevilla. So mana nga hopefully kanini ang atong mga vegetable farmers no diha dapita go for kaning kanibang mga kinahanglanon kay mga vegetables kaning atuang gipang angkat gikan sa Mindanao nga kaning labi na ning mga carrots.
2: Gikan na bro.
0: Carrots, mga cabbage. O kaning batong tanawon ko nimo kaya mo ko nato itanom
2: kaya good bro
0: kaya no the only thing is why ning tanom
2: mawa bro unya nahinay kan sa tanom daghang kahoy ning ato maglisod na tagarden garden
0: dako kay tag lugar nga para tamnan o tanawon ko nimo Bohol ug makasuroy tag daghang bakanting lote anong di gyud nato matamnan og bahing inani. O ya, naapatay gitawag og Bohol vegetable corridor.
2: Corridor.
0: O. Nga, gikuhan gina sa atong gobernador, nga giparang kamutan gina, nga kanang dapita, intended, kanang mga dapita, intended for vegetable growing, no? Kay potential kaayo na naa, kay bugnaw magundapit na si Babaw. Kanyang diri sa Lila, Dimia, Balinsya, nga dito na sa in fact, napay part sa Alicia, no? Kuan, corregidor. Pero, hopefully, ma-realize din na ito nga kitang tanan, maka-abil, makatagamtam na yun ang mga vegetables. Bisan kanyang mga panakot, luya, kanyang nilang tag-ahos kayo, kayo wa man tag-kadungog, doon ay tanong mo ahos.
2: Kanya ang ahos sa bro, madara man po sa luya po.
0: Luya, kanyang kanang dinahunan nga sibuyas. Unya kaning mga kamatis, mainan na ba? Tangad. Nga supposed to be kaya maginanta nato lang itanom diri sa tong lalawigan sa Bohol. Lihog
2: kamot ni mga bulan o panguma bro.
0: Nya kanila bang
2: mukay-kay gyugyuta ta.
0: Oh. Inumdum mong sa oda nga importante kay nang dinahunan nga sibuyas bro. Kay ugubo kanang na kay sipon ugubhon ka ug iba butukan ni mo sa inos imo nang haubon ug ibutas imo buna buna
2: suksok
0: ari imo buna may ibanjos-banjos ug ganing
2: ura putag na resitahag doktor ana di ba
0: mo lang munya pwede po nimo inighuman nimo og bagnos sa imong buna deres imong kwat mapoy isagol imong utang.
2: Manington ta na bro.
0: Bitaw ako nakatilaw ko og kanang isda nga Isda ba?
2: May dahon nga sibuyas.
0: Oh, dahon sa sibuyas lagi sa gultanan nga pertindigana. Oh, pertindidota.
2: Oh, labi oh. Na bro.
0: Gawas panuhot ni kauman.
2: Ni kauman. So. Oh. Unya yutaan ra bagyo ang buhol bro.
0: Tinod.
2: Yutaan ang buhol.
0: Ah, tinod dako kay tag potential. Galing atoa lang kakugi lang sa ato ang mga katawahan. Ngayon, himo maligi nato tong mga higayon sa panahon sa COVID nga gitawag mga plantita. Uban na to, waman mo adapt og mga kanang ornamental plants. Kung dili, nanom sila mga luya, sili.
2: Kisa ba po yung kapasiog na balik tas COVID, halagbita na to, bro. Oh, oh. Kisa ba sa yung kapasiog na ato nga bisag katapusang buwak, kahintapot sa dakit, bro. Kanang himuunon bitog tabanog bro.
0: Oo, oh, kanang
2: nanghali
0: to. Kanang murag pako.
2: Diha po'y bagjang na.
0: Bagjang daghan kay.
2: Ngano ba to?
0: Ambot lang ka gano to nga una na ungo man tanang mga mga kasagaran mga plantita na magplantito no. Pero daghan nga uwa mo adapt og ornamental plants ilang katanom. Kun dili ga urban kanang visible growers.
2: Gardening ang uban.
0: Gardening uban yagi pangsod og mga sako og kaning sako sa simento. Oya kadto mga buslot nga mga distilled water, kaning mga mineral water.
2: Kun ato no. Laging hinumduman tong panahon na. Nanong
0: pwede man. Pwede ra gid ay.
2: Panahon sa COVID.
0: Mm.
2: Upat ka klaseng kaang ang ibaligya i-microphone ra bablo sa bicycle. Yes. Nay tag 5, nay tag 10, nay tag 15, na may tag 20.
0: Oh.
2: Pero ang nanubo bro, bagjang.
0: Wala lagi. Ya, tanawa. Sa pagkawas COVID.
2: Oo.
0: Oh. Wala na, balik na punta. Pamalit og ahos, panakot. Mga panakot, which is basic, kaya huwag magluto ka. Oh. Nga, naro, tas imong natan ni mo, tanom-tanom, no? Di na handa ka magpalit. Mag, muna itong firming i-emphasize kung matutag kabukiran. Nga, kaning ato ang mga mag-uma na kuang kayo, kanang bak ikaw kay hunahunaon ba? Ikaw mag-uma ka. Unya, tabo sa inyong lugar, no? Sakay ka kabalabal, kay mo palit og panakot.
2: Labi na gyud tangad.
0: Unya, pwede ra sad kag magtanom og kaning kamunggay.
2: Na abitaw pa si Aos uban bro. Kining kakugi lagi sa tanom. Makigpesto na pustahan ay. Ambot ko sa puwis pusta kay kasagaras pusta o sa kiswir man bro. Oh, mo manay kasagaran. Pusta ta. Ihap tag 30 ka balay. Napo nang way tangad. Murag tinuod biya pud bro.
0: Tinuod. Daghan kayo. Daghan kayo gawa gay.
2: 30 ka balay kuno ipon. Napulo nang walay tangad sa nataran. Basin sa mapildi tag adto ko pusta bro adtong iyo. Sige.
0: Daghan yung mga kabayan nina sa ato ang mga kalungsuran. Labi nag mga hilit-hilit. Mas bibo pa tong nanggiduwag baraha.
2: Kay?
0: Daghan pang mananaw. Giduwag madzong. Maglibog ka. Inig, magtanong, huwag humay. Almost 3 months ang paghuwat ni mo nga makaane ka. Anong dilinay mo? Mag-garden-garden ka sa kilid.
2: Mao lagi.
0: Maghuwat man kag maghuwat man kag mag-ani nga na may gitagaan magyug kag kamot unta og kuan sa Ginoo.
2: Nya wala poy pananghiran kay imo mang sulat.
0: Imo.
2: Imo mang palibot.
0: Oh.
2: Wala pananghiran.
0: Kay napoy uban kay og magtanom kag kamunggay dinas daplin nung sa imuhang bahay anang daplis karsada. Ditsor pong bangge. Dito ra pug bangge no
2: inana ra ko no istorya na bro sa muaksyon sa lingsing way muhangad way mulingi bro pag aksyon na nga 5 nay dahon na nay paka sa dahon muaksyon gunung manangin man pug kausa bro kausa ra pod urot
0: muling minumdum ko sa muang tangad bitaw kaniadto nga daplik kalsada gitanom nako to nga gidaplik kalsada jadi hay kamunggay
2: kausar pananghid
0: kasaran pananghid natinga ko kay hashtag ako ang tangad giibot unya di ako igibang butang sa kilid kaning kamunggay og mulabong na ba inig brown na gani nang iyang punuan
2: punuan
0: butlo ni mo nung itanom di ba
2: itanom
0: no tanom di gi daplin gi butang ng kos daplin nawa to utang akong giputol nga sanga.
2: Wa pa puy pangutan na.
0: Wala
2: wa tay mapangutan
0: na. Wa koy kaso og gitanom. Ang ako lang pod og kanang gihimo og tukon ra ba. Usik ba? No? Oh,
2: sayang.
0: Naningkamot gani tang tanom. Ba may problema ning inana nga mga mag
2: unya ang kan mano farmers bro. Duga sa ina dawat.
0: Oh, kan mano kan sa sagbayan, no?
2: Oh, niya ni. Ayun ha. Balik ko na to. 968 to the Sevilla Vegetable Growers Association and 494,038.16 to the Canmano Farmers Motors Service Association. Motor man ang ila bro, kasi pisa ang
0: ila. Oh, mga pisa na.
2: Mga pisa na ila. Oh,
0: mga pisa sa motor kay.
2: Mga ligid.
0: No, mga ligid. Kanang dali kayo mga, kanang dali kayo mga gubak, brake, kable, no? Muna'y kasagaran nga, kanalabi nagdagang habal-habal.
2: Habal-habal.
0: Yeah, aron dili na muhatog lungsod pa. Okay. Mahal-mahal. Ato na lang kas inyuhang mga POs mo palit. Kay apil pa kas ginansya.
2: Kunya ka na rabang mga kooperatiba sa PISA, bro. Apil ang why apil sa kooperatiba. Anha naman po mo palit.
0: Yes.
2: Oh, anha naman palit.
0: Basta dool lah.
2: Basta dool lah.
0: So, yeah, ato na yung nalay ko i-shout out sa diay. Kay importante ni masig masuko ni nako. Bitaw. Mugret lang ko kana shout out sa mo ang head sa PCDO, no? Si Ma'am Maricar Boyles Puentes, kinsa nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Happy birthday, Ma'am. Ma'am Maricar.
2: Si Ma'am Maricar, ha?
0: Birthday niya karon, September 15.
2: Lain mo kong mugret, bro. Salutan man ako makapakurat.
0: Unsa man?
2: Happy birthday, ikapila, Ma'am.
0: Ay, nalang pangunta na.
2: Di ba po na ako patubagon? Ma'am, happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Maricar.
2: Ma'am Maricar Puentes. Nauso na mga nangyay itong anay. Apil na po ko anak, bro.
0: Oh.
2: Ipangutan na bitaw ko pag-edad na kong 50, bro.
0: Di ka matugan.
2: Ako ang tangkunhura gamay.
0: Di, lain mong gutang mga bata, pata ka ng mutan, kanang sa bata pata, gusto tang atong edad, musaka. Kay, ano, di makakasulog sinihan. Di ka, 18 sa una, di ba?
2: Hasta buwangan.
0: Oh, buwangan, di ka pasudlon, di ka pasudlon. Gusto tang musaka atong edad.
2: Dalion, dalion.
0: Oh, dalion. Pero ini katiguang ni mo, gusto po kag us-usan ni mong edad kay babata-bata ka kay labi nang kakita kag kana kakita kag mga majohon. Us-usan ni sa imong edad kay
2: kana vitamin lagi.
0: Oo, vitamin, vitamin sa mata. Bitaw. Balik tas ato ang isgutan.
2: Mo na bro ah. Ang atong panggobyerno din is lalawigan sa Bohol. Kaniad to pa bro, bisag di handog ng Pangulo. Mupaluyo gyud sa kalampusan.
0: Yes.
2: Oh, hinamdom ka, doon ay programas nasyonal. Mura-mura sa Abante Barangay Service Caravan.
0: Tinood.
2: Muatos ka barangayan. Ang nagalihok bro, giabagan yung sakto. Kay gusto ni Gobernador Aris Amintado nga may kalampusan sa Bugway. Abay, ikagmulo ang tao kung doon ay programa sa nasyonal bro. Abay, ikagmulo ba? Okay, mao lagi ni mupaluyo man gyud kay mao man ni atong panggobyerno bro. Tinabangay man eh. So ato nang napaabot bro ang mahitungod sa handog ng pangulo nga di pa dibgay o nili pambulan na bro nagakatuman sa lain-lain nga mga dapit bro. O sa lain-lain nga mga lugar nagakatuman unya di apoy usa bro. Panglawas na ni. Health services brought closer to Boholanos in handog ng Pangulo. Sa ato pa, ang gilihok sa handog ng Pangulo, bro, na ay agrikultura, na ay servisyo ng atos kabarangayan, o niya, may tungod po sa panglawas, bro. Kay basin kun ang panglawas, bro, inig-igham, bro, pakapinagsoy. Nakabantay ba ka ng soy?
0: Soy. Gasagoy soy. Ang tingog, di ba? Numbraga ng... di nala na ito. Isikutan kayo. Basig na yun na nga.
2: Na, anak, bro. Matang maguna sakit sa igham-igham, bro. Buhol join the nationwide handog ng Pangulo 2026 September 14 at Provincial Capital bringing essential health and social protection services closer to the Bulanos. Sa ato pa, og maghisgot og panglawas sa Bulanon, bro, gidasyonan sa nasyonal, pinaagi sa programang handog ng Pangulo. Kay hilabihan man sa kamahinungdanon, bro, alang sa usa ka tawo, ang kahimsog niya. Hilabihan kamahinungdanon. Mao bitaw na aron di matandog ang kahimsog, magdag-om na ganin ang langit, bro.
0: Mm.
2: Mupaka na ginang pilimirong paka na kilat o dalugdog.
0: Mm.
2: Okay, mo manay dali na to madungog. Dalugdog. Kahunaw na, tas tambag sa nagtambag.
0: Mm.
2: Magdalag kaputi. Magdalag pa yung. O, mo manay atong madungog. Kay ang panglawas lagi, bro, kung naay balatian, isturbo man sa kalipay, bro. O niya, kung naasay balatian, bisag way gitrabaho, ang mahitabo mga igsuon, wala sa nasay saktong pahulay. Kay naa may problema sa panglawas. So sa handog ng Pangulo, niini karon tuiga mga igsuon, atol sa naadlaw na tawhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bro, giapil usab ang kalihukan sa panglawas o gidasunan sa kini dinhi sa ato sa probinsya sa Bohol sa pagdumala sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado og mga kaubanan. In Bohol, the Department of Health, Bohol, through the Provincial Health Office, PHO, provided various medical services, including 100 medical consultation, physical therapy, pneumococcal vaccination, and diagnostic services such as random blood sugar, cholesterol, and uric acid testing.
0: Uric.
2: Oh, uric, bro.
0: Oh,
2: kini ra ba sugar kay makahanap og pananaw, bro.
0: Tinuod.
2: Oh.
0: Ako hanap-hanap ako pananaw pero
2: maningkamot. Oh,
0: maningkamot talaga kung kita. Basta na sustansyas matab. Akong lurato na lang ang mata.
2: Okay. Iapil ba yan ato banabana ang edad, bro?
0: Bitaw, no?
2: Oh,
0: no? Ato alaning pagkatawa, alaning ato usahay. Oh.
2: Binabana.
0: No.
2: So, aligning with the provincial government of Bohol, PGBH, strategic change agenda under the leadership of Governor Ares Aumentado, the initiative supports the administration whole of government's approach in making government programs more responsive and accessible to Filipinos. Kana yung pulong responsive, bro? Di kana basta-basta.
0: Ginood. Yes.
2: Kanang responsive, mo atubang nagproblema kay Sulbaron.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Mo na ang kakulangon pangitaan nga mahulipan nga di natawgog kakulangon. Lihokon ang angay lihokon anya sa katapusang bahin anang pulong responsive, bro, magadulot og kaayuhan sa katawhan. Mo na ang ipasabot anang bahina, bro, nga gikumpleto lagi. Hinumdum ko sulti ni Gobernador Ares, lugay na ron, bro.
0: Mm.
2: Mura pa itong primero pa ito niyang termino, pero talitapos ng bahin sa iyang primerong tulog katuig, bro. Tingon siya, mag-unsa man, kung trabahoon nato ang mga barangay roads, apan sakitan ang mga tao. So, gidungan, bro, balatian sa tao, o ang problema po sa kabarangayan. Kayo, di po trabahoon ang problema sa kabarangayan, bro. Muresulta mo pong balatian. Karun, og nai mapandol, bro. O niya, mubuwag ang kuko.
0: Mm.
2: Di na kasapatos. So, ingon si Gobernador, haladool ka mo sa Kapitolyo. Kaya ito ni trabaho o ng problema ninyo may tungod sa inyong barangay road. Apan, ang panglawas, iya pong ipahinunuman ang BHW.
0: Mm.
2: At imanon usab na to, kay mag-unsa man ko ng atong mga barangay roads, gitrabaho, pero ang atong kahimtang sa panglawas, mapasagdan sa bro. Mm. Sa tupadunganon yun. Oh, nindot ang barangay road, papoy problema ang nangagi kay di man magsigi pangatsi, bro.
0: Di naabog.
2: Ah, di na po, di na sa pabog.
0: Yes. Oh. Pero ang, kaning niya nga ito ang isguta, no? Usag yung atiman sa itong gobernur, ang panginabuhian sa ito ang mga katawan
2: kana,
0: kay usag na siyang gitutukan, labi na kaning atong mga mag-uma, diin iyag yung gipasabot nga kinahanglan nga panggaon atong mga mag-uma kay mag-unsa maning ato ang pag-asinso sa atong lalawigan. Sa Bohol, kung watay kanon.
2: Hmm?
0: O, niya, mahingon na po, mahal naman tanan.
2: Hmm?
0: Muna niya ang ang supportar sa atong gobernador regarding aning agriculture naa ginapirmi.
2: Naa kanunay.
0: Mm-hmm. Kung makita nimo magunsa mangingon mabata itong gisgutan sa una magunsa man ang imuhang kalsada lami kag barangay hall simentado imong
2: simentado
0: kalsada pero gasto sa pinday ang ningagi kay gigutom dili gasto sa pinday kay nahubog kun dili gigutom
2: lain na pag sinapindayan ang gigutom kagiko ana bro
0: galutaw
2: murag ang atong bukton inigbayhon murag dili tul-ed unya murag di ka di limbag pong pagbayhon ba di lahi itong binayhonan bitas busog bro oh so importante kana lang buyback program bro atong lakbitan maghisgot ra ta ini karon si manaha kana lang buyback program usa manas paagi sa pagpangga sa mga mag-uuma bro
0: okay
2: pagpangga sa mga mag-uuma
0: ato nang gi og ato ta sa ato guta sa field no ato nang gi patinaw kun unsa magano mang do na may buyback palay buyback
2: program.
0: Rice buyback program, no? Ato nang gipatinaw dito sa field o karon atong balikon lang eh. Nga, kung daghan ganing ani, tingani ganing sa atong lalawigan sa bol, ang tendency yun na, ang pagpamalit sa tipasi, us-us kayo kaysa
2: ubos kayo.
0: Hapit na lang pangayoon, gikan sa atong mga farmers.
2: Naago ko na yung 14, bro.
0: Maulig eh.
2: Oo.
0: Oh, butan ta lang na. Nga kining ato ang baga inigting ani, labi nag-abunda kayo, makatanom lang tanan ning ato ang 58,000 hectares nga mga basakan, no?
2: Basakan.
0: Nga saktog ani. Tendency ana, na ganay tag 12, no? Tag 12 ang palit sa atong tipase.
2: Kalabihan kaubos.
0: Kalabihan kaubos. Muhilak na ng farmer. Kung saan pagbawi nila, labi na og pinalitanan ang ilahang fertilizer nga napay magsuhol pa silang mga tao
2: mahal ang suhulan
0: so nahitabo yun nga muingon ang mga farmer nga unsaon naman ni nato so nakakita ang atong provincial government og unsaon ini ang pagsulbad nga kun muus-us na gani ang ato ang pagpamalit sa ato ang kaning mga humay dinha sa ato ang kaning mga middlemen no kasagaran mga middlemen mao mo gyud naikuan kaya umuingon po kag adi may palitan na okay mahimo
2: okay mahimo
0: at the mercy gyud ang atong mga farmers at the mercy gyud sa ato ang mga middlemen ng kaning atong mga rice traders so nangita og remedios ang ato ang provincial government nga do natay palay buyback program unsa man ni kun 14 pesos ang palit sa ato ang mga rice traders kaning atong palay traders no
2: mga komprador
0: sakaan sa itong provincial government ang pagpamalit. Himo na itong 18.
2: So, nanay bintaha.
0: So, may tabo na ang ato ang mga farmers. Ato na mubaligya dito sa provincial government. No? Unya, tungod kay toa na din, nagtipunong na dito ang mga pagpamaligya sa ilang humay, musaka sila. Kaya wala naman sila mapalit. So, inigsaka nila 18, para gyud makabawi og maayo ang atong mga farmers himuong 22
2: para makabawi
0: gyud
2: okay looy
0: oh yeah sa mo saka na pud ang mga rice palay traders no nya nagsaka nila himuon na pud natong 25 karon mo tupas gyapon sila gugukod sila so ang may tabo gyud ana inig abot og 25 sa pagpamalit og rice sa kadang mga palay di na mapalit ang provincial government kay stable naman ang presyo.
2: Ang presyo.
0: Oh.
2: So tungod sa palay buyback program napugos ang mga rice trader nga mapalit mutupong sa presyo nga mahimuot ang mag-uuma.
0: Oh, kana sakto gyud na.
2: Mahimuot ang mag-uuma. Kay wa ang buyback program sa humay bro. Wa ang mag-uuma murag bugat og tiil magpas.
0: Looy, daghang yung muning ning kuan kay og mo us-us nang gani below 18 pesos per kilo sa palay. Murag moingon na lang farmers murag di na yung may kabawi ani. Wa na lang og imuhag yung presyuhan ang pagtrabaho nila, paggikan sa pagtagod nito na sa pag ani murag ang ilang libor wa na lang ibali sa
2: maong pas. Di na lang i-appeal kwintada.
0: Wa na lang i-appeal.
2: Ang kahago.
0: Ang kahago.
2: Oh.
0: Muna na ah. Nga nakita na sa ato provincial government. So, muna ni aning supportar ta aning dapita. Dili lang sa kung ano. Dili lang ta sa ning concentrate ta sa maong produkto, no? Kung dili, hasta mais, no?
2: Hmm?
0: Atong mais, karon lang, murag ning usos nga to ang pagpananom og mais, kaya wata kay mo concentrate sa kanang pampananom og mais.
2: Inay, ipantanom, bro, para man tilaob.
0: Daghang kanang dito sa Ubay, oh, sa, San,
2: man, oh, diba?
0: Sa San Francisco, doon na sila'y i-feed nila sa ilang makina nito, nga kanang dako, nga hinatag sa DA, no?
2: Mm-hmm.
0: Kita ni mo dito ang paglubo sa mais nga din makina na dili na kuan
2: dili na mano-mano
0: no, ya pagpauga sa mais no dili na ibuad-buad og basketball court
2: kailangan
0: oh kailangan buatanan gi kuan na mechanized na unya ini gawas bugas na sa mais ang atong provincial government naghatag og mga suportar sa atong mga farmers regarding ani nga gitakaan na itong mga seeds. Seeds sa mais.
2: Karoon lang bula na bro. Kung mag-iskot lang ta o gikan sa gobyerno sa Bohol, bro, pang gobyerno sa Bohol, gihatag nga ito sa katawan, lipay man sa mangingisda bro.
0: Sa mangingisda po ta.
2: Asay pambut.
0: Sa mangingisda po ta. Unsay supportar sa itong provincial government.
2: Lipay sa mangingisda.
0: Nga, di adiri, ultimo ang paggama sa pambot doon na tayo kagalingon nga ng gama o pambot ang ato provincial government o giapon-apon na to dito sa ato ang mga fisher folks no unya doon na patay gipang apon-apon po nga mga livelihood kaning mga fish cages kaning mga fry kaning mga kaning tawag na to fingerlings.
2: Oh
0: nata gikompleto na to og suportar including feeds basta mabrilisan kay mga fish cages ultimong feeds para good nga makabuhi mabuhi ang usa ka fisher folk no labi na og kaning ato apo nang usas mga suporta sa atong provincial government aron mo daghan ang ato ang atong supply sa isda kay ang role sa provincial government dili ang presyo kundi ang supply.
2: Ang supply.
0: Oh. Permanent na itong ibalik-balik nga ang rule sa provincial government, dili ang paoso sa presyo, kundili kinahanglan nga daghang supply sa itong isda.
2: Naadi na.
0: Ang local government, ang LGO na bahala sa presyo. Ay, kaya ano naman na sa inyong merkado na gitumod. Diba? Kung ano mo yung merkado ang provincial government. So, muna na ah.
2: Naklaro na.
0: Mm.
2: Kanya doon ay binsahe si Mr. Lo, bro. Katong may representar sa presidente, Joseph Randolph Lo, bro. Doon na siya ay binsahe. Nalakbitan, magkasulina, bro.
0: Kayang binsahe.
2: Doon ay yung pamahayag, bro. Representing the president, Lo conveyed his message of solidarity. Sa ito pa, iyang gipangusgan ang, sa binsahe, ang pagkamahiusahon, magkausa.
0: Magkausa ta.
2: With Filipinos, facing challenges brought by rising fuel prices. Ganiha para bang buntag, bro.
0: Oo. Tagaliog na po.
2: Pagtubil siguro ni mo, nakurat ka.
0: Di.
2: Awa pa.
0: Di ha. Ako, nakatubil ko itong Lunes. Lunes. Domingo. Kaya di ha na dito sa newspaper nga pilay expected increase sa gasolina o krudo.
2: Size or kapin ba?
0: So, dako-dako ang buntag ma-save kung mo tubil tadaan.
2: Oh.
0: Pero, karon
2: karumutag.
0: Eh, solbong ang gasolina. Diha na ba ito'y istorya nga kanang ano man yung gasolina nga kung musaka, sinima naman. Unya, ang inigus-os, dugay. Napagay, kuan, istorya nga kung musaka ng kanang gasolina, dagko. Dagko kay saka.
2: Piso-piso.
0: Pero inig usos, sinintabo.
2: Okay na may umusos sa unubente.
0: Oh. Mo na. Sigon sa iyahang istorya sa itong presidente, magkayusa ta.
2: Mag-usa ta.
0: Mm. Siguro mag-usa tagsakay dila. Doon na tayo gitawag o kaning murabag ka ng kuan bro, di pasahero bitaw. Ikaw, kung private ka nga gada kag sakyanan, doon na kay palalitan kita. Ako, nagikan ko panglaw, no?
2: Panglaw.
0: Yun na may tabo na ko. Nga, kung na ay mag-atang o pasahero, pasakyo na lang ako. Libre. Kaya, pareha naman may tumong. Kung di ba papletiho ni mo, pero dili pareha sa katong POG o POB ba? Kaya, aron, murag, kuan ba? Carpool ba? Nga, pwede na ni mo imo sakyanan, himuong carpool ni mo, nga, kung asa ka dapita, daghang mag-atang sa imuhang magian, alam pa sakyon ni mo. Kero, bawi-bawi po niya. Us-us pag-plite.
2: Sa mga usahay, bro. Nakaunang sakay, mga di kaila, kaya atong gitagad. Anya ang pinakasuod mo'y naulahin
0: mo. O, kamayin mo, may dool-dool sa imong destinasyon.
2: Wa, nakasakay, bro. Kaya, nakaunang.
0: Bitaw, so, kaning, na may daghang ko anong ta. Siguro sa atong probinsya sa Bohol, no? Wa pa kita kakitag doon ay nag-carpooling. Nga kanabang mahadlok lagi po ta usahay magpasakay. Tabi na ikaw kita kanang ikaw na kay sakyanan at tanaw-tanaw ni mo. Mura pasahiro mo gini. Pero ang imong hunahuna basig tulisan.
2: Tabi na gabi eh.
0: Gabi eh. Pero wa po tayo na itabo na ginana. No?
2: Wala.
0: Ato lang nag-i-kuan. Kining carpooling bitaw ang ngayon na ni nato himuon siguro kay para tipid gitag mga katipid tas ato ang mga kaning konsumo sa ato ang mga kaning petroleum products kay lison mo po kayo ikaw na kasigi kang sakay-sakay din na hangan naman kakadugayan kay nalimang kaghapit na tag 100 ang litro sa gasolina mangi jawat na po kag ngita kag
2: Medios.
0: Nga na'y makita na'y mong
2: ang gata. Kailangan na'y sistema.
0: Carpooling na lang.
2: Carpooling na lang. Mo lagi bro, ang kisgutan ni Mr. Lowe bro, drought, heavy rains, o flooding, kining pagulan. Makadistrusyon is kinabuhi sa tao bro. Kining baha, makadaot is mga mag-uuma.
0: Kinoon. Tsaka mo rin pagtanong nga, to taga, taga-tuhod ang tubig.
2: Nangaguba lagi mong pilapin. Wala na po itimbaw kayo. Gahe na.
0: Motong ipunin na lang yung mga tubig diyan.
2: Kaya di ang katalagman mag-bro, dagay hinungdan. Sa panahon lang, dagay.

0: Mingon man kag gamba na pong kukuto. Tapis-tapisa. Ta, kanang kuanan ako o karton-karton lang. Mm. Ang dato. Mm. To ang mga appliances dito, mga sakyanan.
1: Oh. Oh. Gilunupan.
0: Nilunupan. So, di, dako, dako po gasto. Pero, ano na o na to, no? Nga, kaning katalagman ba? Usahay. Na mo na gingong nga way gipili dato o pobre bro.
1: Mm, sa katalagman bro.
0: Basta katalagman ha.
1: Pinaghangin.
0: Mm, hangin oh, gan.
1: Way gipili.
0: Oo. Oh. Pero mas bubinta ha ang hangin kay hangin gani. O nay bagyo. Mm. Ligon man tong ilaha.
1: Oh.
0: Dugay malangkat agatop.
1: Ang ato.
0: Ang ato. Inig mata ni mo wala atop. Itaw. At mo rin niya.
1: Kaw- yeah. Madubli pag yung kanimalas bro, usahay. Oh. Inong talang kasakit.
0: Mm.
1: Madubling kasakit bro.
0: Mm.
1: Kay pag panglista, mm. gilaktawan sab.
0: Oh.
1: Oh.
0: Laktawan. Dili dugol sa dugan. No? Ay, nalikoy ko ang hagihapit na maupupos oh. itong oras to. Pasalamat deta. Kaya mayo lang niya ang dunay ningag sa ningagi dunatay gi reklamo regarding aning ato ang island center island sa ato ang dinha sa ato ang Panglao Airport kaning road no
1: mm.
0: kanang Bipia road kanang naay mga center island dinha nga gi tamna nato globe no niaging si mana kita nako nga gibubuan na kay diha man toy reklamo god nga nangamatay na in taon tong lubi unya murag na kinsabay nakadungog ato tama sa ato bang LGU or sa mga taga BPIA ba
1: napasagdag wa mabubuo bro
0: oh na gibubuan nila so salamat ta nga gibubuan ninyo unya
1: gidadag sa kyanan
0: oh gidadag sa kyanan gyud nga gi kuan unya nakanindot pod kay giuwan pod ta ang sa Panglao so hopefully kaning ato ang nga daot nga mga lubi din sa itong Center Island. Maulian pa in town. Kaya gigastuhan magod nas gobyerno.
1: Mm.
0: Wata kay bawag tagpila ang buok ang nas lubi.
1: Kaya nindot biya purma nga mga kay, lubi bro.
0: Mm, kaya kanana ah, pag kinumdom yung kong pagtanong man ha,
1: mm.
0: dagko ng lubi, mamunga, namunga na ito ba?
1: Ah, mm. Bugat na siya nga gitanong.
0: Oh,
1: bugat na.
0: Para dili yun madaot ang lubi, dasagan ba itong mga lubi? Karon, ato alagi pasagdan nga nasandaw.
1: Mm.
0: So, salamat kay ta nga nadungog ato ang dihay gihimuan o kanang paagi nga gibubuan gyud. Salamat kayo sa LGU Panglao no. Na nga inyo
1: ang may tabo ato bro wa mapahinumdum eh.
0: Ah, katotoa siguro hurot kapatay. Di pud mahurot pero mostly matay gito.
1: Ngano ka pung wa makit eh nga dagko man ni lubi bro.
0: Ah, napoy og dili gud.
1: Oh, sa kay mo paminaw.
0: Kung dili po nato i-call up ko ning attention kay gani ato ang programa kay pagpakabana man.
1: Malawagan man ta sa ato.
0: Manangawang kinse na tungdan anang dapita kinang nan ariglahon no.
1: Ariglahon.
0: Kay aron dili ta mag dili ma luoy kay tan-aon man gud nga gigasuan sa gobyerno kunya pasagdan nga karon ini ka ko ano pod tanom na puglain nga duble og dayon man unta ang pag atiman anang
1: mo bitaw nga dunay sugyot bro nga ini pataas kuno sa Bandila matag Lunes na ako na usa ka tawo nga magsubay sa entero lungsod aron itug-an og unsay napasagdan iatols bayang magiliw
0: ato sang i-acknowledge ni Adiris atong ko ano kay wa na tay oras dia si Dors Kaloyong good morning Sir Loloy Sir Hill
2: may mutag
0: og dia si Plurami Usaraga watching from Texas no wa na man tay oras mga kaigsuonan mo ingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay ning atong programa maayong buntag kanatong tanan og sa kanunay abante Bohol
1: daghang salamat sa mga igana sa inyong pagtubay pagsunod nining Montolo manaw nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Wednes oras alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kaudton sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahorong gobernador Aris Omintado Vice Gobernador Nick Bisas mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa kadaiyang mga lugar ning atong lalawigan sa Bohol ug ang katawhan mga higala nagkanayon salamat provincial government salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sabsapay mo, uban ni Atty. Pilipina Asoy Pilio o Sir Mark Anthony Fernia o gingon man diri sa CBN sa DYRD sa Master Control, Cyrus de Bayros o Jerick Ihok mga igala diri sa video. Uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas, sinumdumi.

0: DJX 500.
1: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
4: The Millionaire Mindset.
3: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
12: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
13: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
14: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DIY arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
15: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DIY arde, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM FM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa. Pila, pila.

0: Amiga Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hey, Sita babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress. It refreshes me throughout the day and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana!
12: Magpakabana!
11: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana!
12: Magpakabana!
13: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
14: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. May itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jainia. Ang ito ang vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala. First gentleman and first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 15th sangguniang panlungsod city councilor at magkaubanan ato mga city hall employees. Silabi na sa ato mga office heads, department heads ni ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apidor. Again, may mayong adlaw sa ninyong tanong. umay ka daw sab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kamura sa mga igala dahil sa inyong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman o pagpaminaw kamain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and development na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugasaman po ito ng CBA itong programa, ugasaman mo na himutan karong mga orasa, mga igala, o mga suking tigpaminaw, maayong-maayong adlaw, kaninyong kanan. O syempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala nga to ang mga 15 kakapitanits na nga to ang Dakbayan sa Tagbilaran. O gilabaw sa mga 15 ka mga barangays na to, no? Mga Tagbilaranan. Hello, hello. Mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban kanong adlaw? And yes, mayong adlaw usab no sa tong tigtimon atong programa nga mo'y naging sure jud mga higala nga madungog ta sa kahanginan si DJ Cyrus the Virus si Sir Eric Iho nga again as I mentioned kaganiyan no mo'y naging sure jud nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi in naka-air ang atong programa sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ato ang Facebook page kundi in usab naka-live niya atong programa sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa Channel 9 no, sa BCCTV and of course ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga gala, it's a new day because today is September 15, 2026 adlaw nga Martes. Yes, ikadong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo niya itong buwan sa City Government of Tagbilaran. Tungkol kay Lain Adlaw na sa mga higala, Lain Adlaw sa mga anlaw ng itong pag-aibutan, kamahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course, mga ito ang mga sugis paminaw at ang atangay ko niyang tataod ang ito ang mayroon mga news bits na itong nakuha sa itong buwan sa City Government of Tagbilaran. Paglabi ng usab sa ito ang mga updates kabahin sa mga programs, services, labi na sa mga announcements, information sa ito ang pinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jenya through sa iyahang Facebook page post. So later on, kung saan manggalito ang mga updates, mga igala, station, and stay with me until the end of our program para makapaambit sa mga igala sa mga labas na balita nga ito nakuha again no, sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. And later steps at well ongoing atong programa mga higala ako sa CBS sa atong programa kamain sa update kagahapon lang no sa atong handog ng pangulo at pet vaccination program sa atong City Agriculture and Veterinary Office we'll give you an update kung pila ang mga ni avail nato ng mga katawhan na diri sa syudad sa Tagbilaran nga adunay mga pet no nga ilang nalimahan no so later ato sad nang isibya unya kaltaod so, di pa nato ihatod mga higala nga mga news bits tuguti sa ko no sa pagpangumusta ni ato mga avid listeners nato both sa ato ang radio nga naminaw and of course nagtan-aw usab sa ato ang Facebook page live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Yes, kamusta man mo mga higala? Kamusta niya, tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, remind us lang, no, sa itong mga sugli kami na itong kay importante sa din nga itong mahimduman, matag-adlaw, no? Hindi nga ito ang pag-amping sa ito ang taugdalingan, no? So, kumagawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, kumagawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipagtabawan, mga higala, ay itong makalimot sa pagdala o payo or pagsuot o jacket nga dyan ay wound para protection sa lawas laban sa pina o matan siya nga daban sa panahon. Pero panahon mga higala kung makabantay mo, mapasalamatan kay Putin, no? Ngayon nag-uwan na. So thanks God, no? Thank God, no? Nga ni uwan na dyan siya. Finally, kay Marjorie ni mga dugang pag-angko na to, no? Nga punta mo uwan na dyan. Kasi natin na dyan nag-uwan. So, dumugi dyan ako mga pag-ampo, mga igala. Pero sahay, kung ato mga bantay ng sabno, kinikainit sa panahon. So, kung hingaan niya nga ito ang panahon ka po rin, mga igala, please, ayun, tuwan mo kalimot sa pag-inom o tubig, no? 8 glasses of water a day, or kundi more than pana, no? Para stay hydrated, matag-adlaw. And also, please don't forget to take vitamins para tabang sa protection sa laman, sa kining mga sakit-sakit. Sama sa ubo, kahapon, o ginanat. Ito na rin may ganyan yung mga kaysunan nato, no? Ako kayong tansyaw buruhan na maka-absent ha, sa ito ang mga kasatag sa mga servisyo ano, sa mga trabaho, ay labi ng usahab ang ito ang mga responsibilidad nato sa mga tansat at sa mga pamilya. So, mga nang amsina na ito itong lawas matatadlaw, kung katatimanan niya, health is wealth. Yes. So, arin po pa mga igala, arin ako sa kita sa ito ang news gates nga itong nakuha sa kabuatan sa city government sa ito sa Bilaran. Ang gakbayan sa Tagbilaran sa ka-opisyal ng miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local. Nga nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, technology and innovation. Ipahilo na sa city government ang dakong bili sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo matubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug imuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas habli, mas responsable, ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahay no sa mga higala, gipaligon sa City Government of Tagbilaran ang Business Inspection System pinaagi sa refresher course alang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Ginutukan sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct, o Customer Relations aron mas epesyente ug mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jenia, na kinahanglan nga balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon ug mga matid na huron ug profesional nga pag-atubang sa mga business owners. Mitabang sa training ang mga personnel gikan sa nagkadiriang city offices nga miyembro sa joint inspection team. Tumong sa refresher course nga mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa syudad. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news bits nga atong nakuha sa atong buhatan sa city government of Tagbilaran. Ug aring punto ang mga higala ay nasa kita sa atong update kabahin usab nga ato ang gisibya kada hapon mga higala ning atong programa sa atong handog ng pangulo serbisyo sapat para sa lahat, a free pet vaccination, free deworming and vitamin supplementation to the end. Kagahapon ato ang conduct ng activity and I will give you an update kabahin sa mga ni-avail no, sa ato ang handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat. Base sa buhatan sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, kabahin sa handog ng Pangulo, servisyo sapat para sa lahat, activity accomplishment. 15 cats vaccinated against rabies, 15 pets dewormed, and 1 cat microchipped. Para sa ito ang mga iro, mga higala, we have 33 dogs vaccinated against rabies, 8 dogs microchipped, 3 pets provided with veterinary checkups, and 11 pets registered. Dagan kayong salamat no, sa ito ang mga responsible pet owners nga misalmot sa maong kalihukan. And John, salamat usal sa mga suporta nila ni Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayan, and the Yakal Administration for supporting this activity. Again, dagan-dagan kayong salamat. And also, sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, headed of course, sa ito ang officer in charge, sa ito ang City Agri-Vet, nga si Dr. Arl Redden. Ug sa laing bahay no sa mga higala, arin ako sa kita sa Facebook page post nga tabahin sa mga programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa mga Tagbilaranon nga wala pa naka-like and share, please don't forget no sa pagbisita sa Facebook page post ni Mayor Jenya to like and share para updated ka sa tayong mga kalihukan, programa, serbisyo, labi na usab sa mga announcements, information nga ipaabot ni Mayor Jenya alang sa mga Tagbilaranon para iwas fake news and legit ang ato ang mabasa. Again, bisita lang sa Jenya with Blue Verified Check and also sa mga information and updates also no sa ato ang pagamanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran at tuta bisita usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. So mga igala, mata di Mayor Jenya sa iyahang Facebook page post naningkamot na kanunay sa paghatag og serbisyo para sa atong mga Tagbilaranon. BPLO Joint Inspection Team GIT Refresher Course on Business Regulatory Compliance, Professional Field Conduct, and Customer Relations. Population and Development Leadership Course of all Population Officers in Bohol. Local School Board Meeting, Oath-Taking of the Divine Mercy Village Homeowners Association Officers. PIDAW, PWD Capability Building Activity, 28th Founding Day Celebration of Capital Valley, Tagbilaran City CSO Creed Academy Opening Program for Batch 2. Mao ka to mga igala, ang gikan sa mga Facebook page post, kabahin sa mga updates, programs, services nga gibuhat ni Mayor Jenya anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung arin punta o sa mga igala, arin ako sa kita sa lain o sa mga update, kamahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Yes, ito mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranon, sa itong mga ni Avail, ni Aton June, oh, sorry, it's July 2025, hanggang sa June 2026. Kung nakaprocess ka sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget no sa pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card. But before mamani sa ito ang City Hall mga igala para sa pag-claim, bisita una sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down lang mga igala, pangitaa ang ito ang post or caption na ito para sa mga information kabahin sa Tagbilaran Citizen ID Card. If maabot na dito sa ato ang Facebook page post, kabahin sa ato ang Citizen ID Card, doon na tayo link na i-provide dito. Just click the link and i-direct na mo mga igala sa atong website. Na i-purpose sa atong website mga igala, duhani siya, no? Una is to check kung naana ba ang ato or pag-verify kung naana ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Ikaduha is ang pag-register sa ito ang interesado no magka-register sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Sa pag-claim sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, at ito may bawaan kung inyong card is ready to pick up or ready to claim or wala pa. And for magka-register, naalan tayo mga information na kailangan ninyong i-upan para makakusita sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. And for the information of everybody, no, ang atong Tagbilaran Citizen ID Card, mga kini ang sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya, when she assumed office ni atong July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jenya is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services na ito sa pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Here comes sa ito ang usa sa mga programa o inisyatiba ang atong Tagbilaran Citizen ID Card. It's all for free. And ang atong partner ni mga igala, wala eh, ang ato ang GCash. So kung makuha na ninyo ang Tagbilaran Citizen ID Card, wala mo yung pag-abayran, maski piso. And kung saan mo mga perks and benefits ani nga makuha na ito no, sa atong Tagbilaran Citizen ID Card. One, wait, kung mo travel ta abroad, no, or mag-bisita ta sa mga pamilya, outside sa ato ang country or within food, no? There is sa Philippines, pwede na itong magamit sa mga for payment, no? Just swipe or tap lang using sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card kay. Kini ang Tagbilaran Citizen ID Card sa Visa Card. So, pwede na siya through payment, no? Pwede na yung pagbayaran ko na ako i-purchase ng mga mga items or products gikan sa malalayo mga establishments or mga merchants. And another po ng mga perks and benefits ni Maya Gala, kung ginahatod ka na aduna dito tayo bills na pagagunitan, pwede sabi siya nga magamit ang ito ang ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo ko sa is pwede yung sabi siya nga magamit mo. Kaya doon na po tayo mga partners ng mga establishments or merchants nato sa to ang kagran sa Citizen ID card. Pero just wait na lang yun sa mga announcement. Kaya mong inform din sa to ang programa. And also ato ako din siyang i-post sa to ang mga itong Facebook page na to para ma-ibaw ka kung saan mga establishments hinihatag usap sa ilang mga discounts, no? Ginagmini siya nga discounts pero dapat niya siya makatabang na to once nga to ang present ang ato ang talog bilaran sa Citizen ID card sa itong mga partner ng mga establishments. And kung asa po ni McNay, McNay na to, dahil sa itong City Hall Atrium, minagsunod na to mismo sa itong City Hall na lang ni sa left side. Sa ground floor at lang mga hinggala, no? Sa narata ng ubos natin booth ay na nga nakagutang. And doula lang ang mga kahuban, no? Diha sa ang ubos para sa pag-inputin o pagkuha sa inyohang tag-bilaran Citizen ID card. Di ko wala, mapanggani mo sa napot ka mga staff kung kauban na to nga mo assist o mutabang ninyo, no? Sa pagpahiluna, sa pag-download, pag-fill up sa inyohang mga information para mo prosesa sa ito ang pag-avail sa ang tag-bilaran sa ID card. And we are open from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So, bisita lang na sa ito ang City Hall 8 Leo, ilabi na sa katong mo claim na kung ready to pick up na, no? Or ready to claim na ang ilahang tag-bilaran sa ID card. And ilabi na usab, no? Kung may mga transactions dili sa ito ang sa City Hall na aragyapon ka makita di at mismo again sa ito ang City Hall Atrium. Yes, so mga ito mga higala ang ito ang mga direhiyang mga updates o informasyon na ito nakuha di sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. And yes, o gari po ito ang mga higala, ay na usab kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ng adlaw na tawhan karong adlaw September 15, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Emilio Bansag Senior, Nicomedes Dumadapat, and Nilo Maghinay. And also to Carlito Gabas and Lolita Tabonong, taga Barangay San Isidro, happy birthday nila ni Maximo Galacio from Barangay Tipid, greetings going out to Virgilio Sarmiento, Perferio Manlanget, Fernando Menoras, Dolores Dos Dos, and from Barangay Manga, greetings going out to Roberta De Luza, Nicomedes Igam, Perferia Ablas, and Shodoro Sapong. Taga Barangay Ubuhay, happy birthday ni Perferia Locas. And from Barangay Taloto, happy birthday ni Perferia Manlangit, Rodolfo Vasquez, and Fernando Ampong. Taga Barangay, and also to Nilo Hagapi, happy birthday from Barangay Taloto. And for Barangay Ubuhay, happy birthday ni Victor Boladas, Mercedes Tagupay, Jeremias Pulot, and Lolita Kalimutan. From Barangay Cubon, happy birthday nila ni Emilio Parilla Jr., Dolores Machete, Edita Torres, Lilia Clapano, and Nicomedes Bastasa, and also to Rogelio Abukay. From Barangay Poblacion Diyos, happy birthday ni Necitas Paham. From Barangay, and also to Barangay Poblacion Diyos, for additional birthday greetings ni Relio, ni Edita Eronico, Chodoro Toralba, Kamad Kumado. From Poblacion Tres, to Kamad Kumado, brother, to Nicomedes Javier, Jocelyn Dolores Milvesimo, and Chodoro Gigayoma. From Barangay Poblacion Uno, happy birthday to Sol Armenio Ilumba. From Barangay Mansarsa, happy birthday to Concordia Cloma and Albina Ochea. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Albina, no, ni Maria Ligones, rather, ni Sito Lumagbas at Geraldine Araneta. sa barangay Dampan, happy birthday ni Porferio Sarabia. Happy happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, nga nagsaulog silang adlaw na tawhan, karong adlaw, and also sa itong mga kauban na itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, nga nagsaulog silang adlaw na tawhan, karong adlaw, happy happy birthday. Greetings from Mayor J.M.

0: senior updates and developments sa napagamhanang lokal sa siyudad sa Taan Ilaran. Magulungan usap kita mga igala ugmang adlaw sa susamang takna at inisasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinitikin, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong trambong tutod, ugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 sangguni ang panungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Perimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apodar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: drink responsibly.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman.
9: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
10: Pagpagaling ng Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello mga MXC believers.

O si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy o griski mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang o pasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work kong tarong o mas condition pa ko. Verify ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: TJX 500.
2: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Hoy Mari, may ganun mga kamutong nga oy sa itong class time meeting ganina, na ikaw raman gani itong nagpahinom-nom na ako.
2: Ay Mari, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
2: Waman guna ko mabantay eh, nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba? Haso, nakaayo.
1: Tay pa Mari ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
2: Sagod eh Mari, usay, usabot pasabot ni mo sa payment partners ba?
1: Ang payment partners Mari, mga bangko o establishmento na mahimong mudawat o bayad sa tubig ikan sa ilang mga kusundor.
2: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba Mari?
1: Ikaw Mari oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWUI na imong bayaran. O dawato nila Mari, katulang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman na ito og kapilian Mari, na di na kinahanglan mo ato pa sa PWUI office.
1: Nakapagod Mari ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na muna sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
2: Radya ka Mari, mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo mabayad.
1: Ito takot ya ina, tinuod na Mari oy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor nga bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo Mari. Gisigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI, araw paghatag udog ang sebisyo, araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga

0: Sa ating balita sa kauluhan, gitangtang na sa BIR o Bureau of Internal Revenue ang allowable value added tax sa system loss charge nga giapasa nga ito sa mga konsumidor. Ano yung report sa Jimmy Integrated News?
1: Tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue ang value added tax o VAT sa allowable system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa BIR, ay resulto sa resolusyon ng Energy Regulatory Commission. Sabi ng ERC at BIR, ang system loss ay hindi naman maituturing nakita ng mga planta ng National Grid Corporation of the Philippines at ng power distributors, kaya hindi raw dapat ito isali sa pagkwenta ng VAT. Ang system loss charge ang sinisingil sa mga customer para sa kuryenteng ninanakaw o yung nawawala habang dumadaloy sa mga kawad. Ang allowable system loss charge ang halaga ng pinapayagan ng ERC na ipasa sa mga customer. Ano mang system loss na lalampas doon ay sasaluhin na ng power distributors. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay wala ng 12% VAT sa buong electricity bill. Hiwalay na usapin din ang pag-aalis ng mismong system loss charge na isinulong ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address.
0: Eh, salamat na Jimmy Integrated News sa itong balita sa gawas. Kapin 500 ka mga sundao sa Yemen ang nakalas sa 58 ka mga airstrike na gibuyan sa Saudi sulod sa 24 oras. Ano ang report sa Net 25?
2: Na probinsya sa Yemen ang nakaranas ng magdamagang airstrikes mula sa warplanes ng Saudi Arabia.
3: Ayon po sa grupong Houthi, umabot sa 58 ang bilang ng pag-atake ng Saudi warplanes sa pool sa airstrikes ang Taiz, Lajj, Al-Jawf, Saada, Haja at Al-Baida.
2: Dagdag ni Houthi military spokesperson Yahya Sarea, gumamit ang Saudi Arabia ng F-15 fighter jets. Nanggaling anya ang mga ito sa King Khalid Air Base sa Khamis Mushait, isang lungsod sa southwestern Saudi Arabia, malapit sa border ng Yemen. Tinawag din ni Sarea ang mga pag-atake na Saudi aggression. Pumalo naman sa higit 500 sundalo ng Yemen ang nasawi ayon sa datos ng Yemeni government. Samantala, hindi pa nila tiyak kung ilan mga sibilyang nasawi at nasugatan sa pag-atake.
0: Dagi salamat sa Net 25 at magpapaminaw na huwag may papaminaw at mga Facebook viewers. Salamat at may papaminaw ni Doki Pon na maing udto ni Modiabay, ni Ansoy Kumidoy sa Kanangan Korilya, ni Aster Duisabas nga nagtimbaya nga ito kang Alvor Vice Mayor Dandan Samar gigan sa Habitat Buol ni Mama Bidi Matiga Humawi diya sa Poblasyon Res o ni Kani Konsihal Ondoy Borja o ni Sir Charles dito sa Sir Charles Borja dito sa US.A. May pamanusap ni Sir John Turalba, ni Mama Donna Badiha o ni Mama Ruby Casas diya sa City GSO o ni Boss Malons Bunton diya sa Kapitolyo yung man ni Attorney Marjorie Squadro Garcia, ang Chief of Staff sa Office of the Vice Governor, ni Doc RR Saluway. Bago ito mga igala, ang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tutog. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeVirus o Eric Ihok. Kini, si Ray Tutas, ang friend mo forever, may ngudo.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: DYRD, ang pipaminaw yun. Every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: security measures to prevent ASF and protect Bohol's livestock industry, food security, and the livelihood of local hog raisers.
1: Bitaw.
0: No na siya. So, arita sa atong mga Capitol employees, nga atong gipangalagaan, Bohol brings free blood sugar testing closer to Capitol employees. Bohol puts employee health within reach as the provincial government through the provincial health office rolls out free blood sugar testing for Capitol employees from September 9 to 30, 2026. Hangto pa din sa end of the month, Monday. Ay, Uy, nakakuan biyag yun ni. Oh, nakasabay ko blood testing sa kaning sugar bitaw. Unya sus pagkaibaw na ko that time. Dugay na ko pila na ka years. 10 years naman tingali. Taas man, medyo wagin siya di siya taas god. Above lang normal gamay. So dito gyud ko nagsugod nga mag coffee ko black without sugar. Antod karon. Di man pud noon ko hinamis jud no, pero nadlok lang ko ba kay naam ko kuy anti nga diabetic sa una. And then agi siya og na blind gid siya before siya ning gikuha ni Lord, no? Mao nang mahadlok ko og kanang diabetes. So the initiative gives employees a convenient opportunity to monitor their blood sugar levels without leaving the workplace, reinforcing the provincial government's continuing efforts to promote preventive health care and employee well-being, especially karon sa atong Civil Service Month, no? Daghan kay activities sa Capitol for our Capitol employees, maatong mga kaubanan sa Capitolio. The free testing is available from 8 to 4 diha sa atong lobby near the public assistance complaints desk. Doon sa PACDI. Kanabitang iso din nyo. So no fasting is required. Di magkailangan ng fasting. Allowing employees to have their blood sugar checked conveniently during office hours. So, di na kinahanglan fasting. By the way, mga kingsunan, napupos naman di atong tunga sa tak ng tulumanan. Don't worry, di mag-uol, magkita, gyapong taong ma. Okay, so sa ngalan sa atong mga kaubanan sa Pikaslawak, Sir Eric Ihok and Sir Cyrus the Virus, kininyong tingog sa kababayanan Janet Limvillero, daghang salamat maying hapon. Salamat sa Diyos.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko.

0: isa nga naangay lagi kani kay nakita mo gud nila sa una nga niwang jud ko nga klaon niya basaluya jud matamray ako parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko may dito ba may Bukol, sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days nawala daw yung Bukol niya. Oh, diyan ako believe. 10 years na ako nagamit sa MX3, tunay natural at original gawa ng Pilipino. MX3, direkto believe.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DJX 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYR day jud kay kana ang DYR day first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR day kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR day sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoser.
5: Sige lang, kamusta? Mayroon nga tulis ganyang danan. Kini na usap si TIWBS o kini ang litaniya sa alauna. At daw karoon, mga higalang Martes, isa 15 bulan sa Setyembre. At kung mainitun ng mga panibuya, kaninyong tanang mga suki, mga tasagay, ganyan namin namin ng atong tulumanon. Atong mga kaigsunan din sa atong datbayan sa Tabularan. Atong mga suki sa atong mga kalungsunan, labi na diya sa mahal na lungsod sa Luway. Kamusta? Ito ang 24 ka mga kaparanggayan. Ikon man sa mga online listeners and viewers na nakatutok rin ng atong tulumanon. Uga sa tanan na itong mga suking tigpamanaw. Kamusta? At mga panginahot niyan ka na nagin sa kapiskay sa panglawas. Uga positibo sa kanulay. Nagalantaw sa unahan. Kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon. Litania sa alauna. Impeachment trial ni VP Sara nagkatriling na unsa kahay mahitabo sa unahan.
6: Bye balinay, DYRD kanunay.

0: Ginoo Global, ibigay na sa kini sa Fanny's Bake Shop, lamihan nga tungta in sa imada in panada bibingka siyo po uguban pa Fanny's Bake Shop at unang mga igala mga produkto sa Fanny's Bake Shop mapalit na doon sa BQ Mall, Altura, sa Mall of Island, City Mall. Para sa inyong mga order, pwede kong diritsyo dito sa main brand sa Fanny's Bake Shop. Pupresyon, luksud, salawa, inong sabi, alin dat ni refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Magdaya, gini, lamihan ang account. Sama sa dinuguan og tutok, tumayan, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit og dagang bahasa, Fanny's Bake Shop. Heavenly delight in every bite.
1: T-Y-R-D. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
0: Pero mga igala, sa atong nga pagpunikay si Kylie. Ingat atong nga tulungan ng karon, isigot-isigot ang mga kaeksoonan, kainit ining politika. Oh, dito Sara, isigutan na sa impeachment mga kaeksoonan. Sugda na karong adlaw ang inunbag mga ebidensya ba? Ha? Kabahin sa aning isyo sa gitawag o unexplained wealth, ill-gotten wealth, o hidden wealth. No? Naghan man din yung mga wealth mga kaigsuunan. Ha? Oh, lahi-lahi mo na mga meaning ill-gotten wealth, unexplained wealth, o hidden wealth. Asa ka di pa doon mga kaigsuunan. Kaning kampo karon na kagrabe mo ning kumbati, napay isyo kumbati pa. Bahin pa aning pilang yun ang butong na ginahanglan. Ang two-thirds, decisize ba o dili? O muna di mga kaigsunan ang isigot-isigot. Kadipindi na. O ari ka maminaw sa mga kampo. Duha ka kampo ni, Sara. Maingon yun ang iyahang mga supporter. Klaro ka ayaw na. Nga, two-thirds of all members. So, all members means 24. So, this is why it's good. Ang iyang two-thirds na. So, do not bend the law. Mga dayon mga kaeksunan, do not bend the law. Wanay kanunay mga istorya. O niya, ari po ka sa pikas pong kampo. Not necessarily pabor sa mga kontra ni Sara. 16 is not automatic na mo ay two-thirds. Two-thirds sa mga senator judges nga present pa. Depende lagi na mga kaigsoonan o gasa ang imong dughan. Pero naglalis po nga si Sara Duterte gidakop kay dili immune from suit. Gidakop tungod kay sa kaso nga grave threat nga pwede siya wala mo sa immunity. Ha? Wala mo sa immunity mga kaigsoonan kay Vice President Rasiya. Kay klaro sa konstitusyon. Nagiingon na ang presidente ray immune from suit. O pero bari po ka maminaw sa mga abogado ni Sara. Ingnon po ka na doon nga. Dili, apil ng President, Vice President, ana. Sumun si tinood na mga higala. Mala sige, ato sa lantin bayan, happy birthday. Kasi nag-birthday karong adlaw sa ato mga senyores o senyoras. Nga mga pinangga na itong senior citizens. Kaya sa itong mahal nga lungsod sa Luway. Happy birthday nila kang Elena Teves Candog sa Tangkasa Norte, kang Albina Romero Tan na sa Agape, sa Alegre Norte, si Perlita Milo, sa Tukdog na ko. Happy birthday kang Dolores Bonial de Casa. Wadiha karo, no? Si Chedora Umasa, Banawag niya sa Tayong Orientar sa Alegria Sur, si Eufemia Loma Iroy. Kaya na nga, happy birthday nila kang Nicomida Patayon o Alberto Undap. Gahapon na niya. Ha? gahapon ba karon? Happy birthday, Sab. Nandito kang Erlita Inot sa Villa Limpia sa uwan pa nag-birthday. Ha? Belated ka ng hapon nila kang Exaltasyon Hepos, kang Crescenciano Arumbo Simbahon, diha sa Tangkas Alegria Norte, Tangkasa Norte, o diha sa Butok Occidental. Happy birthday kang hapon ni Crescencia Dumarda Adyong, ni Alberto Bugbog Pagaw, diha sa Lasanas Norte, kang Ursulo Loayon Ilikot, diha sa Tampangan, kandida kalunsag sa Alegria Sur, Crescencia Lagura, Kabatuan Lagura, sa Villa Limpia. Mama ni Naninikuan, Gagawa Dilson, ha? kang Ursula Lanzon andagan diya sa Villalinda kagahapon sa uban pang mga birthday. Of course, sa Domingo, dito sa kita nag-MC aning program ni Willie Flores kaga birthday. Karong nakagahapon sa 14. 14 pa baron dito sa US Open. Happy birthday sa akong igsuon si Imelda Misol Bulgese Armar Rapao. To Agnes Virginia. Para sa ka-personal aming organing baya. Kaya dito ka dalig tunawag kay Watay Facebook. Ala, sige. Siguro na natin mga ka-igsuonan kining nagka-trilling. Asa raman to. Karong daw-daon mga ka-igsuonan. Bumalik na kaman sa aninig pala ka-inom doon. No?

0: mainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Sa panahon karon, halos tanan, nagbag-o na. Halos tanan, nagmahal na.
10: Pero, dili ang SureMed. Sure kang barato o epektibo. High blood ima magpapa. SureMed Losartan o SureMed Amlodipina. Hasol nga allergic rhinitis. SureMed Cetirizina. Gahi nga ubo o taas nga hilanat. Paayuhan na sa SureMed Paracetamol, SureMed Salbutamol o pabaskuga ang immune system sa SureMed Ascorbic Acid. Also available, SureMed Paracetamol for kids. Sure-git ka sa SureMed nga barato o epektibo. Mapalit sa mga butika. SureMed. Medicines surely made for you.
11: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Tagna sa Bohol Live, panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
15: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na.
16: Gins Tanalo promo na.
15: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alin na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 06418 series of 2026. Drink responsibly.

0: Adiwayarde, ang anti paminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong ti paminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta gmaing adlong Martes ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome! Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 15, 2026. Nais mo tampon sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Gail. Bueno, standby Gail. Alang sa imong suwat, of course. Brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
1: Siyempre ang atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbon ko standby, Gail, alang sa imong suwat. Dili syempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlie.

Kaibigan ko sa pangalang Gail. 22 anyos sa Panginderon o kasamtangang nanimuyo din sa South Cotabato. Naagad ko sa pagpadangat sa ako kasinatian ate. Pamasin, mahatagan ko din yung tambag sa konsuliran karon. Ate Arsukad Elementary, mag-best friends na mini siya ina. Dili lang ordinaryo nga classmates. Kami ang kanunayng kuyog sa mga barkada, lima mi kabuok ate. Apan kaming duha gyud ni siya ina ang halos dili magbulag. Classmates mi hangtod high school. Pareho mi nga apil sa journalism. Kung adunay contest, kami ang kasagarang ipadala sa eskwelahan. Kung adunay honor roll, kasagaran makita namo ang among mga pangalan. Gikan sa junior high school hangtod sa senior high school ate. Kuyog mi sa mga assignments, projects, competitions, exams o mga pangandoy. Kung may problema si Shaina, ako ihang tawagan. Kung ako'y problema, siya ang ako pangitaon. Pag-abot sa college, dito nagsugod ang among pagkabulag ate. Siya nagpabilin sa among lugar samtang ako sa Cebu ipatungha sa kumaginikanan. Sa laktod, nagkalagyo mi ni Shaina. Unsa pa namo kabisi ate apan doon naghihapon mi panahon sa usag-usa. Matag-adlaw got chat mi. Usahay mag-video call. Nagsabot mi ate nga di mi manguyab. Mingon si Shaina, until graduation. Akong tubag, why not? Mga tawa lamang mi ate. Matod na mo study first, love later. Mao ka ng among friendship ate. Nang labay ang mga katuigan. Dali ra kayo ang panahon ate og pila na lang kabulan mo graduar na mi sa college. Hangtod sa kaadlaw, miingon si Shaina kanako na kuno siya lalaki nga nagustuhan. Ug mag-confess kuno siya. Nakurat ko ate nang utana ko kung kinsa. Mikatawa siya ate, matod niya, secret kuno. Unya na kuno kunisultihan pag-abot sa iyang birthday. Matod ko ni excited na ko kinsa ang maong Prince Charming. Ngayang giingon, Ate R, abi ko bag crush lang ang iyang gibati. Apano ako masayod? Ang tinago nga pangalan, mausab ang pangalan sa tao. Nga hinahinay mi sulod sa kong kinabuhi. Si Clint, ate. Batchmate na mo siya sa high school. Nangulit tao siya nako kani adto. Ug ang tinuod napod ko'y gamay nga pagbati nga to kaniya apan kabaw ko ate. Nga crush siya ni Shaina. Apan kabaw ko nga ang bugtong tubag ni inimaw ang pagbasted kaniya. Mga gibasted ko siya ate. Dili tungod kay wa ko'y gusto kundi dili galikay ko. Tungod sa kong higala nga si Shaina ate. Para nako unsa man ang bilis o sa kagugma kung ang kapalit ni ini ang pagkawala sa among panaghigala ni Shaina. Mao nga nagpahilayo ko ate kang Clint. Dugay pud mi nga nagka-communicate balik. Siguro tungod kay ako siyang gi-reject, wa na siya nagsinamok nako. Hangtod October, mid October last year ate. Kalit siyang nag-chat nang umusta nga ri kanako. May reply pud ayon ko nga okay ra. May balas ko nga ikaw. Okay na pong kuno siya ate. Amin akong dito na kutob apan nahimong taas ang among conversation. Gikan sa pangumusta na

Tinako malimtan nga, dugay na pod ko nga wa makadawat sama sa iuniini nga mga message. Ang last gikan gihapon kang client natong high school pa mi. Og karon gikan gihapon kaniya. Ate mga simpleng pulong apan para kanako bililhon kini. Kay human sa pila ka tuig na sayran nako nga nagpabilin gihapon siyang nag-care nga rin ka na ako, ate. Hangtod sa kaadlaw, formal nga naulitaw ka na ako si Clint. May addo gid siya Cebu, ate. Para personal. Nga may padayag sa ipagbati nga rin ka na ako. Wala na ako kapugi akong kaugalingon. Gidawat ko yung gugma. Ate, gisulit na mo ang duha kaadlaw nga nag-stay siya sa Cebu. Nangaon may sa gawas, nag-bowling, nananaugsini, nanorays sa mall. Na magka-holding hands, ate. Kipalitan ko niyang teddy bear para kuno nga dili kumingaw niya. Sadya mo balik na siya sa Cotabato. Ambot nga nung naghinilakay me sa airport, ate. Murabag, babati na mo pareho ang sobrang kamingaw sa usag-usa. Nga magkalagyo na sab me. Pag-uli na ako, gika naghatod kang client, grabe na akong hilak, ate R. Ambot ba? Baguhay palang kami nag-uyab pero attached na kay kong ato kaniya. Way adlaw nga dili mi mag-chat o mag-video call, ate. Gitago sa nako sa akong mga higala ang among relasyon ni client. Labi na kang siya ina. Matod ko kang client, pag human na lang sa amuhang graduation sa college, sultihan ako siya ina. Ate R. Naara ba mi sabot? Nga iha na mi manguyab kung makagraduate mi sa college. Dili mi pwedeng manguyab, ate. May katawa si Clint. Sige, ako kuno'y masunod. Kung unsa kuno'y akong gusto, iyang tumanon. Misa mo ko ka-inspired, ate, sa akong pagtuon. Sa unang higayon, nabati na ako nga mas malipayon ko sa dihang miabot si Clint sa akong kinabuhi. Second week sa December, ang birthday ni siya ina. Gusto man ko mo pauli apan dili pwede kay exam na mo, ate. Nagsorry ko sa iyang dili gid ko maka-attend sa iyang birthday. Mamawi lang ko, iniguli na ko sa Christmas vacation. Usually, kiniman ang akong ginabuhat pa makapauli ko, ate. Magbanding mini siya ina, kaming magbarkada. Kaya kiniraman ang panahon nga magtapok-tapok mi, ate R.

Apat sa kapagpauli atin na ako'y dugang kahinaan sa kong panahon. Of course, si Clint, nga naghulat ka na ako. Sa adlaw sa birthday na siya ina, sobra ko kabisi sa buong maghapon kay lagi exam lagi at ER. Nasayad kong invited si Clint. Huwag na ko kinahatagig pagtagad kay lagi invited manusab ang iyang mga barkada o gubanamong mga batchmates. Pag-abot ako sa boarding house, may tanaw din ko sa live sa birthday sa kong suod nga higala nga si Shaina. Excited ko ate ug happy ko sa iyang birthday. Bibok ay sila. Na yung mga higayon nga makita si Clint sa video, magkatawaha ko ate. Nanganta sila, nanayaw, of course nag-inom. Ate R. Sadyang tunga-tunga na sa gabi eh. Halos subog na ang tanan sa diyang nag-istorya siya ina sa atubangan. Nakurat na lamang ko sa diyang nagkalakas loob siyang nag-confess nga to kang Clint. Nakagusto siya ni ini. Gani sa last niya nga gipamulong, nag-I love you siya kang Clint ate. Grabing siya nagita sa mga barkada. Gipakita sa Clint sa camera apan, may pahiyom lamang siya. Namugnaw akong kalawasan. Huwag ko magtuong ang lalaking nga giingon ni siya ina, si Clint di ay. Hangto din nanawag si Clint nga papauli na ko na siya. May uli ko na siyang una. Giignan ko siya na nakita na ko ang live. Ang pag-confess si siya ina nga to kaniya. Matun niya, wa ko na siya may tubag kaya di siya gusto nga maulawan si siya ina sa daghang tao. Matun niya, sukad nga gibalhin siya sa parihong university nga giskulahan ni siya ina. O nagkita sila kanunay na kining mag-chat o mangumusta kaniya. Usahay ko na kalit lang ang muadto sa ilang classroom ate para manghulam.

o mga calculator o books. Usahay magpauban usab kaniya kung naa kini lakaw. Usahay ang ubanan, usahay pod iyang malibaran kay lagi busy pod siya. Nagtuo siya nga walay malisya lamang ate. Kay lagi suod kaming managhigala. Ate R, wa siya masayod. Nga lahi na di ang dating ni ini nga tukang siya ina. Kung kabalo lamang ko na siya, iya kiningili kayan. Ningnan ako siya nga, mura ko na guilty. Nga wa na masutihi siya siya ina. Apan mato ni Clint, wa man mi angay kabalakan. Nato gabi una, descent ni Clint ang convo nila ni siya ina. Nag-confess ka ni ate o nangutana nga nung may una kini sa pagpauli. Nahigayo na iyang giturn down sa siya ina. Iyang gireplayan nga naanak ko na siya ay hinigugma. Ug nag-inusarang babae nga na nag-iya sa iyang kasing-kasing. Iyang giprangkahan sa siya ina nga managhigala lamang iyang pagtanaw ni ini. At erwa ko makasabot sa kong ibati, proud ko nga naging honest si Clint nga to kang siya ina. Apa nasakitan ko para sa kong best friend. Tungod kay, nga no si Clint po doon iyang nagustuhan. At o gabi una nanawag siya ina nako. Naghilak ni Sumbong. Naglagot to siya kang Clint ate. Kagit turn down ko na siya ate. O curious ko na siya kung kinsa maong babae nga hinigugma ni Clint. Ate R, natong tungura. Di ko makatingog. Nagsigig siya git si Chiina nga I hate her. Matagsulti niya sa maong pulong. Murag bubuto akong dughan. Humana magsulti na guol ko pag-ayo ate. Tuod man, pagka-December may pauli na gid ko. Wagi hapon siya naka-move on. Matod niya, amo ko nung pangitaon kinsa ang girlfriend ni Clint. Ate, grabe gud yung kaiubos kang Clint. Usahay mo hilak siya kalis akong atubangan. Naulaw ko na siya sa iyang kaugalingon. Ako'y igong katakos ate nga masumbong kaniya nga ako ang hinigugma ni Clint. Ang iyang kalagutan, ang iyang gikasilagan ate. Usahay, gusto kong sutihan si Chiina nga uyab ko si Clint. Apa sa matag higayon nga musulti ko ate di ko tuyuan. Murag mawala ko sa passing. Kay maunhan ko permanente ni Chiina. Unsabay angay ko pagabuhaton. Bulagan ko na lang ba si Clint? Or prangkahan ko na lang si Chiina? Bahalag mong guba nga mong panaghigala. Sincerely yours, Gail.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Salamat ka ni mo, Gail. Sa iyo, papadangat ni mo swa tampo. Actually, sige siya follow-up ka nun sa kuno basahon ang iyong letter. So, this is it. Muna yung maghihatag ang pagtagat, Gail. Ang imuhang letter. Ong sabay angay buhaton. Ipaglaban pa ba niya iyang gugma? Kang Clint? Or prangkahan na lang siya ina nga uyab mini Clint. Gubo na lang ilang panaghigala. Kana ang atong sulbaron. Of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
3: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjonos na na itong mga suking kigsubaybay.
1: And of course, ang ato URP professor, kini mo naghahod ka ani, Capjon Jun de Asis.
4: Yes, paswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
1: Kanahan mo ko na siya ba komplikado nga sitwasyon ba?
3: Lihat na.
1: Mga complicated nga stories. Mani ang gusto kaning pareha ka sitwasyon ni Gail karon nga. Imong best friends, gusto ni mo sultihan nga imong kikalagutan ang imuhang kuan ako na. Ang imong gi kasinahan, kasuyaan nga babae nga nagustuhan ni Clint, ako na. Pero usaw niya pagsulti kung best friend niya. Pero ako, kung nagugma ko, pagkanta ka, hindi masuko ka na ako, basta mawala ito magka best friend. But anyway, did you know ba, Abaniel? Ikaw doon, sa'yo mo buhaton.
3: Before ka masulti sa kung sa'yo buhaton ni Gail, mamba, kanang makatawa ko kay common kayo ni siyang king-ani nga situation.
1: Pero,
3: kanang itong mag-best friends mo nga, isa ra kalalaki niyong gustuhan.
1: Nakatry ka, ana.
3: Nakatry ko high school, ani, ma'am. Karo ba ka-recall nga, kanang pareho may crush sa ako ang friend ato. So, ang ending ato kay Murugs, ako ay nanguyab ba? So kami ang naguyab sa katong crush na mo niya. Ang kato kong classmate kay, di na din siya managad sa ako. Pero after nga mo nagbulag, atong katong laki, nag-friends up with me balik. So, naingan na ba nga, iyagi kong gimungulan. Pero nasuko git siya sa kuwa niya. Masabi sila na akong sa kuwa ng uyab.
1: Maulagi.
3: Siyempre. Oh, so, di kita mapatumpik-tumpik niya kayo. Waman tayo sala. So, muna akong ingon kang Gail ba?
1: Ako nakatry ko. Pag dili gito siya lalo. Kaya agaw gina ako ang kuwa.
3: Mas grabe to yung mga kay kadugong gina.
1: Na-in love kay ko sa kuwa. Nakagusto ko sa kuwa niya. Actually, nakagusto po siya. Siga-share siya sa kuwa. Ga-share po ko sa iya niya. Mura din nga. Gaya mo na gustuhan.
3: Pariha rin yung tao.
4: Dito sa pinakangko na to ate.
1: Ha? Wala bing duha.
4: Amo ba?
1: Igagaw man. Hindi nilalabanay na lang. Hindi nilalabtaan na. Oy. Pero ipang tawahan po. Good. Nang ulitaw, good po.
4: Sumpiya po na itong laki.
3: So, kung ano ba? Nga nga situation. Sa ako ay yung kanggil nga. Kanang iya na lang yung prangkahan si Kuan, si Shaina. Kay unang-una, wa man siya sala, no? Kay dili man sayo pang ihang kanang pagsugot kang client kaysa kana bang wala man siya, dili man sila uyab gyud ni Gail. Nakagusto lang si Gail. Ya, unsa man gyud og si Kuan man? I mean si Shaina nakagusto lang gyud kang Kuan kang sige ngalan sa lalaki dali kay
1: si Clint.
3: Si Clint. So, unang-una si Gail, no? Ina bang wala siya sala kung nakagusto po siya kang client. So, ana ba? So, unsaon taman yun, o siya'y naibgan. So, ang pagdawat na lamang yun ni Kuan, ana, ni siya inaw, kung saan niya pag-accept ba? Kaya
1: betong imong sumbunganan nga. Kaya close
3: diba?
1: Friend kay Nimo, as in, imong close friend niya, may sumbungan ni Mutanan niyang ending. Siya man di ay ang imong problema. Kaya siya man di ang uyab sa imong...
3: Muna sakit. Sakit kayo na ang mga Kuan, kanang ma-discover ni mga late na. So, mas maayo pa nga, as soon as possible, i-istorya ni John ni Gail. Kaya rin, dilira kayo mula lom ang kasuko ni Kuan ba?
1: Ni Gail nga to kanya.
3: Ni siya ina.
1: Oh, yes.
3: Okay. Basin gani og Kuan, ma. Maulian rin na si Kuan. Kaya muna ako panglantaw. Kaya kada bang, matakabaloon si Dagan sa relasyon ni Clint og ni Gail. So, matakabalo. Magbulag, mag-friend rin po sila balik. Ano ba?
1: Correct.
3: So,
1: pero in fairness kang Clint, ha? Kanang di siya matintal.
3: Yes.
1: Ako tanaw niya, grabe yung diba? Love o commitment kang Gail. Kay yamang yung giprangkansi siya ina nga, na yun ay babae sa
3: kinabuhi. Muna isakto nga laki.
1: Yes.
3: Dilip kay magkuan-kuan dayon. Kana bang tuhugon ang mag-best friend.
1: Oh,
3: diba, nagabi ang mga lalaki nga
1: hilig
3: mang tuhog o mag-best friend.
1: Nakasuhay na ka nga, barkada imong giuyab sabay.
4: Wala ka rin ukaagi kuyab sukat yun.
1: Grabe.
4: Kung ano ninyong pakutan o
1: nga. Nanon, nahi mo mga retired playboy. Kung wala ka kagi kuyab. Ah, naman tapitan.
3: Wala lang siya ni Angkon.
4: Nahi mo kong playboy, pero wala ko kabalong uyab me.
3: Ah, di ana.
1: Oo na din ha. Di lagi anyway, ate.
4: Anyway, ate. Kanang dagan man, nagpamina mo si Gail. Experience man na sa tanan. Pero ako, sa panahon ako, ate. Kanang ako lang gi kuan yun.
1: Adi multiple mo na iya, di man kay duha lang multiple.
3: Duha. Kay di ba siya ganan na ng duha kay inig ma bulabog.
1: 1 plus 1 equals 0. Plus 1 pag yun equals 4.
4: Isa ragid ko ate. Yun. Yeah. Kung na ako'y hinigug ma, di ligug kapakitag intention sa lain.
3: Mo
4: na nga wala gay komplikado ang naitabo sa akong kinabuhi.
3: Yes. Yeah, grabe gid oi.
1: Sana all. So,
4: gakay tabo ra man guna sa mga laki nga kanang nanay hinigug ma, kunya mag
1: abi kong retired playboy.
4: Dili man kay katong pagka retired playboy nako, katong bata pa mong ka? Ayoko ko rin yung ispagutan na ang mga ikado mo.
1: Tinangutan naman, may nakasulay baka o ganabang
4: wala ko.
3: Iba, mag-amigo. Mag-amiga.
4: Dili ko kay gamping ko ate ka ng mga kuan.
1: Gamping. Okay.
3: Ang bot lang sa
4: gamping nga yun ako, kasing-kasing sa usa ka babayan.
3: Nga nung naay mga lalaki nga kaya nila nga ganabang mo, kuan ba, mutuhog o mag-amiga, magbarkada, ano?
1: Dagan.
3: Diba?
1: Actually, dagan yung ana. Common gito siya ng story. Pero actually, sige magiging pangutana sa kung sa basahan yung letter. Pero taga na ito, kanabang, kanang chance nga mabati po na ito ang kanabang iyahang side.
3: Pero dili ba gini siya lali, ma'am. Sa, actually, karon ako ha, sa ako experience, makakatawan ako karon. Pero sa una, masakitan biya ka nga ang imong friend na suko sa imo kay kamoy nag-uyab sa kuan, sa iyahang crush.
1: Sa tinod lang, tinod yan, ano, kanang pareha mo nagustuhan.
3: True.
1: Muraglayan yung paminaw sa usag ko sa brand. Feeling niyo, kalaban niyo.
3: Kalaban. Ibis mag-best friend mo, kaya mura mo magkalaban. Mura nakikompetensya na ka ba? So, mura na siya. Sa'yon rin kayo nag-gil. Uy, dito na isuti. Kaya mahuwasan rin na si Shaina sa iyahang kakuan. Kaya the more nga, yung isikreto, the more nga, mabalaan, maging na eventually. Kaya labi nag...
4: Di wala lugar niyo mag-ikuan ang inyong pagka-friendship ninyo.
3: Dili, manggod ka po. Mag-uy sala si
4: Gil. Dili ka maluoy sa iyong best friend niya, masakitan. Ah, mani mo kasing-kasing karon.
3: Dili man. Kay
4: nahigog
3: maman.
4: Nahigog
3: maman.
4: Mo ambak to karon sa atugan.
3: Ah, grabe. Uy, grabe.
2: Uy,
3: para laki,
4: mag-hikog ka karon kay kanang.
3: Uy, simbako.
4: Naigug ma ba yun? Nagsiyagit kinbe sa pagkabaloy nga. Nag-reveal
3: si Jimmy. Hindi man ginalalim kap. Kaya syempre si siya ina. Ni-confess ba siya? Talagsa rin ang babae mo confess sa lalaki.
2: Talagsa na kanya. In front sa mga friends.
3: Oh, in front sa daghan.
2: I love you siya at tumangan sa mga... Pero professional lang yun si Clint.
3: Yes.
2: Wala siya nag-comment. Nag-hilom na siya.
4: Ang point ako is, ikaw nga best friend, ikaw ang gisaligan nga musabot unta sa iya ha.
3: So unsa lagi
4: ni karon imong pragkahan noon?
3: Ang isakripisyo lugar ni mo kap nga kana magbulag mo sa imong uyab kay para
4: what
3: lang gid ka
4: kuan.
3: Ay dili pwede kay ako'y nauna. Ako dapat ang magwagi.
2: Correct.
4: Nganong dili man ni? Nganong dili man ni mo i-share ang imong kay
3: best friend ta duha.
2: Uyab i-share? Uyab i-share?
3: Sa wifi sharing.
2: Sharing is caring ang lugar.
3: Di kita padulong pero ibas
4: ka ang istorya ka. Tingala ko ani kang BG Nova. Nanong ahaman ang kasing-kasing gibutang ani nga. Iya man ang pagkahan.
2: So imog yung panindigan nga di itago
3: ra. Itago ra lugar nimo.
4: The
3: more nga masuko si siya ina ko iya ma discover.
4: Amigo man gud.
3: Dili man gud gab.
4: Dabi magkuan na karon maglaso na karon magubog na karon mapariwala na karon.
3: Dili oy Ginoo ko. The more man gud nimo i secret. Imagine ma discover gina ni siya ina kay nganu mangibisligar yes. Magyuna kay makurious kinsa
2: gid ko yak ani. Siya pangutana.
3: So kung ma discover niya nga kanang wala ka ni tugan sa iyahan niya ayha pa siya kabalong ikaw day to day. The more nga mas grabe iyahang pagdumot. So
4: final lang imo Gail, eh, bulagin na Gail. Kaya na, umana mang kaana. Pati lawa po din kong best friend.
3: Hoy! Hala, ipasa lugar ka para kaya, patas ang
4: kuha. Umana mang good kaana. Nga, grabe sa kakakog
2: mo, Gail. Pwede din naging unana. Pwede din naging
4: unana.
2: So, dili na na siya love.
3: Oh, di ba?
2: Dili na siya love.
3: Nga, oh, manako, ikaw na po. Ano, lugar?
4: Basi, basi, hindi ay magkasinabot sila, Gail. Nga, ang ako rapot, Gail, ba? Kay best friend mang gunin mo, Gail. Lohoy po kayo, Gail. Lohoy po kayo. Takay chance imong best friend magwalay payon. Puno man naman ka nalipay, Gil.
3: Laina po na nga. Laina ko na nga suggestion ka po. Naglingaw-lingaw si
2: Ma. Mura, wako ka sagang. Laliman ka. Dili na siya. Mura lang bitog. Mura ka danghulang magdulaan nga. Ikaw na sa iyo man akong dula. Ano ka?
4: Wala ni mo giuna-una ang inyong friendship nga duha?
2: Dili, ay.
3: Dili, kung ako po si siya inakap, kung ako po si siya inakap, murag event, masuko man dito, pero eventually,
4: nagkasakit ni siya ina, uy.
3: Di, eventually, iya man ginang ma-accept kap. Yung saan man ginanin mo, if wala nakagusto si imo, alam mo imo bugos imong kaugalingon.
4: Kabalo ba ka nga, murag gilansangan ng kasing-kasing, murag i-martilyo.
2: Ang pinaka-best nga buhaton ni Gil. Yeah. Ang pinaka-sultihan ganyan, pero if din niya sultihan, let it be. How diba? To ma-discover? Kung ma-discover, oh, ay, alam siya, gusto niya sa tinood nga gusto takang sultihan.
4: Mahimog ikong traidor, anak, Gil.
2: No.
3: Mas traidor gani kung dili niya sultihan.
4: I-give up niya gani si Kwan.
3: Ay, dili si pwede. Kay wala may problema silang duha.
4: Kanang for the sake of our friendship ba?
3: Ay, ako dili ka.
4: Friendship man mo, Gil. Eh, parma feel po ni Shaina, nga grabe giday ko kalaw sa akong friend.
3: Kay si Gail, wala man siya ng agaw.
2: Pwede man siguro sultihan ni Gail nga, wala ko kabalo nga si Clint ang lalaking yung managustuhan.
3: Oh, late na ko kabalo.
2: Late na ko kabalo, pero uyab mi ni Clint. Kung naiubos ka sa kuha, nasok ka sa pasaylo ako, pero di na ko intention masakitan ka.
3: Diba?
2: Wala ko ka, nangutan na, bitaw ko ni mo, kinsay babae,
3: secret, lalaki. Secret man.
2: Ikaw secret. So, kasi ba magtuong si Clint dito?
3: Diba?
4: Banabanaago ni mong decision, Gail? Bana-bana agad maayo, Gil. Kay kung sultihan ni mo, ana, masakitan gini mong best friend, Gil.
2: Normal.
3: Yes.
2: Wala man po yung... Wala man
4: imagine,
3: sa, wala siya choice.
4: Gikan sa bata, bayan mo ka mo nag-uban sa imong best friend. Kaya si Clint, iabot na sa imong kinabuhi nga dagko na mo.
2: Mo-lagi, pero,
3: wala man siya kabalugod ka.
2: Yes. Pero abin ni mo, part na gina sa mga higugma.
4: Grabe gid mo nga. Duha ba? Ipaglaban gini niyong laki ba?
2: Part na sa...
4: Tungod sa laki.
3: Part of growing up na ka.
4: Bugno gini po sa imong best friend ba?
3: Kaya maka-experience kasing nga
4: tungod sa lucky ragid. Grabe kayo paglaban. Ba't hindi niyo buhiyan ang lucky to?
2: Hindi man.
4: Tungod lang sa kayo at yung best friend. Grabe po mong...
2: Lahi man ang gugma nga tinudanay o gugma nga tiyaw-tiyaw.
3: Kay una magod yun nga nagkarelasyon si Gail o Clint. Ayan na-discover ni Gail nga. Si Clint ay pasabot ni Kuan. So listen sa kayo nga. Nakahinayak na kasi relasyon niya. Muatras lang ka.
4: Grabe po mo. Ibaylo niyo ang friendship. Bata pa ta, amigo niya, karun, nasunod lang ng tawahan na sa kinabuhi.
2: Tingnan na, ikaw magugag-secret. Sulti na ng kinuotin sa atis, nakasagang unta ko.
3: Diba? Kato pa lang unta, di ni sultian na unta siya, di walaan to siya kahinaya kung confess.
4: I-consider lagi ang kasing-kasing sa ibang best friend.
2: Oh yeah, i-consider po na akong kasing-kasing.
3: Oh, si siya ina lugar.
2: Imagine, two days lang silang date.
4: Na-enjoy naman ka na. Pa-enjoy ako.
2: Kulang pa, di pa tumao.
3: Sa bukas, na-enjoy. Nahuman na ka, ana.
4: Unless kami nyo, namo ka na. Nanay titulo, nanay kontrata.
2: At least, ang pa pag may kontrata ko, nagayong
4: karang wala pa man muna.
2: Di man na paingon.
4: Pati lawa po din mong best friend. Best friend man kahata.
2: Pagkain na lang naglaing uyab.
3: Diba?
2: Yung ano na lang na. O sa pag ibuhato ni Gail.
4: Kunin mo na ang lahat sa akin.
3: Huwag lang aking mahal.
2: O sa ang ibuhato ni Gail, bulaga niya ang iyang inigugma nga si Clint or bahala magkalali sila o baka bigka niya best friend. Balik tayo man lamang sa Pikas Lawak.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
6: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
9: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: balitapan. Uy, ako dahil pahibalo ha nga itong Nats Medical Mission. Karo October 6 na, di ato sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court. Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7, di ito sa Kidapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. October 8, Bansalan LSV Hotel sa May Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City Mall, Event Center, Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market. Ayan, so atang-atang itong mga medical missions tungod kay sa inyong pagpalit sa itong produkto, automatic na ka na entry alang sa itong Nans Million Bonanza. Season 7, diyan karong December po na, kinsa ka mo daw itong 1 million pesos. Isa sa Visayas, isa sa Mindanao, and lain pa nga 10 kabuok o modawat o 50,000 pesos sa Visayas, and lain nga 10 o sabang makadawat o 50,000 pesos sa Mindanao. Ayan. Okay, ato sang i-greet ang ato mga YouTube and Facebook viewers from Brian Ezekiel Katindig. Mayang hapon na TR. Did you know Vau Cap June? Listening and watching from Surigao City. Samtang naghulat sa akong kauban. Sa trabaho, gikan sa lunch break, at least na ako'y lingaw samtang naghuwat.
1: From Eliza May Alimbuyugen, maayong hapon, Ate R, watching live from San Carlos City, Negros Occidental, samtang nagplansya, productive na, entertained pa.
0: Ayan. Ate R, De Genova of Cap June, greetings gika sa Cotabato City. Lami kay paminaw ninyo ang mga banat, labi na kung si Cap June na ang mutingog. Mawala gyud ang stress from Camille Yvonne Dakayanan.
1: Shout out sa mga tagapagalian City, Zamboanga del Sur. Focus ka, ayaw kong mga kauban din nagtanaw sa inyo samtang gasima-sima og snack. Relatable daw ang story karon. From Miguel Abelia.
0: From Nathaniel Luis Palaganas, watching here in Mata City, Davao Oriental. Shout out sa mga suki ng listeners sa inyong programa. Lingaw kayo, paminaw ng inyong mga tambag. More power sa inyong Ate R, De Genova, and Cap June.
1: From Altea Binauhan, hello Ate R, naminaw ko karon diri sa Naga City, Cebu. Daghang salamat sa inyong programa kay dako kayo inyong nahatag nga kalingawan, kalipay og mga maayong tambag sa among mga listeners. More power sa inyong tanan.
0: May adlaw sa tanan from Toledo City, Cebu. Nagpaminaw samtang nagtambay-tambay sa payag. Maka-relax kayo na minaw sa pagbasa sa story o sa inyong mga advice from Renz Paulo Banaticla.
1: From Elijah Sean to Mibay of Butuan City. Present yun ko sa inyong live permit. Bisan unsa ka busy sa trabaho, malingaw yun ko sa inyong live reaction.
0: Shoutout sa akong pamilya sa Bugo City, Cebu. Kompleto gid mi karong adlaw. Gatanaw sa inyong hanga programa. Salamat sa paghatag kalingawan. Matag adlaw. Padayon lang kay daghan kay tawo nga nalipay tungod sa imong programa. More power from Mariel Karangian.
1: From Maureen Magsumbol, maayong adlaw Ate R, shout out from Dipolog City. Malingaw gid ko sa tambag ni Cap June kay og maipit na mukalit lang og ka-expert sa mga balaang kasulatan. Makalusot gid permi, padayon gid Cap, laban lang.
0: Greetings gika sa Coronel City, after a long day inyong programa gid ang ginatan-aw sa YouTube. Bahala replay na, relax mode na gid from Venice Kalubayan.
1: Shout out sa akong mga kauban sa trabaho diri sa Tagum City. Kung kinsa ang nakadungog ani, librihan gyud nako og Mega Man coffee pawala sa kakapoy sa trabaho.
0: Ayan.
1: From Elric Talampas and from Kiana Faye Dumalot. Hi Ate Arlene, greetings from Baay City, Negros Oriental. Peaceful kaayo ang among lugar diri unya, inyong tingog ang perfect accompaniment. From Kiana.
0: Ayan.
2: Oy, shout out kay Ate ha. Kang Maggie Abila. Na busy sa pagkakaroon, pag-prepare sa iyang non-store dito sa Pantukan.
0: Uy, time sa kajit lang.
2: Oh.
0: Daghan mo kayo nangungutan anong anong nahutdan taog gold nuts, Mega Man Gold Coffee. Kaming naha by usan na taro pizza ha? Okay, September 15. Okay, kaming na ang ato ang Mega Man Gold Coffee sa Tanang Butika by Baby 18 na nasa mga butika.
2: Lagi ati kay dagana kayo nag-away nga mga relasyon. Naguba.
0: Naguba nga relasyon.
2: Kaya lungutan na nga nung kaniad to.
0: Okay pa karoon din na.
2: Lakas hanggang bukas ka nung karoon. Agay. Nawala man na yung anting-anting.
0: Hot lang ta. But anyway, mga 18 available na. Ayan. Okay. Yes, the Genovs. Unsa ibang final nga tambag kang Gale.
1: Again, para nako, Gil, kinahanglan ni mong prangkahan si Shaina sa tinuod nga ikaw ang babae nga gigugman ni Clint.
0: Ayan na itago.
1: Dili pwede itago. Okay. Lisod manggod. Mas lisod siya ikanabitang i-pacify kung sa lain mabalaan ni Shaina nga ikaw na itong uyab ni Clint. So, sakit biya na sa babae. Especially nga, siya ay nag-confess kang Clint niya na reject siya niya. Kanabitang ikaw di ang gigugma. So, mas maayo man na nga masakitan siya karon kaysa siya ay makadiscover mas grabe siguro na nga pagdumot iyang batiyon. Tood man, posible gid nga kanabang dili siguro maguba pero kanabang maglaylo ang inyong friendship kay lagi masakitan man si Shaina. Pero kinahanglan po nang i-process si Shaina. Kinahanglan niyang dawaton nga. Unsa unta man gyud og dili sa iyahan na igugma si Clint. No, lisod man sad kaayo niya. Una-una wa mo gud kay sala gud kay secret man gud ni kuan. Kung wala lang gid unta gid niya, mo gid ni sayop ni Shaina. Wala lang gid niya gi-secret sa imo ha. Earlier pa unta before siya naka-confess kang Clint, nasutian unta nimo aron dili siya nga murag nakabati og kaulaw or unsa baka ka nang na-reject ba. Correct. So, ang murag na caught up lang mo sa sitwasyon mo nang naabot sa ingani nga punto. So again, correct, para di na mas mulalom ang kanang mga kasakit ni Shaina, itog ana na siya, Gil. Sa kanunay kinain yung DJ Nova Damarita sa Marinang Bayan.
0: And of course, si Cap Jude de Asis. Tanaw na tayo pahatag.
2: Yes, ate. kining problema ni Miguel, grabe ka... Dako kayo nga problema, no? Di kayo sa yun yung problema, ate.
0: Abi ko
2: gitagaan yun yung gitagaan yun yung dako katrabaho ang atong nga kaoban sa University of Retired Playboy sa atong library. Kaya nga naman, dili manggod basta-basta gani imong suliran, Gail, no? Pero paminaw lang, Gail, ha? Ang akong una ikaistorya ni mo, Gail, i-define na to what is friendship.
1: Naanasan.
0: Napagawa sa sasiyasiyahang kinigo. Sa friendship,
2: baka-decide, ane, focus. Kung kalimtan ni mo kung unsa ang friendship nga tawag. Paminaw lang, Gel. Friendship is one of the most valuable relationships in life. A true friend offers support. Tanawa, Gel. Kung tinood ka ng amigo, amiga, nag-offer ka og suporta sa imong best friend. Did you know ba? Ang suporta ka ron. Understanding. Kinanglan sabto ni mo imong friend na nasakitan po siya.
0: Okay.
1: So,
2: companionship through both good times and bad times karon. Gusto na ka good times lugar, Gil. Sa bad times, mga kapahingon, biyaan lugar ni mo, maglami-lami ka dito sa imong uyab. Tanawa kayo. Paminaw, Gil.
0: Kung ano po sa meaning sa boyfriend niya.
2: Ang mutual care, good friends, inspire. Help us
0: Tesa
2: fish challenges. Oh, tabangan ni mo pagatubang sa mga challenge. Karon din, ang akong punto, Gil, imbis na mo tabang ka sa imong amigo, understand ka, tanana adya, tabangan ni mo nga malampasan niya nga challenge ni imo nung pasakitan. Tungod lang sa usa ka lalaki.
0: Pagmahal, paghigugma. Yes.
2: So, kadang laki man ko, diabuto na sa imong kinabuhi. Hindi na po
1: niya patingog. Pero Kap, imagine na Kap, maatimpod baka ni Shaina nga kanabang siya'y musalo kang kuan, kang cleanse samtang si Gail ang nagsakit kay isakripisyo ang kaugalingon. Mugan, eh.
2: Di ang tubaga, nakatunggibasa lagi na ko, what is friendship? Katura, balik-balik ka lang to. Nya, kanang uyab, manggod, dali rin yung makita. Ang friendship, mag-unong, mag-unin mo na.
0: Ay, anak din na.
2: Kaya, ako bito, kapilan ako nasakitan. Ang akong best friend, naaragod ka nunay. Katong mga uyab na ako, nga nagpasakit sa ako, nga wala, arapod. Kabanggo, manggod na
0: siya. Pero yung friendship, naaragod.
2: Pero ang akong best friend, naaragod. Diba, okay. Lisod kayo mangitag best friend, dali ra kayo mangitag uyab. Nakalagod na ni Gino ba?
1: Pero mas dali ma-reconcile ang friendship kaysa sa kanang relasyon nga
2: lisod
1: nagulang
2: kayo,
1: na.
2: Lisod dali kayo kay si Tunit Bitaw, si Antonita,
1: damay
2: ang iyang amiga. Amiga ganito niya. Naglalis lang sila sa laki. Ang tunit karuwa, ginagitinggan na iyang amiga. Niyahan mo karong laki, nagbulag po sila sa laki. Iga na kay example, Gilba.
0: Damay.
2: Kay kanang lalaki, kabanggo-manggod na. Talagsa na kakitag lalaki nga parin ako nga. Kwa na gud ba? Stipot rin ako. Antod karon ay sinumar. Nga na lang gilaw. I-define lang gud what is friendship. Sa gihapon, kini si Kuya Kampo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bibi mo sakta de di ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na several capsule og UAID akong gitari so mula kini ang gimintin og dagan kay sing salamat lang at si Arlene sa iyang plaga so subi na diyan no sir agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
7: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may inom ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotron ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat kalimo di Genova. Thank you Cap June. Basta makin English na gani ka delikado. Murag mahotdan gid mi powers ni Genova nimo ba. But anyway, thank you Gail. Sa ibo papadangat imo swa tampo ni aton tulumano sa Sensory Ate Arlene. Well, wag gyud kay choice. Kun dili sultihan ang imong best friend. Masuko man siya wa tay mahimo. Honest ka lang ito kaniya. Sultihan siya sa kabatuoran. Wala mang gyoy problema kung musulti ka sinuod. Kung laino niya pagsaboto, natay mahimo anang. Importante nga, nasayod siya sa kamatuoran. Lisod kay magtago-tago. Mas lisod kung ihilom nimo. Mas lisod kung kanunay ka maminaw sa iyang mga kasakit. Nga nagkabaw man ka nga ikaw ang tubagra niya ng tanan. So, para na ako, mas maayong sultihan nimo ang imong best friend. Nga naging hinigugma ni mo si Clint. Uwa ka bahibaw nga si Clint ay ang lalaki ngayon nagustuhan. Ang dala ka simple. Kung dawaton ka niya, okay. Pag dili, unsa-unta man, ang importante, naging honest ka nga ito ka niya. Uwa kay sa nga nahi mo nga ito ka niya. Kay naging ka mo ni Clint, ayaan ni mo na siren nga nakagusto siya ni Ini. And isa pa, wala manggit po plano si Clint kang mga litaw niya. So, dapat, dawaton niya ang kamatuoran. Iyon na manggit na. Basig diligid si Clint ang lalaki para kaniya. Doon na pa'y muabot sa iyang kinabuhi. Tungkol kay kana naa ka na sa kinabuhi ni Clint. Thank you, Gail. Sa iyo mapapadangat ni Maswa Tampo. Manghinaod ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bueno, standby karon taod-taod. Alang sa to Health Education Program, we talk John Paul Diasis. Mo sunod gilid ang Malong the Great. Ngayon si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mom magagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100. Mo yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Doon nga nun yun niya. Galoy sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
10: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyong mapangutan, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Nagid ko karon sa akong maintenance totally kay nahadlok ko maguba ang kidney kay almost 6 years na kong nag-inom og maintenance pero mao gihapon akong sugar karon akong gihimo may palit ko og daghang gulay og halos 1 tablespoon of rice lang akong ginakaon with vegetables and with NANS herbal capsule og NANS corn coffee ang akong gibuhat wa nay lain akong gitake Ate Arlene karon kaluoy sa Ginoo wa na ko kabati nga maminhod ako ang mabagtak dako kaayo og ikatabang ang inyong NANS product Ate Arlene og Dok Jan daghang salamat sa inyong programa.
2: Yes, Ate Arlene, no? O mga kanans, no? Ang problema niya is diabetes, mga kanans. And then take note, mga kanans.
3: Six years
2: na nag-struggle siya sa maintenance and then sa iyahang sakit na diabetes, mga kanans. And then take note, mga kanans, 60% ang hinungdan sa mga sakit nato, mga kanans, tungod sa ato ang lifestyle, tungod sa ato ang pagkaon, mga kanans. So, yung diabetes, mga kanans, there is a possibility na mas taas or mas dali siya mugawas sa ato ang panglawas, lalo na kung naa sa inyohang family history. Pero kung dili ikaw muamping sa imuhang mga pagkaon, sa imuhang lifestyle, pwede siya as early sa imuhang mga edad, mga kanans, as early as 20, as early of 30, pwede mugawas yung diabetes. Pero dili pasabot kung sa inyohang family history na naamoy diabetes, mga kanans, magka-diabetes pod ka, no. Depende lamang sa imuhang lifestyle or sa imuhang mga pamaagi, sa imuhang mga pagkaon, mga kanan. So, pwede dili ma-develop ang mga hereditary na mga sakit kung maayo ang ato ang lifestyle. O labi na pag naapod kitay, mangipang-inom na mga supplemental para isuporta para sa pagpabalik sa pagpaligon, pagpataas sa resistensya sa ato ang panglawas. Sama sa ato ang texter, mga kanans, no? Nag-change siya sa iyang lifestyle. Gi-improve niya ang iyang mga pagkaon, ang iyang pagpili sa mga pagkaon, mga kanans. And then, niinom dayon siya og NANS herba capsule og UAID herba capsule, mga kanans. Og nakita gyud niya ang mga kabag-uhan sa iyang panglawas kumpara before na nag-inom pa siya og mga maintenance niya. So nakita niya yung mga kapagsik sa iyang panglawas, nawala na yung mga pagbanhod-banhod sa iyang panglawas, ug daghan na siya mabuhat sa matag-adlaw, mga kanans. So mo kini, mga kanans, yung sakit nato, mga kanans, is gumikan, halos gumikan sa ato ang lifestyle. Pero tungod pod sa ato ang mga sa maatong mga supplemental, nakatabang kini siya para mapunggan aron mubalik og kaayo ang ato ang mga panglawas, mga kanans. So para sa mga diabetic patient, mga kanans, ang ako lang ginahangyo, iwas muna sa mga pagkaon ng mga GMO or mga genetically modified organism para dili magkaroon og mga further damage sa ato ang mga B cells, mga kanans. B cells mao kini ang responsible sa pagkontrol sa ato ang blood sugar. So kung ato ang B cells is depiktado siya, mga kanans, dili siya makaproduce og enough na mga insulin. So meaning to say, yung sugar nato mutaas, gina siya mutaas bisan sa ato ang pagkaon nagkontrol na kita sa mga taas og mga sugar content, mga kanans. Pero kung tungod ang ato ang B cells is dili siya ma-repair, so ma-accumulate man kini siya ang ato ang blood sugar. So mao na, no, naiuban ng mga pasyente bisan ingon na, "Doc, yundangan naman ako, grabe na ako ang pagkontrol sa pagkaon, sa mga matamis na mga pagkaon, mga carbohydrates, dun inuman ko religiously sa tambal para sa ako ang sugar. Nga no, still taas pamanggihapon ang ako ang blood sugar." Kay tungod kini, mga kanans, ang imuhang B cells is wala siya na i-repair. So kinahanglan i-repair ang imuhang B cells. Yes, na kay tambal para makontrol ang imuhang sugar sa imuhang dugo. Pero ang pinaka-importante mga kanans, makontrol, ma-repair yung B cells nimo. Kaya ang B cells siya mismo ang mag-regulate sa imuhang blood sugar na dili siya mo taas o dili siya mo ubos. Kaya everyday ang ato ang lawas na agyod siya ginapagawas ng mga sugar. So kung dili kini ma-regulate, dili ma-control yung sugar sa imong lawas, ang ginagmay na ginapagawas na sugar sa imong lawas mga kanans, ma-accumulate kini siya or mudaghan na mudaghan hantod pag-abot sa imuhang laboratory, nakita na taas ang imuhang blood sugar. Tungod kini siya sa accumulation sa imuhang kaugalingong sugar sa sulod sa imuhang lawas. Kaya itong lawas, naakita yung reserve na sugar mga kanans. Mo kini no, na sama sa ato ang texter mga kanans, gisabayan niya sa pag-inom sa Nans Herbal Capsule. So niinom siya og Nans Herbal Capsule, ang pag-inom 3 minutes before meals, okay? It's not more than 5 minutes. Kay para ma-activate nato yung inulin properties ato ang digestive system. Kini siya makatabang para ma-repair ang ato ang B cells mga kanans. So meaning to say, kung na-repair ang ato ang B cells mga kanans. So yung B cells nato or ang ato ang kaugaling lawas mismo, siya mismo ang makapagawas og maayong kalidad na insulin. So pag makapagawas siya og maayong kalidad atong insulin, ang ato ang sugar mga kanans, makita nimo magahinay-hinay siya kaus-os na kaus-os hantod mubalik siya sa regular or sa normal na blood sugar level. And then makita pud nimo yung mga pagbanod sa imong panglawas hinay-hinay sa kawala og mubalik kapag sick ang imong panglawas. Ang pag-inom sa Nans Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day, 3 minutes before meals din. Mas maayo po sa bayan sa UAID, 1 capsule, 2 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene, dugay na may nagamit aning Nans Coffee, Nans Liniment o Nans Eye Drops. Pareho miss, ako mama, dugay makalibang, pero sa paggamit na mo, ani, normal na. Magsakit na lang amo ang lubot o inutong sa una, dili gyud, pero karon dali na kaini makabawas. Dayon, anong so among ihi sa una og naapay pula-pula, nanubo sa akong tiil, pero karon kaluyan na wala na. Wala na yung nanubo o dili na sab ang so akong ihi. Salamat kay sa iyong product. Moniva Balos of Taway Ipel sa Buanga Sibugay.
2: Okay mga kanans, isigot kita karon sa constipation sa masato ang texture mga kanans no, na hantod iabot sa punto na maglisod yun sila sa ilahang paglibang, grabe yun ang ilahang utong. Okay mga kanans, kina-encourage na ako mga kanans na please ayaw magsigig utong na utong sa panahon na magbawas kita mga kanans. Kaya nga naman, kung grabe ang atong utong na utong mga kanans, ang ato ang BP mga kanans, pwede na moabot og 200 or moabot na siya mga 250 or 300 mga kanans. So delikado siya mga kanans, lalo na pag naanatay mga edad-edad, lalo na pag nakita'y history na nagkaroon ng hypertension, problema sa kasing-kasing, or nagluya yung mga kaugatan. Kaya unsa man dai yung mga komplikasyon ani kung sa ato ang during sa atong paglibang magsigitag utong na lang, grabe atong pamwersa gyud, hantud mangugat na lang kita kay para makagawas ng gyud ang ato ang hugaw mga kanans, there is a possibility na pwede mubuto ang ato ang mga ugat mga kanans. Mo kini uban na at kitay mabalitaan giatake sa ilang kasing-kasing, giatake og stroke sa panahon sa ilang pagbawas. Kay grabe man ang ilahang utong. So pag-utong nila, sad to say, ang ilahang ugat, dili na niya makaya yung sobrang taas na pressure hantod ni buto siya mga kanans. So muna siya na gina-discourage na ako yung paglibang na grabe gyud na utong mga kanans. Delikado kini siya mga kanans. Pwede ika-stroke, pwede ika-atake sa usaka pasyente mga kanans. So bawal talaga mag-utong. Kung dili siya mugawas mga kanans, naakitay buhaton para mas mahumok yung pagbawas nimo. Pwede ka mo inom og daganong tubig, pwede ka mo kaon og mga high in fiber, or pwede ka mo inom mga supplemental para pagpahumok sa imuhang pagbawas mga kanans. Ang importante, walay mga komplikasyon, dili mahitabo yung mga dili maayo mga kanans. So, isa sa makatabang para malikayan ang sobrang utong na utong sa pagbawas mga kanans, ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kaya ang Nans Corn Coffee mga kanans is makapahumok sa ato ang pagbawas, makapabalik sa regular. And din yung mga hugaw na nigahit niya, bungkago na niya, pahumoko niya, din yung mga cholesterol, mga uric acid, at the same time pati yung mga butot-butot sa atong tiyan, mutabang siya para mawala kini mga kanans. So Nans Corn Coffee, Dako kayo ikatabang sa mga pasyente na mga constipated o sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing o luya ang ilahang mga ugat. Kaya nga naman, paghumok ang imuang pagbawas, makalikay ka sa pagtaas sa imuang pressure sa dugo. So, minito si dili at takihon yung pasyente mga kanan. So, non-scorn coffee, dako kayo ikatabang sa matag isa ka nato para ma-improve ang ato ang panglawas. And then, ma-enjoy pa nato yung morning coffee mga kanans, na walay mga adverse reaction, na walay mga insomnia, walay mga palpitation. Kaya ang non-scorn coffee, more on health benefits siya mga kanans, para sa matag-isa ka na ito mga kanans. And then of course, ayaw po ninyong kalimti ang pag-inom sa non-serva capsule sa pagpaligun sa ato ang mga kaugatan, para makontrol ang ato ang mga cholesterol, panglosa sa mga cholesterol, and then para ma-improve ang ato ang blood circulation mga kanan. So non-serva capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day ang ato ang pag-inom.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kong imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
4: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule.
0: Yes.
4: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
4: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
4: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans.
1: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian?

0: kababayenan. Kay lagi os bonato ang Servicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and
1: kanans,
0: syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: DYRD Kinaham Kanunay. Kanunay.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: Anak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Giwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyo ang tanahan, mga kurma. Welcome na sab, dito sa ito ang programang Balong Daguray. Kumusta? Huwag manginaot ng tanga na amo sa kakondisyon. Huwag kadasig may galas panlawas. Pagkarong adlaw, adlaw karong Martes, September 15, 2026. Increase na pong lanabay. Oh, sige naman yung increase. May reklamo na bigay sa kinan. Gamit mo ang lighter. Okay, atong tigmo may gala 1,400. Agi doot ang wipurol. Napikas ang flood control. Wipas to saya. Og atong unang ligaw-ligaw 5. Pabuto may galang 2 para makumplito. Og pabuto sa mga itong gandam kung adlawa nga. Nasayod ba ka mo, mga mao? Magsugod na ta, dito ang pagpanag-uban.

0: Oke, buat butter. Hembat butter. Matay po na sa napulo. Unya may lagda na yung usang. Unya yung usang nalisunan. Pagkabahin. Okay, dito may gala sa mga tubag. Balaw ang tubag na tigmo. Asimo ding way purong nagkaugsan tul. Okay. Di apa kita tu? Aku tubag doang. Flood control. Nido boy nang. Nido boy nira. Agis buanoi. Di apa kita ingat tubag? Ang tubag anak balong kay. Durnab na loy. Gidot ang durnab gaway puro. Aga unya. Lain pang tubag. Lang tubag na ko anak kay durbel. Gikan daw kang dudo sa buhol. Diyan pag yun pork chop na ni Dubois sa si Grabo Anoy. Lami mo ng pork chop ni Dubois. Aga akong tuwag nagtanong og humay. Diyan pag yun balong akong tubag si Mang Tigmo nagkapon og baboy. Inday daw may gala si Kior. Kumusta mga taga si Kior? Aga kanding itog na kay way puro. Once again, aga akong tubag lang kay unsan ATM machine. Gikan daw kay kanor sa buhol. Kumusta man niya? Balong anak imong tigmo kay babay nang hi ni Duboy si Grabo Anoy computer. Wa ay pagyapon mga gurumaw ang tubag lang kay o, hindi sanin, nagkapon niya pong babo. Piyoto. Akong tubag, bagong gituli, kaya di makapurol kay Ningilo, anya kamatison niya, monay, why purol, si niya, ni Duboy. mupilit po kayo sa shoot, o ko. Diba? Matulog ka, mapapilit. Pagtanggal mo, tanggal pong kugang adugo na po. Dugo na po. Manong akong tubag tigmo kay kandado sa balay. Merlito ni Bita. Oga si Kior. Ay, kumusta man taga si Kior? Lahit pang tubag. Ang tubag kay Bridge na or Tatayan. Nga natumpag, June ng Sibulan. Piyoto! Wap aga po. wap aga po mga salingan. Good afternoon, Balong. Ang ako tubag si Muntik Mukay nagpatuli. Ang hilo sa Bayawan City. Kumusta des Bayawan ang hilo? Ang akong tubag lang. Anang imong tigmo. Nagpanit og unod sa mani. Gikan daw kang a floor may galas Dumagito. Kumusta mga taga Dumagito? Og tumag long anang tigmo nimo. Naghilo og tinais baboy. Piyuto. Wap aga po ang naslingan dirita sa itong unang pasiyaw. Gikan daw kang gikan daw kang kunsing may galas buhol. Baybalong ay bayhin. Iba ang tawag anang babae nga siksi kukakula ba di man?
1: Oo. Oh.
0: Dabi bay og siksi siya pero putot siya bay.
1: Unsa?
0: Siksi pero putot.
1: Siksi pero putot. Ay kuan bay?
0: Unsa man?
1: Coca-Cola body nga Yakult.
2: Ayaw!
0: siksi pero putot. Coca-Cola badi nga yakult. Pagita no. Napoy uban putot kayo may galan yung tangki sa LPG. Oh, magsinina pagi ka na huot na. Muna gigbungas ng kagiputos ako. Ah, si Gundas pa i, ah, si Gundaan pa si ilong ang murag regulator. Lang akong akong tubag anang imuang tigmo. Ah, durnaw gyap. Aga ang tubag anak balong sa imo ang digmo. Ang tubag anak kay kandado giyawi. Dalagi. Akong tubag long serbato sa sakinan. Gikandaw kang James ng Buhol. Kumusta mang Buhol, James? Dayon tubag sa imong digmo long kay pusod. Na po yung mga bahay may gala, magpagawas-gawas, magpusod, purti na mahugawa. Purti ito, mas yuta, murag ka ng gikas, pilapil. Aga, balong. Akong tubag. Ayan, tubag na ko anang imong digmo. Luthang na lang. Ya pagyod nagbuag og buto computer nagbikas og kawayan na balong oh gikan daw kang sali asa bugo. Kumusta mga taga bugo Cebu? Mayo pag pamina dia mao may gani kayo ana naglinog ba oh grabe to kusugi kito kalinog sa una. Ako ni balan nga ang ilang mga pultahan na nga disalign. Di na lang nila isira. Kaya basig isira nila pag utrog linog, di naging sila kagawa. Aga balong. Ang tubag, anak kay kalamay sa Buhol. O, gikan daw kang indi sa Buhol. Kumusta man niya indi sa Buhol? Aga, ang akong... At tubag long anang imuhang tigmo nang hingog mo. Mayra magkagug mo ba? Long remote na. Remote na long sagit. Ayan. Gikan daw kang an sa Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol. Og ang akong tubag. Balong anang tigmo ni mo. Ang tubag, anak kay on-off, push button on-off. Ikan daw kang jing. Sikiho. Wap, agya po. Kumusta, mga taga? Sikiho. Og akong tubag lang, anang imo ang ating mo. Kandado, gya. Wap, agya po na. Og... akong tubag long anang tigmo ni mo kay Serbato. Wap agabon. Og akong tubag balong sa imuhang tigmo Bibiron. Kapag yun irrigation mo na balong computer. Aga akong tumaglong nagutan og baliya. Oh, gikan daw kang road ng Buhol. Kumusta man yas Buhol road? Ha? Rudy imo nga Rodrigo. Aga ang akong tubag lang sa imong tigmo kay lipstick na sa babae. Oh, gikan daw kang Karen Sikihur. Kumusta mga taga? Sikihur. Oy, ato number ha, katuwa pa yung text line na to ha. 0997-521-0657. Ako Usbon, 0997-521-0657. Muna pab-seven. Og lang akong tumag sa imuhang digmo. Durbelya. Imong iduot ang katong buton sa durbel. Mabli man ang git or pultahan kimugawas ang tigiya. Akong tumaglaong nagbulkit og ligid. Gikan kuno kang Ismi Buhol. Aga di apayod. Akong tumag. Abalong anang imong tigmo. Ang tubag anak ay nagkagod og lobe. Uwap agi mo. Dayon ang tubag long. Sa tigmo ni mo. Okay, tubag anak long sa imong tigmo kay naglubok. Nag-add-add og banis saging Rimi sa buhol. Uwa ay pagyapon Rimi. Og nagkaog abukado balaw. Og ikan daw agang tesa Sikihor. Musta man mga taga Sikihor. Og akong atubag anang imuhang tigmo longkay. Nagbughag kahoy. Ang way purul, ang atsa. Pwede mong yapong purulan ni mong ko. Onsa kay purma sa atsa, gibutag purul. Og, akong tumaglong, anang imo ang tigmo, tinapa. Computer. Uway, pag-ihapon. Uway, pag-ihapon na ka. Asak to og tubag mga silingan nga mga kurinaw. Akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay pusil gikablet. Gikan daw kang makiboy ng buhol. Kumusta mang buhol makiboy? Ha? Dito may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang inting dumagiti. Magdiayong balong tikla. Kanahang balong text. O makwartahan ka long. Maparihaga po nga ng ubang laki nga mamadje. Ja? O makwartahan ka ba? Maparihara bagaya po ka ng baba, mga laki nga kusog na dahil mamadje. Mga hindi may tabo day. Sure ka? Oh. Sure ka nga di ka mamadje? Sure ko nga dili ko masapian. Ano man? Kung saan ako pagkasapian, taod-taod, mga ayaw magkwarta imong nanay. Abing tikla nga, sure nga, di may tabo nga mamadje. Di mo di may tabo nga makwartaan kasi pangayo ang nanay ni tikla. Eh, kada bulan nga pariband. Mapun na di mahitabo. Di man pwede. Okay, padayo tayo gala din sa toang pag panaguban lang akong tubag anang imuhang digmo. Akong tubag anang balongkay. Okay, tubag na kulong sa imuhang tigmo ka siya Sir Bato, Piotr. Wai, pag-iapon. Ikaduang lingaw may gala, numero dos. Pabuto ng isa para makumpleto. Akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay nagkuskus og butong Piotr. Wa ay pagyapon agong At tubag lang sa imo ang ating mo. Ayan. Ang tubag anak ay sugong. Nag-able o kandado gamit ang susi. Gikando kang Chris Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Aga akong tubag balong anang imong tigmo. Akong tubag anak kay Pustart. Pustart. Ang starter iduot mo. Aga di apayod long ang akong tubag anang imo ang tigmo kay Pultahan Kompyuto Ni Apayod Dorbel Piyoto Aga padayon ta lang tubag na ko anay imong tigmo kay Remote gikan kuno kay Randy sa Buhol. Wap agi apo. Aga akong tubag lang sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay lighter. Computer. Wai pagi apo. Aga akong tubag lang sa imo ang tigmo. Nag-open og TV gamit ang remote. Piotr. Lang. Okay. Mega Man. 65 ang Mega Man. Kapsul. Ang kape kay 53 na. Gana. Akong tubag lang sa imo ang tigmo kay Switch. Gikan kuno kay Luloy sa Buhol. Wap aga mo. Aga akong tubag lang sa imo ang atig mo. Ang akong tubag anang tigmo ni mo kay Nara akong tubag ang balong sa imong tigmo kay Remote kaya po. Di apayod. Lang tubag silpon. Computer. Silpon na lang kigigamit o text-text ang silpon niya. Nagbulag ang magdiayo. Computer. Why, pag-apon? Narita may ka, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Ramil sa Buhol.
1: Kanang bayhin? Oh, lahir gining uyab o asawa, no?
0: Ano man?
1: O kanang mahigda ba o gubuan ni mong uyab kay magkipi-kipi man?
0: O niya asawa,
1: magbikang kang ramurag bata.

Mantay po na. Moro na ko nagbata, gapailis, huwag na iya pero... Pero oya, napay pakipikipi niya. Napay iya. Lang akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Oh, switch na lang. Oh, gikan daw kang June sa Buhol. Kumusta, mga taga Buhol? Akong tubag lang gitara. Oh, gikan daw kang Joseph ng Kanlaon. Kumusta, mga taga Kanlaon? Og nagabas og kahoy. Oh, Peter, kuno may gala sa Bugo. Kumusta, mga taga Bugo? Pio Tor. Waay pag-apon og ang tumaglong kay Lumi. Aga po. Ay, katuwa pa yung number na to, ha? Namang kong area may gala nga bago pa itong programa gidiritso ra. Oh, 09, kwa. 0997-521-0657. Ato Osbon, 0997. Tumang ko rin mo. Lang, gisisarya na Ambrose. O, gikan daw kang Sal. Ah, Sali ng Buhol. Sal. Sal. Sal-sali. Aga, di apagyod lang. Tubag na ko kay Abar ko kay Mapikas Mang Tubig. Piotr. Piotr. Aga, di apagyod. Balong akong tubag. Sa imong tigmo kay nag-add-add og saging or bunny saging computer. Wap agit gihapon ba? Dito may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Highest waterfall in the world. Katawang fall ba? Fall falls. Kalabit ng tubig nga, bisag kanal na sa ibabaw, tuwaan na kabaw, ipaambag na sa pang-falls na dayon. Oh, masakit tubig nga giambag, ikas babaw, falls na dayon. Oh, bisag irrigation dito sa taas ba na? Pinakahabog nga falls sa tibuok kalibutan. Mao ko na may gala ang Angel Falls.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produtong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga sa dilid sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilid yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligan. Dito ang pagpanaguman. Long akong tubag anak kay lipstick mga akong. Ay, kanakuban dyan mga lipstick bang ano, mga abot mas ngipon. Inigis mo, nasin ang lipstick apil ngipon. Nga panggawas pagi grabing make up may gala pero ang blaybos nilang panggawas murag na yung uk-uk nagtago bitaw gagawas ang tiil tay murag na gali uk-uk nagtago sa imong tiil tay imong ilong tay ano man o nang gawas ang tiil sa uk-uk Okay, padayon tayo kay Gala. Dito ito ang pagpanaguman. Long akong tubag. Anang tigmo ni Mukay Multahan. Ya pagyod, kandado, giyawihan. Kompyuto. Ya pagyod, balong, prisuhan na sa politiko nga nangurakot sa flood control. Presuhan sa computer. Wap agabon. Aga balong ang akong tubag. Anang imuhang tigmo. ang tubag ana Balongkay. Onsan ni pressure cooker. Computer. Agapon, akong tubaglong basurahan nga tumban onya muable. Oh, way nga address. Og akong tubagbalaw, anang imuhang tigmo kay Nilkator. Nilkator. Unsa Ilocano kanang pangputo sa kuko? Nilkator. Giyon sa tong inyong dalang daghan kayo bubabangag-bangag? Giyab agdam truck. Giyab agdam truck. Pagkawagi klaro. Aga balong akong atubag sa imuang tigmo kay oh, remote gapon. Piyuto. Oh, katong si Batik lang oyab ni Balong nga way alamag gihanggad sa ni Balong og 69. Oh, samtang ka 69 sila nagkaotot si Balong katulo. Tindog, di makaya lang oy. Katulo pa ganito kaotot ha? Di na makaya na pa 66 billion. Wah, ginistik lang yan po. Abin niya ang 69 kaotot. Lang akong tumag anang imuang tigmo kay pusbutong yapon. Og ang tumag anang balong sa imong tigmo kay dulaan computer. Wa pagyapon mouse na lang sa computer. Katapos ang Emile Megalas Curimao number 1, numero 1. Watang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasab po sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita!

0: Maying hapon, mga higala. Kiniubos yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan nyo doon nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borha. Kagawad Ondoy Borha, may hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa itong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Jane Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Van Van Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Van Van, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Usab ang Ramstone Tire Supply sa Dan Ibabaw Builderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya, giduman ang nagkaroon ni Sir Ruben Perez. No? Unya, anang maligya na siya mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan-Yan Pamaong na maligya na sila og yawe. Klase-klaseng yawe mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Duplicate po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no? At bang ni sa Plaza Marcela. No, salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon usab di ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wa naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug manapod puhon ni samang oras ug ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan si Miss Glee Orcolio. Daghang salamat ug maayong hapon.
1: Bye-bye, DYRD kanunay.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O, makaya na ako mula kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O, nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na ismol cath lab.
1: Mahayon ay ma, maayon ka ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tagna sa buhon life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: GTX 500.
3: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
5: The Millionaire Mindset.
4: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
12: Rexino Forte.
10: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
12: Rexino Forte.
10: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
12: Rexino Forte.
11: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
12: Rexino Forte.
11: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
0: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
7: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
12: Sa Bohol, tayo ay
13: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
14: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Martes, pizza 15 sa Setyembre 2026, mag-uban-uban na usab kita mga higala sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, ilabi na diha sa sangguniang panlalawigan, mga gimbuhaton og trabaho sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan ang sangguniang panlalawigan sa atoang makugihon o gabtik nga Vice Gobernador Nick Bezas o ban sa atong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Rey Umentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Fernando Iping Isabilia. Sa atong ikatulo ka distrito sa lalawigan sa Bohol, mga board member gipanguluhan sa atong nag-inusara nga babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala ug board member Nathaniel Binlod. Adto usab sa atong mga ex officio member ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Iberangla, o presidente sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Cepedosa, mga higala. Welcome o maayong hapon.

0: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
1: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
0: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
1: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyan akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
0: Salamat kay Miss Jan ha.
1: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
2: GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban.

0: Laban sa pagliho.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic malular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
3: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Uy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilitan sa mga diskwento.
3: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
4: Oh, mao ba Mari?
3: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
4: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol, tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
9: DTX 500.
10: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
11: Sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your
15: doctor. DTX 500.
16: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
17: At sa Panginoon.
16: Una po ay sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Balita.

0: Based on the sale and declarations, wala pong dineclare na shares of stocks si BP Sara.
1: At magkano naman po, how much is the declared shares, cost of acquisition or yung puhunan niya para doon sa mga businesses na nabanggit po ninyo for 2019, 2020, at 2021?
0: Based on the sale and submissions, wala pong nakadeclare na acquisition
1: Sige
0: cost.
1: Po. Maraming salamat, Madam Witness, for your patience and forbearance. Now let's go to 2022, and this time the Vice President has been elected.
2: Inyor bati ang tipig sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Hatod sa may tinguha sa First Consolidated Bank, FCB, mga balita gikan sa kauluhan. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Eric, kini si Alan Doidora, ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
4: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Boom, boom!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen

0: Pakialam ko alit yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ilong ranger?
3: Tanaw ni mo. Unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozep C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
9: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
9: Rexido Forte!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
14: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
5: Gipaminaw sa katawang Bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: nasayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayod sa mga katun-awan, kamatuoran.
1: Mayong adlaw sa Bilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang Magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinananga na mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Robson Hala. First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Hap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O mayong adlaw usab sa 12-15 sangguniang panlungsod City Councilors at kababanan at mga City Hall employees. Sila bina sa ito mga office heads, department heads ni ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. Ug sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apidor. Again, may mayong adlaw kaninyong tayo. Ug mayong adlaw sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kay mura sa mga higala dagiti sa inyong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran and our updates and development na ito ang Dakbayan sa Tag Bilaran. Ugasaman po ito ng sige itong programa, ugasaman mo na himuta karong mga orasa, mga igala, o mga suking tigpaminaw, maayong-maayong adlaw, kaninyong kanan. O siyempre, disad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala nga ito ang mga 15 kakapitanos na nga ito ang Dakbayan sa Tag Bilaran. O gilabawsal sa mga 15 ka mga barangays na ito, no, mga Tag Bilaranan, hello, hello, mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Ano ang inyong makauban, kanyong adlaw. And yes, mayong adlaw usab na sa itong tigtimon na itong programa na mo'y naging shared yung mga igala nga madungog ka sa kahanginan. Si DJ Cyrus De Virus na Sir Eric Iho na again, as I mentioned kaganyan, no, mo'y naging shared yung madungog ka sa kahanginan via radio, kundi in naka-air ang itong programa sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ito ang Facebook page, kundi in usab naka-live niya itong programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa Channel 9, no, sa BCC-TV. And of course, ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga gala, it's a new day because today is September 15, 2026, adlaw nga March. Yes, ikadong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo niya itong buwakan sa City Government of Tag Bilaran. Tungkol sila yung adlaw na sa mga higala, lay na sa mga adlaw at itong pag-aigbutan, kabahan sa mga katikaran, programa o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tag Bilaran. And of course, mga sugid paminaw at mga tangay ko niyang kataon ang mga mayroiyang mga news bits na itong nakuha sa itong buwakan sa City Government of Tag Bilaran. Pag-ilabi na usap sa ito ang mga updates kabahin sa mga program services, labi na sa mga announcements, information sa ito ang pinananga ng mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, Mayor Jenya Tru, sa iyahang Facebook page post. So later on, kung sa mga ito ang mga updates mga igala, station, and stay with me until the end of our program para makapaambit sa mga igala sa mga labas na balita nga rin nakuha again, no, sa tumbatan sa City Government of Tag Bilaran. And later sa ongoing na itong programa mga igala ako sa CBS sa itong programa kamayin sa update kagahapon lang, no, sa itong handog ng Pangulo at pet vaccination program sa City Agriculture and Veterinary Office. We'll give you an update kung pina ang mga ni-avail na ito ng mga mga katawhan ko diri sa siya sa Tagranga. At doon ay mga pets, no, nga ilang halimbahan, no? So, later, ato sa nang ECB ako niya sa Tagod. Hindi pa natin ato mga higala nga mga news beats. So, buti sa ako, no, sa pagpangumusta rin ato mga avid listeners natin both sa ato ang radio nga naminaw. And of course, nagtanaw usag sa ato ang Facebook page live sa DYRD Bolang Kasaligan. Yes, kamusta man mo mga higala? Kamusta niya, Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, remind us lang, no, sa itong mga sulit kami na itong kay importante sabi nga itong mahimduman, matag-adlaw, no? Hindi nga ito ang pag-amping sa ito ang taudalingan, no? So, kumagawas mga galita sa tumatag sa tag sa mga panimalay, kumagawas man pa sa tumatag sa tag sa mga ipagtabahuan, mga higala, ay ito mo kalimot sa pagdala o payo or pagsuot o jacket nga dinay good for protection sa lawas laban sa pina o matag siya nga daban sa panahon. Pero panahon mga higala, kung makabantay mo, kung salamatan kay Putin, no? Ngayon nag-uwan na. So, thanks God. No, thank God, no? Na ni uwan na dito siya. Finally, kibawas yun mga dugang pag-ampo na ito, no? Nga, kung tao mo uwan na dyan na kasi natin na dyan nag-uwan. So, hindi mo dyan ako makapag-ampo mga igala. Pero sahay, kung ato mga bantin sa no, kinikainit sa panahon. So, kung nga niya na ito ang panahon ka po rin mga igala, please, ay itad mo kalimot sa patinom o tubig, no? 8 glasses of water a day or kundi more than panan, no? Kaya stay hydrated, matag-adlaw. And also, please don't forget to take vitamins na tabang sa protection sa laman sa kining mga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, o ginana. Ito na rin may ganyan mga kaisunan na ito, no? Ako kayong tansya o puruhan na maka-absent ka sa ito ang mga sasatag sa mga servisyo, ano, sa mga trabaho, ay labi ng sahab ang ito ang mga responsibilidad na ito sa mga tansat at sa mga pamilya. So, mga inang amsin na ito at lawas matatadlaw, kung ito timahan nga, health is wealth. Yes. So, aling punto mga igala, aling na usap kita sa ito ang news gates nga ito nakuha sa tabuatan sa city government of Dilaan. Ang dakbayan sa pagbilaran sa ka-opisyal na membro sa Open Government Partnership o OGP Local. Nga nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Ipahilo na sa city government ang dakong bili sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwestyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa dinuod nga panginahanglan sa mga tagbilaranon. Sa iyang administration, labi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug imuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin sa mga higala, gipalig-on sa City Government of Tagbilaran ang business inspection system pinaagi sa refresher course alang sa mga miyembro sa joint inspection team. Ginutukan sa training ang business regulatory compliance, professional conduct, ug customer relations aron mas epekte ug mas service oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jenya, na kinahanglan na balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon ug mga batid na huron o profesional na pag-atubang sa mga business owners. Mitabong sa training ang mga personal gikan sa nagkadiriang city offices na miyembro sa joint inspection team. Tumong sa refresher course na mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa syudad. Umaw ka itong mga higala, ang ato ang news list na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran. Og aring po ito ang mga higala ay nasa kita sa itong update kabanghin usap. Nga ito ang isidya pa na hapon mga higala ni atong programa sa itong handog ng Pangulo Servisyo sapat para sa lahat. A free pet vaccination, free deworming and vitamin supplementation to the aid. Kagahapon ato ang kandakli nga activity and I will give you an update kabanghin sa mga ni Avene no, sa ito ang handog ng Pangulo Servisyong sapat para sa lahat. Base sa buhatan sa Tag Bilaran City Agriculture and Veterinary Office, kabahin sa kahandog ng Pangulo sa Servisyo Sapat para sa Lahat, Activity Accomplishments. 15 pets vaccinated against rabies, 15 pets dewormed, and 1 cat microchipped. Para sa ito mga iro, mga higala, we have 33 dogs vaccinated against rabies, 8 dogs microchipped, 3 pets provided with veterinary checkups, and 11 pets registered. Dagan kayong salamat no sa to ang mga responsible pet owners na misalmot sa maong kalihukan. And John, salamat po sa mga suporta nila ni Mayor Trinia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayan, and the Yapa Administration for supporting this activity. Again, dagan-dagan kayong salamat. And also, sa Tagalog City Agriculture and Veterinary Office, headed of course, sa ito ang officer in charge, sa ito ang City Agri-Vet, nga si Dr. Arl Redden. Kung sa laing bahay nyo sa mga higala, ay nausap kita sa Facebook page post na kabahin sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa Dakbayan at Tagbilaran. So mga Tagbilaranon nga wala pa naka-like and share, please don't forget no sa pagbisita sa Facebook page post ni Mayor Jenya to like and share para updated ta sa tayong mga kalihukan, programa, servisyo, nila binausap sa mga announcements, information nga ipaabot ni Mayor Jenya alang sa mga Tagbilaranon para iwas safe use and legit ang ato ang mabasa. Again, bisita lang sa JNYAP with new verified check. And also sa mga information and updates also no sa ato ang pagdaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran at tuta bisita usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. So mga higala, mato di Mayor JNYAP sa iyahang Facebook page post naning kamot na kanunay kapaghatag o servisyo para sa atong mga Tagbilaranon. DPLO Joint Inspection Team GIT Refresher Course on Business Regulatory Compliance, Professional Field Conduct, and Customer Relations. Population and Development Leadership Course of All Population Officers in Bohol. Local School Board Meeting, Oath Taking of the Divine Mercy Village Homeowners Association Officers. PIDAL, PWD Capability Building Activity, 28th Counting Day Celebration of Capital Valley, Tagbayan City CSL Creed Academy Opening Program for Batch 2. Mao kato mga igala, ang gikan sa mga Facebook page post, kabahin sa mga updates, programs, services na gibuhat ni Mayor Jenya anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung aring punta sa mga igala, aring ako sa kita sa lain ako sa mga update, kamahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Yes, ito mga kaisunan na itong mga Tagbilaranon sa itong mga ni Avail ni ito June, oh, sorry, it's July 2025 hanggang sa June 2026. Kung nakaprocess ka sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget no sa pag-claim sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card. But before mo mani sa ito ang City Hall mga higala para sa pag-claim, bisita una sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down lang mga higala, pangitaa ang ito ang post or caption na ito para sa mga information kabahin sa Tagbilaran Citizen ID Card. If maabot na tayo dito sa ito ang Facebook page post, kabahin sa ito ang Citizen ID Card, aduna tayo link na i-provide dito. Just click the link and i-direct na mo mga higala sa itong website. Na i-purpose sa itong website mga higala, duhani siya, no? Una is to check kung naana ba ang ito or pag-verify kung naana ba ang ito ang Tagbayan Citizen ID Card. Ikaduha is ang pag-register sa ito ang interesado no magka-register sa itong Tagbayan Citizen ID Card. For the fifth, for sa pag-claim sa itong Tagbayan Citizen ID Card, at ito may bawaan kung ang inyong part is ready to pick up or ready to play or wala pa. And for magpa-register, naalan tayo mga information na kailangan ninyo yung i-apply para makakusita sa pag-avail sa ito ang Tagalog Citizen ID card. And for the information of everybody, no, ang atong Tagalog Citizen ID card, mga kinyo, kasi sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia, when she assumed office ni Anton July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services na to sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Here comes sa ito ang usa sa mga programa o inisyatiba ang atong Tagbilaran Citizen ID card. It's all for free. And ang atong partner ni mga igalawal lain ang ato ang GCash. So kung makuha na niyo niyo akong tag lang sa Dugan ID card, wala may pag-abayran, maski piso. And kung saan po yung mga perks and benefits ani nga makuha na ito no, sa atong tag lang sa Dugan ID card. One, okay, kung travel ka abroad, no, o mag-bisita ka sa mga pamilya, outside sa so ang country or within home, no? There is sa Philippines, pwede na itong magamit sa mga for payment, no? Just swipe or tap lang using sa ito ang Tagalog Citizen ID card kay. Kini ang Tagalog Citizen ID card sa Visa card. So, pwede na siya through payment, no? Pwede na yung pagbayaran ko na ako i-purchase ng mga items or products gikan sa nalilagay ang mga establishments or mga merchants. And another food na mga perks and benefits na ni Maya Gala is kung ginahat ko ka na doon na doon tayo bills na pagagunitan, pwede yung sabi siya na magamit ang ito ang ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulong sa is pwede yung sabi siya na magamit mo. Kaya doon na po tayo mga partners ng mga establishments or merchants na to sa to ang Tagalog Citizen ID card. Pero just wait na lang yung sa mga announcement. Kaya mong i-form din sa to ang programa. And also ato ako din siyang i-post na to ang mga itong Facebook page na to para mga ibaw ka kung sa mga establishments hinihatag usap sa ilang mga discounts, no? Ginagmini siya nga discounts pero dako niya siya makatabang na to once nga to ang present ang ato ang talagang bilaran sa dasan ID card sa itong mga partner ng mga establishments. And kung asa po ni McLean, McLean din na to dahil sa itong City Hall 8 Leo minagsulod na to mismo sa itong City Hall na lang ni sa left side sa ground floor at sa mga higala, no, sa narata ng ubus na kay booth ay nang nakabutang. And ulan lang ang mga kakuban, no, diha sa ang ubus para sa pag-inti o pagkuha sa inyong Tagbilaran Citizen ID card. If wala mapanggani mo, sarapot ka mga staff kung kauban na to na mo assist o mutabang ninyo, no, sa pagkahiluna, sa pag-download, pag-fill up sa inyong mga information para mapusisa sa ito ang pag-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And we are open from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So, bisita lang na sa ito ang City Hall 8 Leo, ilabi na sa itong mag-play na kung ready to pick up na, no? Or ready to claim na ang ilahang Tagbilaran Citizen ID card. And ilabi na usab, no? Kung na may mga transactions, dili sa ito ang sa City Hall na harap na akong kamakita diya mismo again sa ito ang City Hall Atrium. Yes, sa mga ito mga higala ang ito ang mga dinaiyang mga updates o information na ito nakuha diya sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. And yes, o gari po ito ang mga higala ay nausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa nang-adlaw na tawhan karong adlaw September 15, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Emilio Bansam Sr., Nicomedes Dumadapat, and Danilo Maghinay. And also to Carlito Galvas and Lolita Tabonong, taga Barangay San Isidro, happy birthday. Sina ni Maximo Dalasio from Barangay Pipi, greetings going out to Virgilio Sarmiento, Perfeo Manlangit, Fernando Menoras, Dolores.

0: ko. Taga Barangay Ubuhay, happy birthday, Imperial Locas. And Barangay Taloto, happy birthday. Me, Perferia Manlangit, Rodolfo Vasquez, and Fernando Ampo. Tagabarang, and also Fernilo Hagapi, happy birthday from Barangay Taloto. And for Barangay Buray, happy birthday ni Victor Boladas. Mercedes Tagupay, Jeremias Polo, and Lolita Kalimutan. From Barangay Cubon, happy birthday. Nila ni Emilio Parilla Jr., Dolores Machete, Edvisa, Torres, Lilia Clapano, and Nicomedes Bastasa, and also to Rogelio Abukay. From Barangay Poblacion Diyos, happy birthday, ni Nesitas Paham. From and also to Barangay Poblacion Diyos, and additional birthday greetings to Rogelio, Edita Eronico, Chodoro Toralba, Kamad Kumado. Compoblacion Tres, to Kamad Kumado, Brother, to Nicomedes Javier, Jocelyn Dolores Nerutissimo, and Chodoro Gigayoma. From Barangay Poblacion Uno, happy birthday to Saul Armenio Ilumba. From Barangay Mansasa, happy birthday to Concordia Floma and Alvina Ochaya. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Alvina, no, ni Maria Ligones, Robert, ni Nisipa Lumagbas, and Geraldine Ayaneta. From Barangay Dampas, happy birthday ni Porferio Sarabia. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nagsaulog sa langatlang natawahan, Tarong Adlawa, and also sa itong mga kauban na itong mga city hall employees sa itong paghahanang lupa sa siyudad sa Tagbilaran, na nagsaulog sa itong langatlang natawahan, Tarong Adlawa. Happy, happy birthday. Greetings from Mayor Jaya, Vice Mayor Attorney Adam Lawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayat, or 16th Sangguniang Tanlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day. Kahimong panay. And yes, no, sa taong mga suking pabalinaw na nagsaulog usap sa kanang natawa, karong hadlawa, na wala na itong mention sa itong programa, happy, happy birthday. Kahimong panay. And yes, sa itong mga suyo paminarin rin, salamat mga igala sa inyong pagigumong, pagiguban o pagpaminaw. Kamain sa mga updates, programs, sa activities na ito sa pagpaglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na pagpaglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Magulo pa sa kita mga igala, ugmang adlawa sa susamang partner natin sa share natin programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinitikin, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong from home to tone, ugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa wala na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rosen Hala, First Gentleman and First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, and our Chief of Staff, the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Perimocha, and our City Attorney, Sir Alvin Luis Apozar, as we all take in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado di ni sir.
3: Mota na lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
4: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inahilantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko, may review. DTX 500 ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin D complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
6: Rexido Forte.
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte.
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga Sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: For historical purposes, let it be known that Honorable Lucille Lagunay is the first ever recipient of the CFIDP Ambassador Award.
1: So one for the books of PCA. Congratulations!
2: So mao tumigil ano ang tipik sa maong seremonyas no labi pa sa pag dawat na award usab ni board member no Nanay Lucille Lagunay. So congratulations no kinini ang maong pasidungog mga higala no duna gani gipostpon ni board member Nanay Lucille Lagunay matud pa niya mapasalamaton og dako na kong dungog no nga ako ang labing unang nakadawat sa CFIDP Ambassador Award nga gihatag sa Philippine Coconut Authority. I share this victory with the entire province of Bohol. Ang akong kasing-kasing pasalamat ngadto kang Governor Aris Lumintado sa akong mga kauban sa kagamhanang probinsyal, sa regional manager sa PCA Coconut Authority Region 7 og akong pinalanggang higala nga si Aurora Lambino Pakibot o kang FRM Brindan Tris Monte sa ilang unwavering support. Og labaw sa tanan, ihatag nako sa Diyos ang tanang himaya sa paghatag kanako sa kusog o tinguha. Ingon man kadasig nga maabot sa katapusang mag-uma sa lubi sa labing layo, labing hilit nga sityo. O masiguro nga masayod sila o makapahimo sa mga programa inguman mga oportunidad ubos sa coconut farmers and industry development plan. Kini nga pag-ila alang sa matag mag-uma sa lubi nga among gialagaran hinaot nga magdugang kadasig kini kanako sa pagserbisyong tinudanay o mas maayo pa aron mas walay mag-uma nga mabian. So mo ni usa sa mensahe nga gipadangat ni First District board member Nanay Lucille Lagunay no. Congratulations na board member no. Samtang sa laing bahin usab dunay gi publikar ka dunay nangutana nato nga ngano kunong sige og dunay water service interruption labi na sa Cortes area no kay ganiha dunay gi post ogani karong hapon alas 4 gumikan kay dunay emergency leak no repair sa tubo nga gidak-on nga 4 inches so dako-dako ni so ang nagtabo ining maong lugar ang naapektuhan ani mahigala no kininga Lolorito San Roque Malayo Norte lakip usab ang Galyares Hospital diha sa lungsod sa Cortes. Kining tubo diha mga higala no

0: Sandi Jo, doon ay leaking gumikan kay dipiktuso ang mga tubo nga gideliver sa supplier niya ito nga nakalabay ng mga pila kabuwan. Mahinungdan nga nakadesider ang management sa Richley Water Corporation nga baklason tanan katong mga tubo nga ilang na procure kay ilang pulihan og bag-o kay maunay problema no nga mura og substandard kato nga tubo nga gi-supply sa daan nga supplier. So mo ni nga bisan tuod kuno og hapdo sa bursa kay dakong kantidad kini nga ilang i-google sa management apan na ilang buhaton para lang gyud nga mahunong na ning mga ingon ini nga mga kining water interruption. So nangayo og dispensa ang management sa Richley Water Corporation ining sandijo nga pagkapaong no sa tubig paghinay sa pressure pagkawa gyud tubig sa mga konsumidor diha sa Cortes area no. Og ato lampong ilahos kining good news mga higala sa ato mga kaigsoonang Cortes no. Labi na sa barangay New Lourdes gumikan kay umapong adlaw gikatakda na gyud no ang pagpahigayon sa groundbreaking sa Richley Water Corporation sa ika-5 nilang water treatment plant dito sa Uhan, Barangay Lourdes Cortes. Ang maong bagong pasilidad adunay kapasidad nga 5 million kalitro matag adlaw. So 5 liters muna gitawag og MLD kung 5 million metric liters per day. Morning nagpadayon ang pagdako ang labing dako nga tighatag og serbisyo sa tubig sa ato nga probinsya sa Bohol. No? So muna nga baliko nako ang maong bag-ong pasilidad adunay kapasidad nga 5 million kalitro matag adlaw hinungdan nga musaka ang kinatibuk ang supply sa mainom og luwas nga mga tubig sa Richley Water Corporation ngadto na sa 22 MLD para sa katawhang bulanon labi pa sa mga existing nga mga konsumidor karon. So mas lapad na nga serbisyo ug mas dakong tabang labi na ngadto sa kinahanglan og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya. So karon sa ilang ika-8 nga tuig nga pagpangalagad no isip water provider. So ang Richley Water usa ka 100% nga lumad nga kumpanya sa Bohol mga higala nga gipaniiya sa ato nga kadugong bulanon mga higala sa Banaing Lim. So ang kasamtangan nga upat ka water treatment plant niini nahimutang sa Patrocinio Cortes nagkuha og supply gikan sa Malingin Falls. Lain sa bining sa Trinidad kining Ipil mga higala. River Lubok kining Loktob Spring o kining Sibilya sa barangay Magsaysay ang Bugwak Spring. So nagamit ang kumpanya og surface water. Pasabot tubig sa ibabaw sa yuta no dili katong deep well. So duha ra mga matang sa tubig sa underground o kining surface water. Isip tinubdan isip pagsuporta usab sa mga inisiyatiba sa gobyerno alang sa pagpanalipod sa kalikupan. So sa pagkakaroon, ang Richley nagserbisyo na sa pipila ka bahin sa Cortes, Lakip ang Baclayon, Dawis, Tagbilaran o Panglaw. O bag-o lang sab kining ilang gi palapdan ngadto sa Lubok, Sikatuna o lungsod sa Albor. So kining bag-o nilang pasilidad sa Uhan, Spring Mahigala sa Cortes, giila nga usa ka labing dako nga tuburan sa tabang tubig sa tibok isla sa Bohol. Kung magsugod na kini, mag-operate na ang ikalimang water treatment plant o gilauman nga muserbisyo sa 11 ka barangay sa lungsod sa Cortes. O musupply o tubig, lakip na nini ang Galyaris Memorial Medical Hospital Migala sa Cortes. No? Nga usa ka sumpay ni sa extension sa Galyaris Regional Hospital sa Tundak Bayan sa Tagbilaran. Ug mutabang sa pag-supply sa labing minus gismil ka panimay o mga establishmento sa negosyo uban sa gihiusa, no, kay atong gikwinta-kwinta nanay sa mga 22 million liters per day nga kapasidad kong mag-operate na unya kining uhan na spring Maygala sa lungsod sa Cortez. So gawas sa pag-abot sa uban mga komunidad, no, nga maabot nga to sa kay padayon ang ilahang expansion nga nanginhanglan og tubig, kining labing bag-ong pasilidad masiguro usab sa pagpadayon sa atong kaugmaon. Ug matud pa ni Engineer Alfredo Kalinawan, ang General Manager Maygala sa Richly Water Corporation, nga ang ilang misyon sa paghatag og luwas, masaligan og malahutayong tubig ngadto sa mas daghang pang komunidad sa pinanggang lalawigan sa Bohol, Maygala. So, congratulations, no, advance sa ato mga kaigsunan diya sa Cortez, inguman sa management sa Richly Water Corporation. Now, karong adlaw usab di ay, no? Good news sa ato mga kaigsunan, labi pa sa lungsod sa Dawis, sa Benunido, sa Duero. Gumikan kay karong adlaw, 3,607 ka pamilya, no, sa lungsod sa Dawis, mga Higala, 2,000 sa lungsod sa Benunido, og 1,200 sa Duero, 800 sa lungsod sa Lila, ang makadawat, nakadawat, no, sa tag na po kakilong bugas, mga Higala, karong adlaw, nga gipunduhan kini sa national government, og doon na po'y amot, no, gikan sa panudlanan sa kagamhanang probinsyal aron sa Ingonyana, mas daghan o mas lapad ang mahatagan sa tagnapo kakilong bugas, no, mga Higala. Agig ug tabang-tabang sa ato makiksunan taliwa ning krisis nga atong na sinati karong panahon na, mga Higala, no. So salamat sa provincial government, no, at least ubay-ubay na unya ang nakadawat ni ini ning maong tag na po kakilo nga bugas, mga Higala. So atong ipabati, mga Higala, no, sa akong giingon kaganiha, inini ang paghinabi, no, sa HEPE, sa Provincial Tourism Office nga si Ma'am Joan Pinat, agini og tubag, mga Higala, ining nag-viral ko, no, sa po sa social media, kining mahal kayo precious pampanong isda nga mobalor og 1,600 kapen, kapisos. Unya, gisundan ni sa pamahayag ni Gobernador Arias, muna ang atong dasigo na ato makaisunang bulanon sa pagpaminaw sa tipik sa pamahayag ni Ma'am Joan Pinat, no, sa Provincial Tourism Office. So, palihog ko, no, ko, Bert, no?
1: Ang guning mga butang bahin aning pricing sa ato ang mga pagkaon din sa Bohol. O niya kaning atong mga netizens, dali-dali ra po dayo bitang mupos mang reklamo, gobyerno pa sa Minglan, gobernador pa sa Minglan. Ma'am Joan, sa inyong pagtuon, ingon ani ba gyud ning mga presyo sa mga palaliton? Di gyud magkapareho, na ay mahal, na ay barato, depende sa provider of the service and the food, Ma'am Joan.
2: Yes, tinuo dili gyud ta maka-control anang sa klase sa serbisyo, sa presyo, kay og unsa nga klase nga pagkaon ang ilahang iserve, unsay ambiance kumbaga ang ilahang gi-offer pod sa ilahang restaurant or sa ilahang resort nga na.
1: So how giunsa na to pag-address ni ma'am, kay sa mao mura mangupuni og maghatag og negatibo ba? While we are strongly pushing for the tourism sa Bohol, aron malago ni makatabang sa mga bulanon, some sectors are trying to bring us down. Pinagi ni mga isyu nga mahaling Bohol, mahal din ang Bohol. How we address this, ma'am, pagkakaroon?
2: Pagkakaroon, maghatag yun taog ka ng information, yun, no? Maghatag ta sa ato ang mga options, sa ato ang mga turista. Karon makita nila nga ang ilahang budget naari ka doon, dito kay puro tanan, ikmahal. We have all.
1: Hello, Ma'am Jo? Tapa, kay murag nihinay ka, Ma'am Jo. Huwag ka maklaro na ako. Okay. Paano kuno do? Kay dindo atong i-effect ba? Pampano, lami roads and bridges and flood control construction where easy money comes from. Government officials unfit for their job. Some representatives are trained as medical workers but choose to work in infrastructure. They must address this issue of healthcare. Hapit na mahuman. Ato kuno nang subayon po do. Ukay-ukay restaurant kay barato. Bulok man ang nagpost ato. Oh, father dong. Ayaw ana. Father. Ana, di ayaw dong ana. Moro go na. Ah, mo lagi. Manangit ang presyo, no? Huwag mo nang barato raman dire, mahal man dito. Ah, ito rakas barato. Ayaw doon, ayaw si reklamo itong mahal. Kaya wala gidesign anang negosyo nila. Mais ha, nga inana, mangyod na, no? Matod pa sa Will Travel Tourist ako, may kaon ko.
3: Daran. Ang libre, mahal, o mahal ko ang Bohol, pero mahal doon po na ito ang Bohol. O atong pagkaon, bang Bohol ba?
1: Yes. Kaganin na nga nabiyaan na itong istorya, no? Unsay gihimo sa ito ang provincial government.
4: Okay, mobile link ko. Okay. Inunong lang ito kariyo.
1: Yes, pagkakaroon. To counter this negative, ino na ito ba? Kay di yung puni maayog magdaghan ni sila. Kay basig mawadaan na yung tag-turista ani sa Bohol, Ma'am Joan.
4: Noon, bigyan na to i-dismiss ni nga concern, no? The provincial government, ilabi na si Gov. Ingayon siya, we listen to our visitors, naminaw ta sa mga feedback. Pero, ato apong palitaan ng paagi, mangutan na sagta kung tinuod ba ang experience ng deliver bagyo o value sa money nga ilahang gi, sa kwarta nga ilahang gi gasto. Ba? So, kinahanglan, di man tamo complete being the cheapest destination, but we will always say that Bohol is worth it. We cannot compete sa mga pinakabarato, but we will tell you that the service and the quality, that one we can assure that you will have value for your money. So, ang Bohol, like, diverse man kaya sa ekonomiya natin, accommodation, restaurant, transportation, marine activities. Unya, kaning mga presyo, naturally, mubalay yun na siya kada season, quality sa location, niya, so level po ng service niya di-provide anang, ato ang mga resorts, restaurants, no?
1: Ako, Ma'am,
4: so, ang importante kaayong makita nila ang fairness, transparency sa presyo para sa ato ang mga ikita mo na kita sa tourism office, we will be working with the local government units na mag-sum up good taog ka ng food guide, local food guide, kung asa sila pwede mo doon, kasi sa ilahang budget po. Kay naman tayo nagkanlain-lain nga mga kananan na dili po di nga nakamahal ang presyo. Mamabusog na kadipindi sa imuhang budget, pero gusto yung ka mo experience of luxury nga experience, nga naay mo silbi, naakay view nga nindot, bugnaw, naakay sa kanang ngay aircon, ngay TV, ngay mga katanawan, pwede ka muling kudugdugay, hayahay kintay, imuhang pamaki, walga kaon ka. Taas-taas gina na siya o presyo. Kumparaan ng nangita lang ka o lami nga pagkaon na mabusog ka, ma-enjoy ka, naapotay nga na ang mga options.
1: Ma'am Joanne, salamat kayo. Niningi mo hanga pagpasabot, no? Kaya ang Bohol, bitang na to, mahal ta compared sa uban, pero worth it ang ato ang ato, sulit ang ato ang kwarta nga gigasto kay nindot mo pud ang experience diri sa Bohol.
4: Oh, kay ang ato ang objective dito, hindi man ta maingon nga himuon natong pinakabarato nga destination ang Bohol. Ato ang objective is to make Bohol a destination diin ang ato ang mga bisita will feel that when spend what they spend here is worth the experience they receive. That's what they will keep on telling people. Aron mo balik-balik sila din ni Bohol. Kay kinimanggong turismo ko, it's a shared responsibility. So we also encourage our tourists to be aware before coming here. Encourage nato sila nga pag-compare po sa mga legitimate offers, aning naa sa ato ang mga websites. Tunan yun nila kung asa sila madong, pangayo o information, kay, karon everything is online, na-search na nyo, we can share constructive feedback also how to improve the service nga ato ang na sinati. And at the same time, we encourage also our tourism enterprises to uphold fair business practices and deliver the service that they are promising. We will work together with our local government unit para makita yun aning ma-avoid na mga hidden charges. Kay turning usa ka negative experience can influence so many thousands of potential visitors. So ning ato ang mga businesses are also stewards of our reputation. Kay ang reputation sa buhol ato agayang tanan. Diba? Dili lang kay sa provincial government, dili lang kay sa tour guide or sa so ato ang tanan ni maayong feedback will reflect each and every Boholano. And ang usak ka di maayong feedback will also reflect sa tibuok Bulano, sa tibuok Bohol. So we take care of our industry, we take care of our destination as one big Boholano family or community. So man tinabangan ka, mandot pa sa border, na ay problema or na ay concern, maot na tanan dayon, i-address na to ang isang ka-issue.
1: Itong giisigutan mong guning mga butang bahin aning pricing sa ato ang mga pagkaon din sa Bohol. O niya kanyang atong mga netizens, dali-dali rapo dayo bitang mupos mga reklamo, gobyerno pa sa Minglan, gobernador pa sa Minglan. Ma'am Jo, ansa inyong na ingon ani ba gyud ning mga presyo sa mga palaliton, di gyud magkapareho na ay mahal na ay barato, depende sa provider of the service and the food, Ma'am Joan.
2: Yes, tinuod dili gyud ta maka-control anang sa klase sa serbisyo, sa presyo kay og unsa nga klase nga pagka.
0: Okay, so mao tumigala no ang tipik sa kinini ang pamahayag ni Ma'am Joan na pinatno sa Provincial Tourism Office. Muna nga sa ako nang gikaingon nga atong pahimduman ang atong mga kaigsunan nga kining responsibilidad dili ni para lang sa atong mga opisyales no nga pagadugag padasig sa atong mga bisita dinhi sa probinsya sa Bohol, but dunay tagsa-tagsa usab ka kaakuhan niini may gala. So labi na gyud nga kining bag-ong panahon mikan ining high-tech na lagi no teknolohiya, halos batang gamay na nay cellphone, maka-access na sa social media, uban pa, manang kanabang atong hunaon sa makadaghan, higayon, prior tang mo share kung dunay mga susama, ingunin eh, atong sutaon una, o tinood ba ni, o mas labing maayo, ang atong buhaton, ato nang ipuruwad nga to sa atong mga opisyalis, aron na diha-diha, kung tinood man, mahatagan dayon o pagtagad, maksunan dayon. Sama sa uban nga mga problema nga atong nabagatan susama ni mga overpricing na sulbad man dayon no ang maong suliran. Gipatawag dayon ang mga stakeholders katong nabuhi sa turismo, mga van operator drivers, van operators, manindahay tanan no. Aron nga ma-address dayon ang maong problema. So muna nga balik ko na to nga matag-usa nato do nagutay kaakuhan mga higala. Aron singon niya na ang atong probinsya sa Bohol padayon kini nga mo lembo labi na sa turismo kay mao ni atong giisip nga kinini ang dugukan sa atong ekonomiya sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol may gahinaot nga atong nasabtan. Unya ang atong oras, alas 7:25 na atong tang ipabati may gala. Kay ang pamahayag usab sa atong hipis sa DAR, no? Gumikan inini alaging kalabot ining DOJ opinion nga nagtangag sa numero number 16, series of 2026. Na matod pa, the DOJ has opened that CARP ceased to be effective on June 30, 2014. Including retention limits under Republic Act number 6657, kinilaging dunay kunoy kabaguhan sa mga palisiya sa DAR. Muna nga maingani ka na hinabi kagaling buntag sa inyong alagad si ang hipe si Dr. Ronald Pumatong. Apan napiki na sayang ang kagayunan. Tingali, gumapuho na lang ni natong ipabati ang kinatibukan. So, atong ipadangat ang atong pagpahalipay o congratulations sa atong mga bagong nanumpa nga mga empleyado sa kagamahan ng probinsyal, no? Newly promoted, unya na regular sila isip empleyado sa provincial government of Bohol. Kaganiha, nanumpa, no? Tubangan ni Gobernador Sumintado, opisyal ng nanumpa ang 36 newly promoted o regular ng mga empleyado sa kagamahan ng provincial sa Bohol. O nahinaot ang atong gobernador nga kining inyong bag-ong katungdanan mahimong dugang inspirasyon aron sa ingunyana mas mapalig-on ang serbisyo nga atong gihatag sa katawhang bulanon matud pa ni Gobernador Aris Omitado. O hinumduman nato sa kanunay nga ang matag posisyon sa gobyerno dili lamang usa ka oportunidad kundili usa ka dakong responsibilidad nga gamiton aron mas daghan pa ang atong matabangan, no, og maserbisyuhan mga higala mo ni dugang pahinumdom ni Gobernador Aris Omintado atol sa pagpahigayon sa kinini ang outtaking sa atong mga bagong na-promote o na-regular sa empleyado sa provincial government mga higala.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
2: Balita o
3: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
10: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Tungod sa timan Santa Cruz, sa among mga kaaway, bawiin mo kami sa ngalan sa mahan sa anak sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos nga mahan nga makagagahong sangatanan, maguguhat sa langit ug sa yuta. Mituwa sab ako kang Hesu Kristo, iyang bugtong anak, Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Santa Maria Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay o gilugong. Sa ikatulo ka adlaw na banal siya dihas sa mga minatay.

0: Ang espirituhano ang kahimtang sa pamilya, mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahum nga buot mulumpag sa espirituhanong sukaranan nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit kong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga tatluan kagutlo, ang CFC Bohol makigambog kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa bala ang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalbutan pinaagi ning istasyon DYRD sa programa CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat ug maayong gabi mga kaeksyonan atong mga pangumusta sa tanan natong mga kaubanan, labi na sa itong mga kaubanan sa MFC, sa Missionary Families of Christ, sa tanang mga renewal movements din sa ito nga Diocese Tagbilaran o sa ito nga Diocese sa Talibon. Itong mga kauban usab na ito, gawa sa itong probinsya, gawa sa itong nasod, pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live da sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa AM. Kumustang mga taga-DYRDAM? Naglanog-lanog ta sa layo kayong mga dapit. Kumusta mo? Kumusta? O usab sa ato nga Facebook page sa Ed Makalandag. Habol-habol. Atong mga pangumusta ninyo tanan. O usab atong mga pangumusta labi na sa atong mga kaigsunan sa isla sa Panglao o kumusta diha, kumusta mo diha sa atong mga kaubanan diha sa Panglao sa Dawis kay murag mingaw-mingaw na mininyo da. O ato pong pangumusta diha ni Brad Gude diha sa Loon, silang Brad Lo diha. Salamat Brad Gude sa imong pag-ari diri atong miaging Sabado. O usab sa atong mga kaubanan pa sa ato nga cluster. Salamat kay ninyo. Sorry kaya wa ko maka-appeal ninyo tungod kay mitambong ta sa gihimo na to nga joint conference on family diha sa seminaryo. Unya si Sister Elvin na lang po ang mitambong pagkahapon. O, salamat ninyo. Atong mga pasalamat sa tanan nga mi-appeal. Daghan-daghan, nakakita ko sa inyong picture. Daghan-daghan mo diha gikan sa Loon niya diha pa itong mga kaigsunan po sa klaing mga dapit. Salamat kayo ninyo. Og at ako diha po mga pasalamat sa mga mitambong sa nagklaing mga parokya. Dili lang din sa atong diocese sa Tagbilaran kundi sa Diocese of Talibon usab nga mitambong sa ikadusi ka joint conference giuluhan to og heroic family. Heroic family, mga hero, mga hero nga mga pamilya. Tinuod ang gi-describe sa ato nga obispo ning siya sa sa ato nga diocesan administrator sa Diocese Tagbilaran nga kitang tanan purosta mga heroes. Purosta mga heroes in our own way. Diha sa atong tagsa tagap sa kapamilya. Lahi-lahi matod pa niya. Lahi-lahi ta o agian. O niya nakasugakod tahantod nining mga panahuna. Nga wata mo lugak. Wata mo lugak. Bisa pag-unsay mga hamon sa kinabuhi. Unsa pa yung mga hulga sa kinabuhi. Nga moabot sa ato nga adlaw-adlaw nga masinati diha sa atong pamilya. So, mao gyud na hold on lang ta. Dili ta magpaluba sa mga problema ang atong maagian kay di man jud mawa ng problema. O ato na nga wad-o ng problema, mangita jud nagpaagi nga maka abot nga na nato tungod kay ang dautang espiritu si Satanas mao pud ayang tuyo. Iyang kuhaon ng tanang mga babag nga mo imuhat mo anak sa problema, mga babag na to nga di kabut unta ang problema. Iya nang kuhaon aron nga moabot jud ang problema na to. But ingon si Kristo nga kung kita na ata sa pag-ampo, na ata sa pagtuong na niya, dili siya mo fail. So, muna naisgutan na nato dito sa ato nga 12 joint conference. Giapilan to sa mga organizations gikan sa Manila nga gida nila din ang ilang convention sa Josefa o sa PAMAC, kanang Family Media Advocacy. Family Media Advocacy nga gida din sa Bohol. So, nalipay ta niini tungod kay na-involve mali kita sa media, nga ni appeal ta sa national organization sa Family Media Advocacy. Sa Family Media Advocacy Foundation. So, gihimo ni aron nga na ay butangan og elemento sa atong pagka Kristiyano, mga Catholic Christians diha sa media. Tungod kay maolagi ang atong madunggan karon sa media, wala lain kundi kaguliang, kagubot, na ay daghang mga fake news, na ay daghang mga intriga, na ay daghang mga problema nga ipadayag, wa na nakalimta na ang ato nga mga maayong balita. So maunay usapod sa mga hatagan og emphasis nga unta na ay igahin pareha sa DYRD, pareha sa ato ang istasyon na agyo gigahin para sa tanan nga maka natay mga paghisgot-hisgot mahitungod sa atong faith. Na amadungog na to din ang atong Santos nga Misa, na ay atong mga kaubanan pod sa mga kuana to sa Bible Apostolate, na apod sila programa, na apod ni sa atong programa, na apod tay regular kayo nga kada gabi idud ng atong Santos nga Rosario. So ang ato nga tungod kay ang ato nga istasyon, ang DYRD, member mo pod sa Catholic Media Network. So mo nang naay gigahin gyud niya ang ato pong mga nagpaluyo ining maong istasyon, poros pod yung mga full-blooded Catholics. Brad Peter, mayong gabi ini mo. Brad Peter, diris ko kauban na to po na siya sa boses. So, nga na mga kaigsunan, nga gihatagan og emphasis tungod kay usahay matabunan na ang ato nga pagtuo. Unya, daghan po kaayo nga muingon nga Katoliko sila, Kristiyano sila, pero ilang mga sinultihan o ang ilang mga binuhatan, dili na to ma-spilling og nakatoliko ba sila o na Kristiyano ba sila. Tungod kay nag-example ni sa atong conference kay ngon nga mahitungod sa same-sex marriage pananglitan. So bisan pa mga Katoliko mo ingon lang mayo man tingalipod na. Gani na ako na yung mga pare, gani nga maingon, uy, luoy po sila o dili po na nato sila kanang sagupon. So, maka-imagine ka sa mga disaster nga mahitabo diha sa ato nga mga pamilya, diha sa atong katilingban, nga ang unsa imong gituuhan, dili mo imong gisulti. Ang imong gisulti, dili makita diha sa imong mga buhat. Bueno, niapatan ining kinabuhi, naglawig pata, naging kamot pata, nagsakripisyo pata. Sa bisan pa sa itong kaugalingon, nga dili pata kayo hingpit, pero naning kamot nga unta. May uyon ang ato nga mga ang ato nga pagtuo, ang ato nga mga buhat, mahiuyon diha sa ato nga pagtulunan sa simbahan Katoliko. Uy no, di pata malimot ay si Jason. Uy, Dong Jason, kumusta? Ano man ka mag ari-aris bay? Bisita-bisita dire. Kita kami ni imong boss diha sa eskwelahan. Sa seminar, nakita kami. Pangumusta ko niya. Si Dolly Malayaw is right now listening. Si Raul. Raul Ributa is listening right now. Mayong gabi kini mo diha. Boss, diha sa Sambog. Mayong gabi ini mo diha. O, mo lagi na mga kaigsunan. Ato din, i-welcome back home ang ato nga kuning amigo gyud ni atong umaabot ng obispo. Pero lagi obispo man siya, kinahangan gyud ni ato siya nga ipahimutang diha sa pinaka habog nga altar diha sa ato nga respeto, sa atong respeto mga kaigsoonan, si Bishop Bay Barkes. Maayong gabi kanimo Bishop, na amantok sa siya sa Burungan pa. And hopefully karong umabot nga September 27 alas 9 ana sa St. Joseph Cathedral paghimon ang iyang episcopal ordination. So ato nang tambungan mga kaigsoonan. Oh, diya, maayong gabi kanimo sir ko no, watching. Uy, sa Iloilo man dahil Raul. Oh, to sa Iloilo dahil siya. Ah, yes, kay tuwa man dahil ito ang atong mga opisyalis diya sa Barangay Sambog. Oo, kumusta mo diya? Oo, oh, pagdamo o kan. Ilunggo nga. Inilunggo niya pag daon niya mo. Oh, so... Mayong gabi niyo diha si Kapitan. Oh, naaba si Kapitan, ang inyong mga kaubanan diha, ng mga konsehal o mga opisyalis sa barangay. Mayong pagbiyahe ninyo, hopefully makadamo o daghan pa kayong mga kahibaw, kasayuran, at upong ibahe na sa ubang mga barangay. Okay, mura man po dyan ni Oga, unod-unuran po ng Barangay Sambog. Diba? Well, anyway, mga kaigsoonan, ato nga mga panghinaot sa atong umaabot nga obispo, si Bishop Bay Barkes. Kauban mi ini sa tennis club. Oh, mayon ni mo duwa. Oh, si Bishop, kay mag-andamig bali na. Muhangay punig bali na po. Pero dili pala, huwag. May numlaga may. Oh, yan na, yun na. Butan kayo na yung atong kanon niya. We take pride. Ingnon lang nako. Appeal ko sa garbo nga naimo siya nga amigo namo diha sa among kapilya gyud sa Lourdes diha sa Purok Dos sa Dampas. Amo ning benefactor. Mao ni siya nagdasig namo nga makahimo mi og kapilya. Unya salamat pod sa mga sa pamilya ni Engineer Noel Galab nga mi donate gyud sila. Ugo sa ka luna gamayng lute anang atong kapilya mo nang kapilya sa Lourdes kaya nang among image sa Lourdes hinatag na ni Bishop Bay. So ning uswag ang among kapilya tungod sa iyang pagdasig, tungod sa iyang pagdasig kanunay sa mga katawhan diha niya ning abot ta meron og ana 3 sina ka cluster sa una gamay ra may nga cluster unom pa to. Nya karon daghan naming cluster diha. So ingana mga kaigsoonan nga mga paggiya sa ato nga mga kaparian na himong obispo dito sa Burungan nya mibalik na pud ni ka obispo sa ato gadapit. It's a blessing for us. Mahimo siguro ang kasubanan dito sa Burungan, Diocese of Burungan dito sa Eastern Samar. Oh, pero dinis ato, nahimo na to nga blessing for his comeback, blessing for his service. Isip ato din nga pangu nga servant, servant sa ato nga simbahang katoliko. So magpaabot ta, anang panahon na ang detalye niya ini. I think nag-meeting man sila ganiha karong adlawa. Sa detalye niya sa kalihukan sa ordinasyon sa ato nga bag-ong obispo, hopefully mapahibaw na unsay mga instruction nga ato nga buhaton kay natural daghan kay mga tao, daghan ang mga kaparian kay niingon to siya nga daghan kuno kayo mga pari gikan sa Burungan sa Eastern Samar o gikan pagan siguro sa ubang mga diocese pa nga moanhi din he. So malagmit na nga di kayo na daghang mga tao nga makasood tingali o mahimong anaras gawas, sige lang basta kay we will become a part of the celebration or the official start of the service of our new bishop of the Diocese of Tagbilaran. So salamat kayo, salamat niya. Si Father Jim, si Monsignor Jingboy po, ngayon na po siya, salamat kayo, kaya nahuman na akong pagka-obispo. Nahuman ako nung iyong pagka-obispo. So, kaya na siya. I'm retired ako nung siya sa pagka-obispo. Well, anyway, mga kaigsunan, buotan, puros ni mga buotan sila. Puros ni mga buotan sila ng mga pare na to. Pasalamat ta sa kultura ng Buholano nga naad sa naglatay silang dugo nga ilag yung pakita nga ingana ta ka ingana ta nga moalaga diha sa ato nga simbahan. Well, anyway, ning liwat-liwat kuan ra minyo mo sunod-sunod ra minyo diha Monsignor Jingboy o Bishop Bai. Pohon-pohon sa imon yang pagbalik. Kita-kita ta. So, mo ni mga kaigsunan atong dublihon ng atong pag-ampo. Kaya nag-ampo ta nga matagaan ta o kuan, matagaan ta o kanang pare, may obispo. So, naana, nahatagan na ta sa atong mahal nga Santo Papa o obispo para sa ato nga diocese. So, dili ta mulugak sa atong pag-ampo nga unta. Ang iyang administrasyon, mahimo unta nga administrasyon nga kanunay gyud nga gigiyahan sa balaang espiritu o naa kanunay nga gi ubanan sa grasya nga gikan gyud sa ating Dios nga mahan. So mo na mga kaigsunan og gamay nga hisgot sa mahitungod sa atong gitambungan kay ang akong plano akong ihisgutan ninyo di siguro synopsis lang ang matag topic kay imagine ka nga kuan ka topic mura og pito o walo ka topic ni na ini mga ginagway mga topics nga gihisgutan naghisgot og mahitungod sa naghisgot og mahitungod sa mga issues sa Pilipinas mga issues nga giatubang nato sa Pilipinas issues on the family nga mahitungod sa kaning same-sex marriage, mahitungod sa mga contraceptives, naghisgot ni mahitungod sa ato nga mga advokasya diha sa evangelization, diha sa pagtudlo, paggiya sa ato mga leaders diha sa simbahan, gawa sa atong mga kaparian, katong mga lay leaders diha sa atong simbahan sa paghatag nila o gahusto nga mga kasayuran o mga impormasyon o mga pagtulunan aron nga ilang madangat o tagsa-tagsa nila ka mga membro labi na sa atong mga clusters. Kini mga butang nga mao ni ang ako pod nga advokasya nga katong tanan makaabot to dunta. Gali o naay mga topic nga kung masigutan unya akong ipasalig ninyo, hatagan ko ninyo sa inyong messenger account. So ako ipadaan ninyo ang kuan ang detalye no kay aron nga napumudhay mabasa-basa. Well, anyway, mga kaigsoonan, unya naghisgot gani ang very interesting gisgutan kadtong sa mahitungod sa pamilya, heroic family. So heroism in the family ato nang hisgutan og maayo kayo ni nga mga pagtulunan unsa ba nga mahimutang heroes diha sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan nya diha po gihisgutan mahitungod og AI unsaon nato pag unsay ato nga mga buhaton ining panahon sa technology karon panahon sa AI karon nga mayo po ng AI kay mugwapa punta. Mugwapo punta. AI nga, di kayo ta himos og dagway. Gibuhatan ko nilang AI sa muna akong dagway dahil muna akong purma. Oh, mayo man po. Pero ang final analysis at ora na isigutan niya, nga dili ang AI nga mo himo ni mo sa imong giyaba sa imong buhaton, kundi ikaw mo'y mugiya kung sa buhaton sa AI nga aron ma-convenient o masayon-sayon ang imong trabaho. Ako mong sultihan, ako po ning giser nga to nila. Nga, nag-konsulta mi sa AI, nga nangayo mi o picture sa ube. Mo nag-ingon sa itong provincial agriculturist. Ngano nga ang ube na himong kamuti? Mo gihapon dito sa Korea. Nangayo mi o picture sa ube nga kinampay. Ang gihatag, well, kinampay magkolor, pero kamuti lagi. Dili ma o dili man kinampay nga ube. So, ingana ka kuan ang AI. Ingana ka sa ingin ini nga murag mahimo kang malimbungan. Mahimo kang malimbungan sa AI o magsalig ka. Ang malimbungan man doon ka, kayo magpabuhat kag AI sa imong lagway, mukha po man doon. Daghan kayong, uy, mura lagi ikaw doon. Daghan, ganihan, si Brad Beck dahi, mga gabi ni mo Brad Beck, tambis diha sa Baclayon. Ingon siya, dito dahi ka kon Brad, dito dahi ka o kanang Kurilya, balik dahi ka dahi sa Kurilya, may Kurilya, sa Australia, dito dahi ka sa Australia, kuwa man, diha maligi imong gipost nga, kuwan ka, nagdaka o bag, niya, sakay ka o replaw na, patay to brad, AI to brad, dili po na ako nagbuhat, hindi ko kaibaw ana. Hindi ko kaibaw ana mga AI. Si Joan Lupina is listening right now, watching, si Lucy po, ako ang pagkumangkong, si Lucy. May gabi ini mo, Joan, dahi Joan, niya, si Lucy po diha sa Tabok, sa Tabok, Danau, Bohol. Oy, si Nelson in London. Mayang gabi ni mo, Son, o sa imong asawa, dahil imong pamilya diha sa United Kingdom. So, okay. So, muna yung mga kaigsunan. Atong ato ning tagsa-tagsa on niya, aron nga ma, kung ano to, kung sa mga kabaguhan karong panahon na. And one of the exciting po na ko nga kanang learnings dito, kining technology sa medicine. No? Ako sa una, kay one month ago, nagtrabaho man ko sa livestock sector, kana bang sa mananap, mga kabaw, baka, kanding, baboy, manok, mo na akong trabaho, bakuna ana, pagpanambal ana, pagpangkapon, o kung sa panay buhaton na to sa ato nga mga sa mga atong hayupan. Pero usa sa mga na gigamit na mo kanang Ivomec. Ivomec ang ngan, pero Ivermectin ang generic ana. Mauna ang pangpatay sa internal or external parasites. So makakuha na sa kuan, makapatay na sa mga kuto, makapatay na sa kuan sa mananap, sa kanini ang bitok sa mananap. So ngayon na ang tambal yun, mayang tambal. So pag-abot sa COVID kay maayo man dahil po itambal sa COVID. Daghang tambalan. So ako na, ato nang ipahibaw ninyo, ato nang ipahibaw ninyo, nga daghan ini. Unya, dili ni ingon o kanang istorya lang tungod kay na yung mga research, backup by research. And the discovery was done by a prominent doctor in Japan. Gani nakadaog siya og kana ang award sa iyang discovery niya sa ivermectin. So kani kanang probe na ni nilagyad niya kan gigamit na ni daghan na kay gamit. Gani nakabasa ko nga the president mismo sa United States mao'y unang ning gamit ini sa panahon sa COVID. Mao nang sila dito sa Amerika, duha sila dito mutuo og kuan. Mismo ang presidente wa mutuo katong vaccination. Og there are revealing, there are numerous data nga wa gyud kaayo, dili gyud wa gyud maka di gyud wa gyud makaayo, wa makahatag og kaayuhan ang vaccination. So muna mga kaigsoonan nga ato na unyang ato kion, ato na tanawon. Kay aron nga makahibaw pod mo. O di siguro detalye na to mahatag ninyo, kay dili man ako'y utor anak nga kan, but just mga information lang ang mahatag na to mahitungod anak. And then usab mahitungod pod sa kuang gihapon. Mahitungod gihapon sa kining mga kalihukan importante po nga akong learning nga akong na kuha mga kaigsoonan kining mahitungod sa katong giser, katong Bisaya nga taga Davao. I mean, Bisaya ang taga dito na magpuyo sa doktor siya, pero dito na magpuyo siya sa Baguio. Dito na sa Baguio. Ang iyang giser na to, mahitungod po itong iyang giser sa kaneng mahitungod sa kaminyon. Kaminyon, kinabuhi gahapon sa pamilya. Mahitungod sa mga masakiton. Niya, diha po yung sir, mahitungod sa right sa mga masakiton. Diha usang ka usang yung sir nga taga Davao nga, wana siya doon mo, wana siya mo dawat doon o pasinte nga karang magpa, magpa basiktumi, magpa legit, wana siya doon anak mo dawat. Tungod kay pro-life na siya nga mga doktor. Diha ang mga doctors for life. Then, tambong sila mga doctors for life, mga kaigsoonan. So, ato nang i-hatag niya ninyo kay, kan kayo, mga informasyon. Informasyon nga ato nga makuha. Ato na tagsa-tagsaon, sagdi siguro na detalye na ito mahatag ninyo. Kutubra po sa akong may bawaan. But I will not be talking about as authority, but just kwan lang, as a media practitioner nga mo hatag ko ninyo og rundown o kasayuran mahitungod sa mga gipanghisgutan atong panahona. So diha ang mga seminarista mitambong, diha daghan kayong mga representante sa ato nga mga naglain-laing mga parokya dinhi sa probinsya sa Bol, diha taga-Anda sila si Brad Baning, o diha taga-Talibon, diha taga-Eskwilahan, diha itong mga kaubanan sa nakalain-lain mga renewal movements din sa ato nga probinsya sa Bol, for that matter, mga kreksyonan. So, diha daghan kayo nga may tambong. So, ingana ka ayo, doha mo ito kaadlaw, Sabado na itong Sabado, o pagka-Domingo, sa alas 5 na may nakahuman. Uy, salamat tayo, kung mga pasalamat diha sa Baclayon. Oy, salamat Arnel, salamat kay Arnel, RBJ. Salamat kay ninyo sa inyong pag-imbitar sa pista diha pod sa pista pod sa Kanapnapan. Salamat kayo Marge sa Gawala o sa imong papa diha. Si sa akong boss. No, diha sa barangay, diha sa barangay kanapan mo, Roger, si Roger o si former barangay captain diha sa kanapan. So, mga kaigsoonan, mag-iskot-iskot tayo ni sa sunod puhon, iwa na po po tayo panahon, napopos lang po datong time. Ako lang pasalamat ninyo, salamat ninyo sa tanan sa di pa ko malimot. Again, we would like sa ato dinhi sa atong programa, we would like to welcome sa atong bag-ong obispo si Bishop Bai Barquez. Mayong gabi kaninyo tanan.
2: Inyong napati ang tulumanon CFC Oras sa Pamilya. Tulumanon ng inyong madunog dinhi sa atong istasyon BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban muntag anunay ka na to ang atong labaw magagagaw.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
3: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol.

0: At ang tigtipig manggod sa mga records sa SALN maumang ang opisina sa Ombudsman. Si Attorney James Brian Ibrahim Ali, private counsel sa panig sa prosecution, mao ang nangabaga sa direct examination sa testigo. Samtang sa laing bahin, si Attorney Justin Nicole Gular ang nangamot alang sa depensa. Gibasa ni Attorney Bato ang mga numero nga nahitala gikan sa mga statement of assets, liabilities, and net worth consultants ni Vice President Sara gikan sa tuig 2007 hangtod 2025. Ang maong mga dokumento nagpakita nga ang gideklarar nga net worth o kinatibuk ang bili sa katigayunan o kabtangan ni Vice President Sara, apila ang iyang bana, misaka gikan sa 7.25 million, no? 7 ka milyon o 250,000 gikan ni atong 2007 ngadto na sa kantidad nga 98.66 million ni atong tuig 2025. So dako gyud ang pagsaka, no? Gikan sa 7.25 million hangtod sa 98 million or hapit na moabot og 100 million. Gipakita usab kaganina binagi sa testimonya ni Attorney Bato ang mga record nga si VP Sara wala magdeklara og cash nga anaa sa iyang kamot o anaa ba sa bangko sukad niadtong tuig 2019. So gikan sa 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, zero ang nabutang sa espasyo nga gigahin para sa cash on hand. Ug wala usab siya'y kwarta sa bangko. Misupak ang depensa nganong i-appeal man ang mga tuig nga dili pa presidente si VP Duterte apan gipasabot ni presiding officer Senator Cheese Escudero nga ang mga SALN nga gisumiti sa wala pa ang 2022 kadtong sa siya na nilbihan pang BC Mayor o Mayor sa Davao City gikan sa tuig 2007 hangtod 2022 magsilbi lamang nga baseline basihan o panugod nga reference tungod kay ang mga kaso batok kang VP Duterte may kalabutan lamang sa mga buhat nga nahitabo atol sa iyang termino isip Vice Presidente. So, iklaro nga the Vice President is only accused of acts committed when she was still or she's serving as Vice President. Pero katong uban, giapil lang kay aron dunay basihan, dunay reference point. O mga kahigulaan, doon ay tulo ka importanteng punto ang gilangkob sa mga nahitabo sa husay karong adlaw. Una, misaka ang gideklarar ng net worth ni VP Sara ug mihunong sab siya pagdeklara og cash ni adtong 2019. Buti pa sabot sa 2022, 2020 hangtod 2025, wala siya gideklara nga doon na siya cash na gihuptan o dili ba sa bangko. Gibasa ni Attorney Karen Batu ang gideklara nga net worth ni Vivi Sara base sa iyang kaugalingong mga salens nga gisumite dito sa opisina sa ombudsman. O kay diha pa man apil pa man tong mga record sa iyang mga salens nga gisumite usab ni VP Sara sa nagsugod siya pag-alagad isip Vice Mayor niadtong year or tuig 2007 ang iyang gideklara nga net worth akong sublion mikabat og 7.25 million niadtong 2021 nga mao ang iyang katapusang sell-in sa wala pa si mahimong vice presidente kinimisaka ngadto sa 65 million. Og nitong tuig 2025 o sa maaging tuig misaka pagyud kini ngadto sa 98.66 million. Matod ni Attorney Batu, nagdeklara si VP Sara og cash on hand og cash in bank sa iyang mga salens gikan sa tuig 2007 hangtod 2012 o gikan sa 2016 hangtod 2018 nga ang kantidad nagkalain-lain ranging from 2 million up to 6.3 million. Apan matod pa niya sa mga sell-in alang sa 2019 og 2020 wala nay gideklarar nga cash on hand. Apan sa mga sell-in alang sa tuig 2021, 22, 23, 24 og 25 walay cash on hand o cash in bank nga gideklarar matod pa sa testigo sa prosecution. So ambot sana sa kana pag pasabot kung maabot na ang punto o turno sa depensa nganong wala may nahitala yung mga cash on hand o kwarta di sa mga kamot o cash in bank o mga na-deposito nga gideklarar sa mga salens nga gisumiti sa atong Vice Presidente gikan sa tuig 2021 ngadto sa tuig 2025. Kay mura o lisod hinoon pag usaon na nimo pag justify nga nung wala man dinool bagil makatuo ba kita nga wala siya kwarta diya sa iyang mga kamot o sa bangko ba ilabi na nga doon na sa ipapresentar unya nga ebidensya ang prosecution gikan sa Anti-Money Laundering Council nga nagpakita nga doon na sa sila yung mga bilyones nga deposito sa bangko. Kini atong naibaluan mga kaigsoonan sa gipahigayon nga hearings o husay dito sa dito pa sa Kongreso sa naging duha ka tuig. Og ibasa usab ang mga business interest nga gideklarar ni VP Sara o sa iyang bana nga naasab nahitala sa sell-in. Ang sell-in para sa tuig 2024 naglista og na po ka business interest sa magtiayong Duterte Carpio, lakip ang Metro City Chow Food Corporations o GenCorp Industries Incorporated gawas sa uban pa nga nakabase sa Davao City. Sa dihang ibangutan na kung kinsa ang nanumpa sa mga salen, mitubag si Attorney Bato nga ang Vice President mismo ang nanumpa nga ang tanang mga hinahitala o nalista sa salen gipanumpaan gayod ni Vice Presidente nga insakto o walay sayop. O ang ikaduha nga punto nga migawas sa husay kaganina mao ang pagutingkay sa mga nga kakulangan sa standard cell and form. Si Attorney James Ali, ang counsel sa prosecution, miingon nga ubo sa Section 8 sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, di kinahanglan na ang personal property lakip ang stocks sa mga korporasyon ideklara gayod sa salen uban ang acquisition cost o kantidad sa pagpalit niini. Ugani, ikinahanglan nga kini i-itemize o ilain-lain ang paglista, matod pa niya. Atol sa pagpangutana ni Senator Escudero, gipakumpirma ni Attorney Bato nga ang sell-in form walay luna o espasyo para sa acquisition cost sa business interest. Ugmingon si Senate President Sherwin Gatzalian nga ang wala maapil nga acquisition cost mahimong magpasabot nga mas ubos kaysa tinuod nga gideklarar nga net worth ni VP Duterte. No? Presumption pa lang hinoon ka na, no? Mapuribahan ka na sa sunod pa nga mga husay sa pagpakita sa dugang pa ng mga ebidensya gikan sa prosecution o sa pagtubag usab sa panig sa depensa. Sa cross-examination, gipakumpirma ni defense lawyer Justin Nicole Gular kang Attorney Bato nga ang mga sell-in form sa Civil Service Commission niya itong tuig 1994, 2013, 2015 o 2025 walay lahi nga mga linya para sa cash o walay kolom para sa acquisition cost sa mga negosyo. Gilinaw usab ni Attorney Bato nga ang iyang opisina dili og wala magsusi kung tinuod ba o sakto ang mga impormasyon nga gideklara sa usa ka opisyal sa gobyerno sa iyang kagalingong salen. Sa dihang ipangutan na bahin sa mga lagda sa 2025, miingon si Attorney Bato nga walay prohibition batok sa lumping o karabang paghiusa sa mga butang sa usa ka deklarasyon. Gipasabot ni Attorney Ali nga ang 2013 guidelines nagtugot sa collective declaration alang sa personal properties nga hiniusang nakuha o kahaba ang mga properties o kaptangan nga gamay ra og value. Sa pangutanan ni Senator Riza Ontiveros, kung doon na ba'y balaod nga specific nga nag-ingon nga kinanglan kini nga separado o gilain, mitubag si Attorney Ali nga wala siya'y nahinumduman. O gayong duman nga sa sayo pangabahin sa husay si Attorney Bato sa papungutana ni Senator Joel Villanueva mitubag nga base sa iyang kaugalingong kasinatian o sa kasinatian mismo ni Attorney Bato ang cash gila inlain o gideklara bisan pa sa wala pa ipatuman ang 2025 rules. O ang ikatulo nga punto mga kaigsoonan mao ang punto nga dili ripasuhon o i-review sa ombudsman ang bisan unsay sulod sa si, sa SALN nga gisumiti. Miingon si Attorney Bato nga ang iyang opisina isip repository o tigtipig sa mga SALN muso si lamang kun ang SALN nagamit ba sa hustong porma o kun kini napirmahan adunay petsa o adunay page numbers. Apan sulod niini dili na ripasuhon matud pa sa saksi nga si Attorney Bato kang Senator Erwin Tulfo. Matud sa saksi ang Field Investigation Office sa Ombudsman walay access sa mga gisumiter nga SALN gawas kun mangayo kini niini alang sa usa ka investigation. Sa cross-examination, miingon si Attorney Bato na wala siya personal nga kaibalo bahin sa mga personal nga property nga gilista gawas lamang sa unsay iyang nabasa o sa unsay nakasulat mismo sa mga SALN. Miuyon siya nga dili siya kwalifikado o competent nga musulti kung irregular ba o adunay problema ang mga SALN ni VP Sara Duterte. Sa sayo pa ang husay, giklaro ng daan ni Senator Escudero na si Attorney Bato dili o wala magtistigo bahin sa kamatuoran sa unsay sulod sa mga SALN kundi sa unsa lang ang nakasulat mismo niini. Miingon ang saksi nga walay record ang ombudsman sa 2013 o 2014 SALN ni Duterte base sa impormasyon nga gipasa ngadto kanila gikan sa ilang Mindanao office. Miingon si Senator Escudero nga kutob sa iyang nahibaluan, gitul-ed o gi-correct ni VP Duterte ang iyang 2016 o 2019 SALN pinaagi sa sulat bahin sa gagmay mga butang nga nahitala sa iyang SALN. Matod ni Attorney Bato, ang record sa ombudsman nagpakita lamang og usa ka amendment o pag-amendar o kini para lamang sa 2025 SALN nga gisumiti ni atong Hunyo. O dugang mga katikaran mga kaigsoonan, walay husay ugmang adlawa September 16. Hinoon, paminawon sa Senado ang testimonya sa mga retiradong mahistrado bahin sa 16-vote threshold o gidaghanon sa boto nga gikinahanglan aron makonvict sa impeachment case ang usa ka gipasakaan o sumbong. Lakip sa ipatawag ugma, mao sila si retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Associate Justice Adolfo Azcuna, ug ang ikaupat na si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. misumiter na og written memorandum kadili man siya makatambong. Ang testimonya ni Gerardo del Rosario sa Securities and Exchange Commission, CONSEC, bahin sa mga kumpanya o kooperasyong nalambigit sa magtiayong Duterte o Carpio, ibalhin nga to sa September 21 o 22. Gipadayag usab ni Attorney Bato nga ang mga salin nga gipresentar sa impeachment court gi-redact o gitangtangan og pipila ka impormasyon aron matago ang mga ngalan sa mga minor de edad nga mga anak ni VP Sara o sa iyang bana si Attorney Mans Carpio. O wala na may lain pang butang nga gi-tuke sa impeachment court. Mga sayo sila, mga around 150 sa kapunon gi-adjourn ang ilang session. Bosa, mga kaigsoonan, atong atangan nasab. Although walay trial ugma, pero unsa kaha ang mahimong hukom sa impeachment court kung pila gid ka boto ang gikinahanglan pag-convict sa akusado sa usa ka impeachment case. Ang decisive ba nga gingon na 2/3 of the members of the Senate or 2/3 lang sa mga naka-appeal sa husay nga mga senador o dili na lakip tong uban nga wala din hat kay nagtago-tago ato asa bilangguan o ato asa gawas sa atong nasod. Busa ato kanang atangan. O mga kaigalaan kay na pupos naman ang takna nga gigahin nining atong tulumanon impeachment watch kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora o sa atong announcer's booth, sa technician's booth, ang naausap si Gilbert Tulop. Kining inyong higala, moingon na lang kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o atong ipadayon ang atong pagmata o pagsunod sa mga katikaran nining labing mahinungdanon ng impeachment trial nga gihimo batok sa atong vice presidente. Daghang salamat o mayong gabi kaninyong tanan.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Let's talk about the bad effect aning pagkonsumo mga higala stomachs ng mga pagkaon. The destructive impact of sugar. Grabe. Delikado ning sugar, no? Kung naa kay sugar na. Sugar daddy. Sugar mommy. O, di ba? Delikado. And anyways, kaning tamis yun, delikado yun kayo. Although, nai maayong effect sa lawas. Kinahanglan ng tagtamis. Kay one of the source of our energy is ang tamis, no? Sweets. But the bad effect lang kay ang tamis, magulpi man ko na to. Sobraan na to gaon. Una nang mahimo siyang dautan ang tamis. Kay sa rice palandaan, no? Tanaw na to itong pagkaon na to. Pamahaw, panihugto, panihapon, rice palandaan. Kargado na taong tamis. Di ba? So, kung kargado tag tamis, na. So, niya ha, pipila ka mga information mahitungol sa pagkaon sa tamis. Attention sa mga diabetiko.
2: DTX 500! DTX 500!
4: Or ganito mga mahiligon ng tamis. The largest source of calories sa individual living na to. Kita, sa industrialized nation, gikan sa asukal, gikan sa tamis ng mga pagkaon. Kung na ay asukal nga musulod sa lawas, magpagawas og insulin ang pancreas. Ang mahitabo, magpromote kinisyag accumulation sa inflammation throughout the body. Na yung mga paghubag, inflammation, kumahitabo. Ang sobrang pagkaon sa tamis, yung mga pagkaon, mag-create kini siya o inflammation, then mag-cause kinig degenerative disease. Na dito na, may high blood, may diabetes, may heart disease na. Kung hilig ta tamis, attention sa mga diabetiko. Diabetiko! DTX 500. Taas ang sugar! Mag-DTX 500. Mag-Mighty C kada adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi.
8: Mas masami ko gina allergy. Kasi magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sang Mighty C, grabe ang epekto, inuras lang dula na dayo nang ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabibili sa mga butika.
4: Unsa ganito yung pangontra na tos diabetes? Importante na agit ay pangontra. Pangontra man eh. DTX 500 o Mighty C. Antioxidants, ang capacity nga mapaubos sa sugar, ay polypeptides, may ampalaya. Ang DTX 500, kampiyon kaayong nga suplemento, kampiyon kaayong nga herbal, nga pwedeng ino na to. Pangontra sa may mga diabetes.
2: DTX 500. DTX 500.
4: So attention sa may mga diabetes dira. Kanto mga mahiligon ng tamis, gasaka ang sugar, DTX 500. Isabay ha ang Mighty C. Oh, before meal pwede na. Humanog kaon 3 times a day or twice a day before matulog. DTX 500 og Mighty C. Balik tas asukal. Sa brain nato, sa tung utok, ang sugar can rewire the brain pathways. Sa to pa iyang dauton ang mga nerves, mga ugat sa to ang utok. Iyang i-rewire, iyang ipanipis ang katong myelin sheet nga ga-cover sa nerves sa brain. Katong mga dendrites ug axon, mga daot to. Mabantay mo anang wire sa kurinti, di ba, kung inyo nang palitan, na anay lost contact nga mahitabo. Kung na'y maputol dira nga wire, dira sa kuryente, sa gamay lang kaayo nga paksi mga higala, mag-cause ng lost connection. Muna'y mahitabo sa mga ugat na to sa brain, dauto na, muna'y himuon mga higala sa tamis nga makapagkaon. Iyahang dauton ang mga nerve cells, mga wires. Kaya ka na mga ugat sa to ang brain, iyahang dauton. Muna'y ibuhaton sa tamis nga makapagkaon. Muna nga, sa study, ang kaning Alzheimer's disease, gitawag niya siya o diabetes in the brain. Magka Alzheimer ta kung hilig tagtamis.
2: DTX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Kailan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Kailan tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Kailan nalang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
16: Panaginamit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: DJ Eggs 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DJ Eggs 500. Mabali sa mga butika.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko, nga, laon niya. Iba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
7: Ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa ikas 22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan ng From Now Forever, alas 9:38.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta ka ngayong gabi, kabisera, gamina na. Welcome sa Line of Shop, nga edisyon din sa itong tulumanon ang...
1: Tagbilaran by Night.
0: Sa ngaan sa ganitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department, kinis Earn Pahayahay, magiguban kaninyo din sa itong tulumanon. Din karong gabi una, mga kaigsunan, among ipadangat na kaninyo mga balita nagpangitabo din sa lalawigan. Mga isyo nga ngayon ninyong maseran din hilang stumpag paraguban sa itong tulumanon.
1: Tagbilaran by night.
0: Ining mga gutluha mga kaigsunan at itong pagtimbaya sa itong mga kaigsunan nga na sa inyong tagsatagsa ka mga panimay. Mga namati sa radyo, kumusta o mayong gabi eh. Mayang paghanday-handay din histong pagpanaguban ito maglangag panahon din sugulayin tasuluhang atudling sa itong mga balita. Sa itong uluhan nga tudling sa itong mga balita, usa ka drug den din tuluh ang nadakpan pinagisbay ba sa operasyon sa PIDEA karong hapon. Uluhan sa itong mga balita, gika ni The Barker Cell Remolators. Kuya, go!
2: Okay, dagang salamat Kuya Ern. Ito mga panimaya, pakumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinanggal sa pinagpaminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide sa lungsod sa Panglao, Gikataho, na high value drug suspect, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Panglao at also sa Kapaybas Operation ay tabo dito sa Barangay Danao sa lungsod sa Panglao. Samtang sa hagna, gidudahan usab nga tigpayohot sa ginadaling droga, nadakpan usab sa Kapaybas Operation ay tabo dito sa Barangay Bungamar sa lungsod sa Hagna. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Rainbow Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Bulanong siman nga apil sa nawaha sa mga pasero nga nasunog sa bar nga barkong MV June Aster dito sa Coron, Palawan. Padayong gipangita sa pamilya. Samda nang usa ka 45 anyos nga babae human kinigiluba sa iyang kapuyo dito matod pa sa lungsod sa Cerro Bolyones gumikan kay adunay laing karelasyon ang maong babae. Alerto Jun Gutierrez ang headlines.
3: Yes, sir. Salamat, Ern. May gabi, magabi sa mga suki at ipuminang nagsunod. Yun ang next tournament ng Tagbilaran by Night. Naidangat, this ng Gutierrez Medical Center ang trabahante sa GSO province na makinig na bangga sa nakaparking nga van diya sa lungsod sa Balilian. Mga kompleto detalye sa ating pagbalik.
0: Balitagi kan skawlohan gitang Tangnas Bureau of Internal Revenue ang value added tax gitugot nga system loss charge nga gipasa ngadto sa mga konsumidor. Balitagi kan sa gawas kapin 500 ka mga sundao sa Yemen ang namatay sa 58 ka airstrike nga gibuhian sulod sa 24 oras. Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye uban sa mga reports sa mga lagad field reporters sa mga isyu nga ngayon ito iskutan dinhilang sa itong tulumanon.
1: Tagbilaran by Night.
4: Optic paspas ng pagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD, sniper ni
4: bhai. DYRD, sniper.

0: Tumpag panag-uban sa tuntulo manon.
1: Ilaran by night.
0: Unya din is tumpag panag-uban usa sa itong mga isgutan. Ang kining ni viral online sa giingong mahal nga pumpano. Kaila ba mo pumpano? Kining isda mga kaigsuunan. Ha? Nga matod pa ni Kabat og 160 pesos. Ha? Giserve sa usa ka restaurant o hotel diha sa lungsod sa Panglao. Unya, dugang pod sa ito na sayran nga ang gobernador sa lalawigan ni pagawas sa sabog pamahayag kaganiha mga kaigsunan. So isgutan na ito ang turismo din is probinsya. Ay matod pa, dili lang ang pagpadaghan sa turista kundi ang pagpaambit sab sa kaayuhan din is probinsya. Kining ilahang nga pag atong iklaro, patinaw kanato mga kaigsunan kung unsa kini ka importante sa atong ekonomiya. Ang Bohol usa sa mga paboritong destinasyon sa mga turista mga kaigsunan, lokal man o langyaw. Doon nakita yung Chocolate Hills, Hinagdanan Cave, beaches, dive sites, heritage churches, rivers, food destination, adventure attraction, ug daghan pa nga mga lugar nga makapadani din sa tua sa mga bisita. Og labaw sa tanan, na doon nakita yung kultura og pagkamaabi-abihon nga dugay na nang nailhan sa mga bulanon. Apan ang pagpadayong pagpalambos turismo, ginanglan nato pangutanon ng usa ka importante nga pangutana. Kinsa bagyo da nakabenepisyo sa tuang turismo? Kaya ang tinuon nga kalampusan sa turismo mga kaigsunan, dili lamang masukod sa kadaghanon sa turista nga moabot dinhi sa atong probinsya. Dili lang kay lagi daghan ang muanhi, mobisita, no? Dili lamang pinagis gidaghanon sa mga hotel nga natukod. Dili lamang pinagis sa gidaghanon sa mga resort. Og dili lamang pinagis sa milyon-milyong peso nga mosulod nga kwarta sa tourism industry. Ang mas importante nga sukdanan mao kini mga kaigsunan. Nagkadaghan ba usab ang bulano nga dunay trabaho? Nagkadaghan ba ang gagmay nga negosyante nga nakakita og kita o income? Nakatabang ba kini sa itong mga mag-uuma o mga mangingisda? Nakadugang ba kini sa kita sa itong mga drivers, tour guides, artisans, vendors o mga pamilya nga nagsalig sa turismo? O kanay mga gikaingon mga kaigsunan? Unya, o kini ang mas lawang pa nga diskusyon karon nga ngay nato isgutan. Ang 1,650 nga pumpano, ha?
1: Tagpilaran by night.
0: Unya mga kaigsunan, ang maong post dali nga mikatag o mikatap sa social media. Kay matod pa ang baguhay lamang nga mibuto diya sa Facebook nga usa ka pumpano gibaligya sa kantidad nga 1,650 pesos sa usa ka tourism establishment diya sa Panglao. Unya, ang maong post mga kaigsunan ni viral, ano ni miingon nga sobra ra kayo kamahal. Ano ni nangutana nga anong ingana kamahal ang pagkaon sa pipila ka tourism establishment. O gano'n na sa mga may pahinumdom nga dili man parehas ang presyo sa matag hotel, resort o restaurant. Bisan pa, unsa pa man itong pananaw ni ini, usa ka butang ang klaro. Ang mga insidente na himong oportunidad aron tan-aon pag-usab ang kahimtang sa itong tourism industry. Dili tungod kay Osaka pumpamno ang nagkantidad og 1,650, nagpresentar na dayon si Tibuok Bohol, di ba? Unya, apan dili usab nato ang baliwalaon ang reaksyon sa publiko. Kay usahay ang Osaka viral nga istorya mahimong timailhan nga adunay mga pangutana nga dugay nang anaa sa una-una sa mga turista og bisan sa atong mga kaugalingon, mga kaigsoonan. Di ba? Ang pangutana, makuha ba sa turista ang kantidad nga iyang gibayaran? Dili man makontrol sa gobyerno ang tanang presyo, suma pa sa Bohol Tourism Office head by Joan Pinat. Nga na hinabi sa DYRD na itong September 14 o kagahapon. So,

dili direkta makakontrol ang gobyerno sa presyo sa mga pagkaon, serbisyo nga gitanyag sa pribadong hotels og resort. Og makatarunganon usab nga sabto na to kini. Ang usa ka private business establishment o pribado negosyo adunay operational expenses, sweldo sa empleyado, kurente, tubig, renta, permits, maintenance, buhis, ingredients, subuan panggasto. Diba? Lay usab ang hotel o level sa servisyo sa usa ka ordinary hotel kumpara sa luxury hotel o luxury resort. Busa dili nato mahimong isulti nga parehas ra dapat ang presyo sa tanan. Apan din ni na musulod ang lain-lain na nga responsibilidad. Kini itawag og transparensiya, transparency, fair pricing, quality service, og labaw sa tanan ang pagrespeto sa customer. Kung mahal ang serbisyo, inanglan klaro kung unsa ang iyang gibayran. Kung premium ang presyo, kinanglan premium usab ang kalidad. Kung adunay service charge, kinanglan masabtan sa customer, o kung adunay mga presyo nga lahi sa kasagaran, kinanglan dili kini mahimong hinungdan aron mo bati ang turista o mabati sa turista nga ipahimuslan siya tungod lamang kay bisita siya dinis Bohol. Dili na to gusto nga ang Bohol mailhan lang tungod sa usaka viral nga istorya. Mao na nga dili na to gusto ang Bohol mailhan lamang tungod sa usaka istorya nga mahitungod nga mahal nga isda. Mas gusto na to nga kung isguta na to ang Bohol, ang unang musulod sunuhuna sa mga tao mao nga atong katahom. Chocolate Hills, atong baybayon, kultura, pagkaon, heritage signs, ug ang Bohol Island Geopark. Og labaw sa tanan ang pagkamaamayabihon sa mga bulanon. Apanaron mo padayon ka na nga imahe, kinanglan nga matag tourism stakeholder, adunay papel. Diba? Dili lang ang provincial government, dili lang ang Department of Tourism, dili lang ang municipalidad, one city government, dili lang ang hotel o resort owners, dili lang ang tour operators, kitang tanan quality tourism, di ba? Dili lang mass tourism. Ang direksyon kinanglan dili lamang daghano na to ang turista. Kinanglan mahimong daghano na to ang turista nga makatagamtam og kalidad nga serbisyo og mobiya sa Bohol nga adunay maayong kasinatian. E unsa na may kapuslanan kung milyon ang turista apan mogawa sila Bohol sa Bohol nga adunay reklamo. Diba? Unsa may kapuslanan kung puno ang mga resort apan ang turista mobati og sobra ra ang iyang gibayaran. Unsa may kapuslanan kung musaka ang tourism receipts apan gamay ra ang lokal nga komunidad nga nakabenepisyo. Ang atong tumong kinanglan mao ang quality tourism yon. Turismo nga responsable, patas, sustainable og inclusive. Kini usab nahiuyon sa maslapad nga direksyon sa provincial government nga nagtan-aw sa sustainable og community-driven tourism din appeal ang local communities, farmers, fisher folks og ang micro-entrepreneurs nga benepisyo o nakabenepisyo sa industriya, di ba? Turismo nga makapaangkon sa mga bulanon. Atong nanaon nga usa ka tour package sa Bohol, kung moabot ang turista kinsa man ang makabenepisyo. Ang driver, tour guide, restaurant, local supplier, ang mag-uuma nga naghatag og utanon, ang mga mangingisda nga naghatag og seafood, local artisan nga naghimo og souvenirs, ang sari-sari store, tricycle driver, ang boat operator, photographers, photographer, di ba? O empleyado sa hotel, mga gagmay nga negosyante sa komunidad. Mao kini ang klase sa tourism economy nga angay na tong masinati. Kay kung ang turismo dili lamang dapat mahimong industriya sa pipila kadagkong establishmento. Kini kinahanglan mahimong kadena sa oportunidad nga makab-ot
ha, sa ordinaryong bulanon. Fair pricing. Dili pasabot nga barato ang tanan. Importante yun sa klaruhon yun. Pag-auhag sa fair pricing, dili pasabot nga kinahanglan maura sila presyo. Dili man ato gusto nga pugnan ang iba na ito mapugnan ang usa ka negosyo nga maghatag og premium nga serbisyo. Di ba? Kung luxury hotel, luxury service, luxury experience, natural lamang nga lahi gyud ang presyo. Apan ang prinsipyo mao, makatarunganon ba ang presyo kumpara sa kalidad o kantidad sa serbisyo? Kung mahal ang pagkaon, unsa ang kalidad? Kung mahal ang accommodation, unsa ang amenities? Kung mahal ang tour, unsa ang inclusions? Kung mahal ang transportation, klaro ba daan ang rate? Mao kini ang transparency nga makatabang sa pagpanalipo dili lamang sa turista kundi sa reputasyon sa atong tourism industry. Responsibilidad sa tourism operator, sa atong mga hotel owners, resort operators, restaurant owners, tour operators o guban pang tourism businesses na minaw man mo karon, no? Labi na ning buhol mga asosasyon sa hotel resorts and restaurant, di ba? Atong ampingan ang pagsalig sa turista. Kay ang turista nga nalipay mahimong musulti siyang pamilya og higala. Adto mo sa Bohol. Apan ang turista nga mibati nga gipahimuslan siya, mahimo usab nga musulti siya nga ayaw mo dito. Sa panahon karon ang social media mga gigsunan usa lamang kapos mahimong mukatag sa tibok Pilipinas, sa tibok kalibutan, bisan sa gawas nasod mga kaigsunan, mo viral makita. Busa ang atong tourism industry, kinahanglan nga mas sensitibo kaysa kaniadto. Dili lamang produkto atong gibaligya ini. Ang atong gibaligya mao ang kasinatian sa Bohol. Responsibilidad sa turista, unsa man. Kung moadto sa Bohol, para nako, mag-search mo daan. Bangutana, bahin sa presyo. Tanawa ang menu. Sabta ang inclusion o ang exclusion. Pangutana sa transport rates o pagpili base sa budget. O po na'y nakaapan. O na'y dakong responsibility sa turista. Pero sagad manggun ini, na bantayan ako, Pilipino raman po. Di ba? Pilipino raman po. Na'y mga pipila tingali ka mga langyaw. Apan, mas urag daghan-daghan ang mga Pinoy nga muunay ra po nato dinis Bohol, ha. Mayo sab nga adunay mas daghang impormasyon available sa publiko aron ang turista makaplano ng daan before sila moari. Mayong lakang nga paningkamutan sa provincial government or sa LGU kana makabugna sila og local food guide, ha. Kana importante kayo na kana local food guide aron matabangan ang mga turista sa pagpili kung asa sila mukaon base silang budget. E dili man tanan turista, parehas og kapasidad sa paggasto. Adunay backpacker. Adunay pamilya nga budget conscious. Adunay middle class traveler. Adunay luxury traveler. Silang tanan, welcome there is Bohol. Og silang tanan, mga kaigsunan, atong hanyagan og unsa ang Bohol. Ang papel sa gobyerno, dili kinahanglan mahimong price controller sa tanang pribadong negosyo. Kinahanglan nga mahimo lang facilitator, regulator kung adunay legal nga mandato, protector sa consumer welfare o partner sa industriya. Di ba? Kinahanglan magtinabangay ang provincial government, LGU, DOT, DTI, tourism offices, business sector. Di ba?
Hogan Tourism Association. Kinanglan na i-dialog. Adunay information campaign. Adunay consumer awareness. O kung adunay reklamo sa sakop, nga sakop sa balaod, kinanglan usab adunay tukbang mechanism aron kini maaksyonan sa hustong agency. Dili kinanglan nga matag reklamo mahimong gubat tali sa gobyerno o ang negosyo. Di ba? Mas maayong himuon kini nga opportunity for improvement. Di ba? Di na to birahan ang gobernador dayon. Di pag unsa ang gobernador in tawag basulon. Aron lang mga kaigsuunan nga sana sakyan po sa mga way klaro. Di man ang provincial government ang nagbuot sa presyo. Dili man si Gobernador Aris Amintado ang nagtakda sa mga presyo sa private establishment.

tourism industry, sustainable development. Busa, sa atong diskusyon, dili ta dapat mahimong 15 sadaan. Mas maayo tingali nga atong ipaabot da sa tanan, unsa pa ang atong mahimo. Ang viral nga pumpano, himo na itong leksyon, di ba? Ang 1650 nga pumpano nga ni viral karon, apan unta dili kini mimis, di ba? Dili unta kini matapos sa pag-away-away sa social media. Dili usab kini unta mahimong hinungdan aron dauton ang tibok buhol. Dauton ang turismo sa industriya. Ha, ang tourism industry. Himoon kini nga leksyon na lang sa negosyo, sa gobyerno, o sa turista. Leksyon na itong mga bulanon. Kaya ang adunay reklamo, atong paminaon. Diba? Adunay sayop, atong ayuhon. Kung adunay maayo, atong ipadayon. Kaya ang adunay oportunidad para sa mga bulanon, atong famous lang. Ang tinuod nga kalampusan, mga kaigsoonan sa turismo, ang tinuod nga dili lang kung pipila ka turista ang niabot sa buhol. Ang tinuod nga kalampusan mo ang samtang nakadaghan ng turista, nakadaghan sa mga trabaho. Samtang nakadaghan ng mga resort, nakadaghan sa mga oportunidad sa local suppliers. Samtang nakadaghan ng restaurant, na ang kadaghan sa mga merkado sa itong mga mag-uuma o mangingisda. Samtang nakadaghan ng tour packages, nakadaghan sa ang kita sa itong mga drivers o guides. Samtang nag-uswag ang tourism, nag-usab-usab ang kinabuhi sa ordinaryong bulanon. Release pag-unsa, naa sa 80% o 70% naadya na narbaho sa tourism industry ato mga kaigsoonan bulan. Mao ka na nga ang tourism, ang atong pangandoy, quality tourism, fair pricing, ayon serbisyo, sustainable development, o labaw sa tanang tourism, nga kaayohan dili lamang makita sa dagong hotel o resort, o di mabati, dispanimay, sa ordinaryong bulanon. Nindot ang buhol, maayo ang serbisyo, makatarunganon ang kasinatian, o buutan nga maabiyabihon ang mga bulanon. Kini, ang nindot nga madalang istorya sa usa ka turista. Di ba? Ang provincial government nagpagawas o pamahayag, pinaagi ni Gobernador Aris Amintado nga matod pa responsibilidad nato dili lang ang pagdani o daghan turista sa Bohol. Kung dili pagsiguro nga ang turismo na himong tinubdan sa oportunidad, trabaho o panginabuhian alang sa bulanon. Matod pa niya, di niya gusto nga ang Bohol mailhan lang sa usa ka viral nga istorya. Oh. Dili usab baliwalaon na reklamo kay kini makatabang gyud sa pag-ila nga aron ma-improve. Oh, nindot kayo. So open kayo ni Gobernador Aris Amintado, kining uban pod kayo magagama pog istorya. Ha? Iduot ang gobernador. Niya, luoy taon kayo kay maoy pasanginan ultimo presyo anang private entity o private resort, private establishment. Di ba? So, I hope nga daghan man kayo mga tourism industry operator, mga workers, mga naasa kuan, naasa natad sa industriya sa turismo, so inyohaning makita, ha? Kanaging local food guide, nindot kaya na. Aron maplastar ang mga backpackers, manang bago nga nintapuak deris buhol, kay gusto mo suroy, unya, minus o budget, no? Inguna na, I hope nga ma-realize na, no? Sa provincial government, kanang local food guide. Okay. Pasensya kayo ha sa itong tingog. Di sa unta ta mag-TBN karon kay magpa-relibo ko. Panwagi available. Niya, ugma, stunton ang iskal. Nanawag po na ko nga. Basin makaya pa kuno na ko. Niya, kineng, hindi nga itong mga tigpaminaw nag-atang mangyon.

Nga, sa ato ang tulumanon nga TBN, mga kaigsunan. Okay? Arangkada ta sa ato ang mga balita. Ha?

0: Alas 10 itong pagparaguban sa itong talumanon, arangkada tas itong mga balita. Una tas balita, gikan dito sa kalungsuran. Matod pa, doon ay nadakpan sa bypass operation o dorgista dito sa lungsod sa Panglao. At ang paminaon ang detalye nga ipadangat piragi ni Kuya De Barker, Cell Remolador, Kuya.
1: Okay, dikaw, salamat Kuya Ern, dito sa lungsod sa Panglao, gikataho nga high value drug suspect nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Panglao. Kiniatol sa gipahigayon nga bypass operation na itabo dito sa Barangay Danao, Panglao, Domingo sa gabi. Inabagan sa PDA 7 sa mall ang suspect, usanika 42 anyos nga barangay tanod na taga barangay Tawala, Panglao, kinsagi kataho nga napalitan o nakuhaan o ginadiling druga gikan sa posisyon sa mga suspect. Lakip usab na sakmit sa kapulisan ang kalibre 38 nga revolver o duha ka mga bala, cellphone o motorsiklo nga gigamit sa illegal nga kalihukan sa ginadili nga druga. Gibanabana nga mutimbang ato sa 11.7 grams, kandidat kapin sa 79,000 pesos nga ginadiling druga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayon ini nga anti-illegal drug operation. Kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan sa Panglao ang maong nadakpang suspect sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ato nga shout out ya sa Punong Albor, yung pagpaminaw ni Roldan o ni Luna Virano ya sa Virano's Kalamay sa Punong Albor. Shout out usad ni Boss Gabi o Lila Kapi sa Talimbaw Kapi sa Albor o sa tong Higalaw sa nga si Jun Lagora o si Boss Iti Sanchez. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Mayong gabi ni Tatay Ray Sumampong o ni Nanay Merle Sumampong, Sumampong Family Das Dosby. Mayong gabi ni Ivy Bulot. Mayong gabi ni John Leo Abutante, ni John Francis Abidio Lituanias, Rizono 08, Kagawad Lalang Dulangon, Boss Christoph Maniki, DG Garms Agot, og si Capricorn. Mayong gabi happy birthday sa akong kinakusgan nga pare, ha, happy sa kapulisan sa Lungsod Consolacion, si Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar.
2: Wahoo! Happy birthday!
0: Happy birthday, pre. Ha, nagsugod na pre kada, pre.
2: Happy birthday!
0: Unya, mayang gabi isab sa itong mga viewers sa Facebook sa DYRD Bohol ng Kasaligan. Akong pasahon na karon tataod, arisita sa laing report. Gikan dito sa Governor Silisino Galyaris Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez.
3: Nadangat dari sa Galyaris Medical Center ang usa ka trabante sa GSO Province. Umakini na bangga o sakinan dito sa lungsod sa Barilian. Ang driver sa motosiklo nga nakabangga kaila nga si William Tambes, 41 anyos, ni Mas Gantagabaray, Kambaylan, sa lungsod sa Katipian. Sa tunang sira, nga gini ng mga alas 4:36 sa iyo nga kapunan, nga pulong naunta ka na nga muli, lulan sa gida ng motosiklo pag-abot sa may barangay Kabad sa Brilian. Wa tungod lagi sa luyo sa iyang kakapoy, wa na makapantay na out of control ang iyang gida ng motosiklo dito kanina bangga sa nakaparke nga ban. May nundan nga gilalit siya o Kristyo sa tuwa nga MDRRM mo. Bugidagan din sa Galaris Medical Center. O karong gabi, ito nga Jesus eh. Nakaanggo ka ng grabing angol, bunok siyang kaluwasan o parasok ngayon. Gatiman, sa tuwa ang mga doktor. Gika lang din ang tangan sa Galaris Medical Center. Sa Lerto de Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, kasaligan sa balita. DYRD.
0: May gabi ni Plurame Tobio Aranyo. Araraw Istanyo, Adias Tabalong, Valeria Aiko, Adias Antiquera, Titi Tadas, Poblacion Cortes, Michael Los Baños, Magallanes, gabi ni Michael, kumusta? Jeepers Perez, Adias Canupao, Perez Family, Arita Humamoy, Adias CPG North Avenue, Boss Christoph, Manige, Arnie Bujungan, Adias Lubok, Jay Hamadjong dia sa Dimyaw. Liza Rubin Comidoy, salamat kay iskanang kaan Corilla. Si Chodor Kahilog dia sa South Korea. Sa Tornina Bundal, Mayor Mera Rocha dia sa Punsod, Maribok. Og ni Aster Rizabas dia sa Bitat, Buol. May gabi eh. Erwin Sotilhiwi dia sa Procuatro Dao. Ondoy Camo dia sa Cebu City. Elizabeth Igot dia sa Cebu City. Captain Danny Salas, Casa Grande, Arizona, United States of America. May gabi ini mo dia, Captain. Kumusta? Lidya Arat, may gabi si Kivitens. Wapa mahita. Tinojod ang karma sa wapa mahitabo ni Osos ang turismo. Sigihan, nag-ingon, karmahon ra. Ang panglaw, amo ba? Tungod sa kamal, wap mo to. Karon ng arma na, Israel. Junior Bungkaras, may gabi dia sa San Vicente Baclayon. Hail Paredes, sa Cugio, Antipolos, Antipolo City, sa Rizal. Joan Ripamonte, George Sarabia, may gabi istanan sa may bahaanan, na sa may bahaanan, may naminaw. MJ Blager, ha, dia sa GS Kanapanapan, GS Main Libaong, GS Dampas, GS Bilisan, GS Sambog. Gawdin sa Dayo, si Ivy Bulot, Lito Maghinay, may gabi da si Sniper 83, ha, o si Kwan, Sniper 91, ha, si Silvitor Winsky Yekik dia sa pagpaminaw ni Winsley Yekik. Salamat sa inyohang pagkanunay yun nga pagpaminaw. Karon taton kay ato apo diskutan kining daghan ng utana unsa magyud ang barm, no? Actually ang pinakabag-ong official og partial unofficial count leading ang BFP nga grupo against sa UBGP niya gisunod sa BGC, no? So adunay nag-report usab nga si Makakwa align sa camp nga naa ni Presidente Bongbong Marcos na po yung istorya pinagi sa Asper Alleg na Partido Federal ng Pilipinas. Kining UBGP mauni sila si katonggi appoint ni Presidente kanhi Presidente Duterte, no? Unya aron ma karon nga leading ang BFP kuan man ni parliamentary ato ni isgutan na karon ta taon nya hasta ang status dito kay matod pa daghan kayo ang serious nga insidente labi na ang pagpumusil sa maong eleksyon kagahapon ni ongoing man gahapon ang counting karon, ha? Standby sa atong pagbalik dinhi lang sa atong Tulumanon TBN.

0: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o mga puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nagabaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan og pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry og ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Alang na itong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Fine Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
2: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Madayon tadris tong pagpadaguban sa itong tulumanon.
1: Pilaran by night.
0: Paibalo, adunay scholarship entrance examination ngay administrator sa MAAP, Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ato sa Dr. Cecilio Putong National High School, main campus, din sa syudad karong Oktober 17, alas 6:30 sa buntag. Ang pwede mo exam, grade 12 graduate sa IELTS or college level, nga ang edad dili mula pa sa 23 anyos. Apply online at maap.edu.ph. Requirements, height, male, minimum of 5'4", sa female, minimum of 5'2". Birth certificate, certification from principal that you are officially enrolled in grade 12. Latest average grade of not less than 83%. Xerox of school ID back-to-back, colored 2x2 ID picture, diploma or graduate or for graduates only and diploma. Examination fee is 400 pesos. Ang coordinator nini si Lodivino Inting sa 09-0970-12381. O kaha si kontakan nyo si Nick Sir Coloma sa 09-10683-5338. Ngayong gabi ito mga viewers, late tuners sa DYRD Bola Kasaligan Facebook. Ito ang basahon kining mga nagapatimbaya karong gabi una sa ito ang tulumanon do sa tamo diretso sa ito ang paghisgot dinhi sa itong tulumanon. May gabi ini Sir Sabas. May gabi ni mo diha si Cecil Bitor, Sarah Jane, si Jusel Bitornios kanang Kaan Corilla. Salamat kayo si Ruel Barquez Apo, des Kinawan Trinidad Bohol, si Maricel Dominguez. Salamat kayo. May gabi sa inyo ang pagpaminaw. Diha ni Vice Mayor Dandan Samar, ni Mayor Dundon Buates diha sa Albor, gikan ni Aster Doy Saba. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw dinhi sa tong tulumanon. Unya, padayon ta sa tuwang isgutanan, labi na kining gipahigayon o padayon karon nga barm election. Daghanungutana ang kung unsag yun ang pamaagi, no? Sige lang mo kadungo kaning barm, kining Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Parliamentary System. Lain siya sa atong kasagaran nga election system sa Pilipinas. Dili diretso mopuli ang mga tao sa chief minister. Ang mga botante mopili una sa mga miyembro sa parliament o ang parliament mismo mo'y mopili sa chief minister. Ang Bangsamoro Parliament, mga legislative body sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kung BARM. Ang legislative power ana sa parliament, ha? Samtang ang executive power anaa sa chief minister. Ang unang regular parliamentary election ni atong September 14, 2026 alang sa 80 ka seats o lingkuranan ang gipili. Unsa ang komposisyon ini sa 80 ka miyembro? Gibahin ngadto sa klase sa representante. O political party representative 40 ka proportional representation, no? District representative 32, single member district. Sectoral representative 8, reserve sectoral representation. Kining 40 32 ug 8 komposisyon nga mao ang gigamit sa 2026 election. Unsa ang pagboto nila? Mao ang importante ang nga bahin, dili pareha sa nasyonal, ha? Nga daghan kayong pangalan ang imong ishade dito. Ang BARM, parliamentary ballot, adunay lain-lain component. Parliament nga imong pilion sa 2026, nga walo lamang ka-circle ang ishade, depende sa ballot categories. Party representative, dinhi political party ang imong pilion. Dili individual nga kandidato sama sa congressman. Kanang litan, kanang UBJP, BFP, BARM Grand Coalition, ugban pang accredited political parties. Kung daghan ang boto sa usa ka party, mas daghan usab kini nga makakuhag seats gikan sa 40 party seats. base sa proportional representation. Simple example, kung ang party A makakuha og dakong porsyento sa party votes, makakuha usab kini og proportional share sa 40 party seats. Busa dili kinahanglan nga mudaog ang party sa usa ka district aron makakuha og seat. Sa district representative lahi pod, ha? Dinhi mas pamilyar ang sistema. Ang matag parliamentary adunay kaugalingong representante. Usa ka tawo ang pilion sa maong district. Mao ni ang pareha sa atong pasabot sa eleksyon sa usa ka distrito, ha? Kinsa nga kandidato ang imong gustong mahimong representative o kung sa inyong parliamentary district, no? Adunay 32 single member. Mao gyapon sa sektoral, aduna poy gitagana alang sa sectoral representation alang sa dili lamang sa political parties o geographic district nga adunay mahimong tingog dito sa parliament. So mao na 40 party, so gikas partido, 32 gikas distrito ug 8 ka sektoral. Kinsa man ang chief minister? So pili oni siya sa parliament na members. Mao ni ang pamaagi. Ang nahitabo karon mao ang kinsa ang nanguna og ang pangutana sa kinsa ang makahimo sa 41 seat coalition. Ang BFP, UBGP o ang Barm Grand Coalition na himong mag-atubang og negosasyon. Ang usa ka party nga dunay gigadaghang boto mahimong dili gihapon makahimong majority. Kung walay party nga makaabot sa 41, kinahanglan sila mangitag coalition partners. Mao usab kini ang hinungdan nga ang Barm Coalition mamahimong importante sa negosasyon. Diba? So, I hope nakakuha mo information. Sa asa nga sakop o asa sakop ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao? Lima ka probinsya: Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi. O ang tulo ka lungsod sa Cotabato City, Marawi City o Lamitan City. Ano na 63 ka mga barangay gikan sa North Cotabato nga sakop sa BARM, pinagi sa plebisit o special geographic arrangement. Ha? Ang BARM adunay parliamentary district lahi sa National Congressional District. Ang Cotabato City sakop sa BARM bisan pa dili kini kabisera sa probinsya sa Cotabato. Ang regional seat sa BARM government naa sa Cotabato City. Mao ni ang information nga ato ang paambit ninyo. Unsang kalahian sa sistema sa BARM? Atong kasagaran Philippine system, president direct election sa people sa katawan, governor direct election sa katawan, mayor sa BARM, people elect parliament, no, di ba? Nya dayo na pay parliament elect to the chief minister. Mao kung imong pangutana kinsa ang mayor sa BARM, walay regional mayor. Kinsa ang governor sa BARM, wala usab regional governor sa mas ordinaryong probinsya. Ang chief minister mao ang head sa BARM executive government, no? So mao ni sa pinakauhing latest update, gubot gyud dito nya ang say tawagan na pinakabag-ong partial and official count nga ato nakita an karong adlaw mga kaigsoonan. Ang BFP BFP party na doon na 659,405. Ang admin karon si kanang katugi appointed presidente Duterte, ang grupo sa UBGP nga doon na 607. Unya ang BGC nga doon na 386. Usa ka bag-ong Bangsamoro coalition siya. Ug ang report nag-ingon nga 98.4 election returns ang nadawat sa mga update. Adunay sa ang Makakwa aligned camp adunay 35.2, kang Murad aligned 32.4, ug ang BGC nagpasabot coalition lagmit kinanglan makabot ang 41% o 41 seat, adunay sila 20.5%. So daghan ang utana pod, no? Unsay mahitabo kung makagubot og mayo. Mas dakong gikahadlukan dili ang pagkapildi kun dili ang kagubot matod pa. So Tinuod ba nga adunay posible ba nga adunay failure of election? Tawag po sila ha rito is hung parliament. Mahanging, ha? Mao ang kahimtang din adunay election, adunay napili apan walay political bloc. Mao po na ilahang mahitabo dito. Daghan ang mga sana daghan ang mga kagubot ron dito sa Mindanao. No, labi na sa usa ka present o sa presinto dito nga binakbakay gyud na armas o armas. Si Alhaj Murad Ibrahim oy chief minister kasamtangan dito, no? Siya po ay nagdaa sa UBGP. Daghan ang utana pod mga kaigsoonan. Kini bang barm election o diili ma o makabungkag ba sa kining peace process, no? Daghan pod maingon si BBM Konoy naguba sa peace sa Mindanao. Daghan kayo ang tanawonon, no? Labi na sa pag-ili sa interim chief minister dito. Pagkapika sa political forces sulod sa MILF, Konomoro Islamic Liberation Front, napoy mopo ni pangamutan magin is presidente nga kinahanglan magmalampuson. Mabitay hinun sa hinungdan nga no, nga gipadali ang kuan BSKA approval, no? Unsay ma hitabo kung di good magmalampuson ang barm election. So mo na gikadlukan sa tong presidente sa nasod mga kaigsoonan ka mapiktuhan gyud ani ang kalinaw sa Mindanao. Daghan ang utana, sir. Kay nag-election man sa barm. Unya na may approve sa itawag ini sa Senate nga adto na sa 2028. Actually, ngunani ang sitwasyon mga kaigsoonan, ha. Na ay padayon ba ang SK o barangay? Ay, matod pa nila. Napa, nagkamulong pa mo ng barm, sir. Ang nahitabo, ingon ay ni, no? Mientras wa pa na probahin ni Presidente Bongbong Marcos ang resulta sa bicameral tali sa House o sa Senado. Unsa man ang bicameral? Ang House Bill 10971 nga nag-approve atong o nakapasar sa third and final reading dito sa House ato nakalabay September 8 sa boto nga 211 in favor, 13 ang against ug usa ka abstention. Ang maong proposal nagtumong sa paghatag og fixing o fix 5 years fix 5 year term sa barangay SK. Sa Senate po dato ni September 14, Senate Bill 2387 nagtinguhan sa suswamang 5 year sa matag termino o postponement sa BSK ngadto sa November 2028. Dako kayong posibilidad nga dili matuman ang November 2, 2026 BSK. Daghan mo ingon nga kay ni pasar man sa House og Senate, mo dili pa final ang loser, dili pa. Kinanglan pa kining ipasa ngadto sa bicameral conference committee aron mag-reconcile ang mga kalain-lain o nakalain-lain nga mga unod gikan sa House o sa Senate version. Human na kinanglan pa kini i-ratify sa duha ka chamber o ipadala dito sa Malacañang alang sa Permas Presidente. Pero nahihisgot naman si Executive Secretary Ralph Recto nga naghuwat na lang ang Presidente sa ratification, no? Mao nga hangtod kanon wa pa mahuman ang proseso, wala pa mahimong balaod ang original nga election schedule. So nagpabilin mao ang legal nga schedules kumilik sa November 2, 2026. Mao na update, ha? Sure na gid, sir? Dili usab. No? Ang COMELEC nag-andam pa lang, nag-andam alang sa November 2. Apan ang Congress na ilang bill nagpostpone o ang maong bill naghulat sa constitutional legislative process aron mahimong balaod. Ha? So mao na pinakaulahing update bahin sa Barangay Sangguniang Kabataan election. So mostly ningon sila na nasa 70% nga okay na kuno. Mao na ni pod ang panahon. Mga barangay opisyal na minaw man mo karon, ayaw mo pagluya-luya dia. Mas ipakita pa ninyo ngadto sa inyong mga constituents nga mas karapat-dapat ang ayan mo nga mo padayon sa serbisyo sa oportunidad nga gihatag ninyo nga gi-extend ang inyong termino nga ato nas 2028. So napay 2 years kapin. Ha? Napay 2 years kapin. So hopefully kamo mga officials barangay ayaw mo diha paglayat. Nguban ini ha kuan na kay ba siso na kayo ha dili na mo lantaw bitaw mo na nga ang uban pod mo ra mo siso ayo ug mahimo kumbati mo ha aron sa ingon ang mga tao makaingon nga aw oh, ngayan na magaday pod nga extend sila mga kugihan man day ha oh, mga kugihan. So aritas panapos nga mga balita. Atoy palusot, no? Alang sa panapos ng balita'y padangat ni The Barker Cell Remulador. Kuya!
2: Okay, dagang salamat, Kuya Arn. Gidudahan usap ng tigpayot sa ginadili ng droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Agna, Kini Atol. So, sa kapaybas operation dito sa Barangay Bungamar, Agna. Ay tamo, Lunes sa Kadlaon. Ogang mao nga drug operation inubagan kini sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapilisan nga usa ka alias Tero, 54 anyos nga taga Barangay Bungamar sa lungsod sa Hagna, usa ka mananagat kinsa gikatao nga napalitan og gidudahang sibo kantidad sa 500 pesos og gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 10.03 grams. Kantidad kapin sa 68,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan at sa mga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Hagna batok sa nadakpang suspect nga kasamtangan ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Hagna. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remulador, ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Og mao kadto ang nagtapos sa tuntulon noon, Tagbilaran by Night. Sa nga na lang, sige nitibukang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa gano sab sa akong partner Engineer Gilbert Tulok kinis Earn Payahay, dagang salamat sa pagtubay dalaygo ng Diyos. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Ang Takna, alas 5:05.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Igaramay ng buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ng andaw ng Miyerkules, September 16, 2016. Tulog ka mga lalaki na sikop sa bypass operation sa PDEA din sa syudad sa Tagbilaran kagabon sa hapon. Kapin sa 100,000 ka pesos nga kantidad sa gitong Shabun na sakmit. Samtang na dakpan usab sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit ang gidudahan nga tigpayot og Shabu sa bypass operation sa barangay Danao, lungsod sa Panglao. Sa laing bahin, laing pagpanghulga online ang gipasusi ni Board Member Greg Hala. Trabahante sa Kapitolyon na bali ang tiil, umanabangga ang gimanihong motorsiklo sa nagkaparking sakyanan sa lungsod sa Balilihan. Pag itong mga higalang at itong mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa muntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusab. May muntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: DYRD Kinaham Kanunay.

0: DYRD Kinaham
1: Kanuna
2: Alas 5:10 sa DYRD
0: DYRD Kinaham
1: Kanuna.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto ang GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: TYRD. Kinaham.
4: Kanuna.
5: Ang takna, alas 5:15.

0: a las 5:20
1: sa DYRD.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: DYRD Kinaham Kanuna
1: Ang Takna, alas 5:25.
2: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Ayong lahat natutulog, gumising.

0: Try blood, try door nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: DYRD Kinaham Kanuna.

0: buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw nga Miyerkules, September 16, 2025. Tulo ka mga lalaki na sikop sa virus operation sa PDEA dinhi sa siyudad sa Tagbilaran kagahapon sa hapon. Kapin sa 100,000 kapesos nga kantidad sa gitong Shabu na sakmit. Samtang nadakpan usab sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit ang gidudahan nga tigpayot og Shabu sa virus operation sa barangay Danao, lungsod sa Panglao. Sa naigang bahin, laing pagpanghulga online ang gipasusi ni Board Member Greg Hala. Trabahante sa Kapitolyon na bali ang deal, humana bangga ang gimanihong motorsiklo sa nakaparking sakyanan sa lungsod sa Balilihan. Bawag ito mga higalang ito mga uluhan. Ang mga detalye karong alasayin sa muntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May muntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
3: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Good morning sa ato ang lalawigan sa Bohol og sa mga dapit nga nagkadungog sa ato ang Sibya karong buntaga. Ani ana usab ang atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto nga ana mapalit sa mga butika. Ogwa ni kaingog isuroy-suroy ni ato ang produkto mga higala. Anha gini sa ato ang mga butika. So nining adlawa karon adlaw nga Martes. Magkagagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan mga higala. Mo'y naghatag nato sa tanan nga naa nato. No, sa tanan nga mga naa nato ang atong Diyos nga magkagagahom. Angay na to nga pasalamatan. Labi na gyud sa gasas kinabuhi. Gasas mayong panglawas, gasas sa pamilya, kalinaw sa pamilya, gasas sa trabaho, no? Og sa tanan. Atong timbayaon ang mga kaigsoonan nato nga dunay atong mga kaigsuunan nga dunay gihambin nga mga balatian o kadtong uban pod nga mga katawhan karon nga naa sa mga hospital. Pinautunta nga maayo na mo sa inyuhang gihambin nga mga balatian. Kadtong mga nagpadagan pod sa mga butika, 150 ka mga butika sa tibuok lalawigan sa Bohol nga nang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Good morning kaninyong tanan. O katong mga vulnerable sector, katong mga senior citizens, mga PWD, good morning kaninyong tanan. Maayo ba nga ang ato ang pagbangon sa buntag? Maayo man og dili, atong pasalamatan gihapon ang Diyos nga magkagagahom. Nagsakit ba ka ang imuhang mga lutahan? Naa ang pau liniment mga higala? Unya, masahe-masahe po, napo itong pau masahe. Kanang atong pau masahe mga higala, dili na lang kaingog, dangog-dangog lang, hang-hang po na, no? Makawa po na sa imuhang pamati nga mga oo sa kaluwasan. Samot na nga to ang pau liniment mga higala. Naasay pau sports, kanang pau sports, hang-hang po na siya. Haom sa mga athletes. Napoy Energoturo, Pau de Arco Herbal Capsule na usab mga higala nga makatabang usab pag-ayo sa ato ang mga gipamati, no? Ang Pau de Arco Herbal Capsule. So mauto ang atong mga produkto mga higala nga anha mapalit sa atong suki nga mga butika kay doon na magiwi atong suki ba nga butika diha sa tasatagsa ka mga kalungsuran dinis Bohol. Di abagoy 150 ka mga butika nga naang atong produkto. Unya karong adlawa, adlaw nga Miyerkules, pizza 16 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Laing edisyon na usab sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinomdom ka na to nga doon na patay mga produkto karon. Nung kasandigan na to, walay harmful side effects. Tungod kay kini puro natural mga higala. Puro natural. Puro natural tungod kay ginama manigikan sa kahoy nga lapatso. Inner bark sa kahoy nga lapatso. So walay harmful side effects. Pero naalang gihapoy pasidaan arong paglikay sa mapasanginlan ta mga higala. Katong mga babaeng buntis, nagpasusog bata, o katong nag-edad o gubo sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure, bleeding disorder, o nag-inuman na daan o pagpalusaw sa dugo, wala to dasiga nga mo inum, ani mga higala. No? Wala na to dasiga. So, gikinahanglan nga tulakan ni mong init-init nga tubig, usa ni mo kanang nay maay itulak nimo sa atong Pau de Arco capsule 30 minutos sa di pa kamukaon. 30 minuto sa di pakamukaon mga higala. Unya, naagyog gihapon ang exercise, no? Pataban yung gihapon ang exercise, unya, dili magpalabi sa mga parat, tamis, o tambok ng mga pagkaon. Tambok ng mga pagkaon. So, unya, doon na pagyoy gihapoy atong angayan nga pagatamdan mga higala, kini ato ang lifestyle lagi, no? Dili ta magpalabi sa mga tambok, parat ng mga pagkaon, inay muhimo ta og mga paningkamot nga makasunod po ta sa maayong lifestyle mga higala. Oh. Unsa may gikinahanglan sa dugang sa tuang lawas, labi na gyud kitang mga senior citizens. Aduna tay nahipos kinuykuyan mga higala nga kitang mga senior citizens adunay lima ka mga sekretong vitamins, no, nga gikinahanglan natong mga seniors. Unsa maning mga vitamina? Gawas nga nag-inuman tas tong Pau de Arco Herbal Capsule, nang haplas tas tong Pau Liniment o Pau Masahe para nga atong mabatunan ang mayundagan sa panglawas. Doon na po tayo atong ipapahibaw da ninyo nga unsa po'y angay nga idugang ba, no? Idugang pod sa ato ang gikinahanglan sa lawas sa matagadlaw. Ang vitamin D3, no? O sana ni, vitamin D3. Kitang mga seniors, ha? Unya, di man ta makakuha na ang kaayo ani kay magpainit malang ka sa adlaw po ani, no? Makuha po ni mo ni alas 6 sa buntag hanto sa alas 8 sa buntag, makuha ni mo ang vitamin D gikan sa kainit sa adlaw. Mahimura o ganiwang 10 to 15 minutes, no? Pwede na. Unya, kinipo nung isda nga tuna. No? Isda nga tuna. O kining sardinas nga isda o igyok. Kanyang yellow siro nga bahin sa kuan. Pero gikinahanglan nga aduna po'y igo nga gidaghanon. Kaya ang giingon sa mga wellness consultant kamukaong ka o itlog. Duha, usa nga to sa duha kada adlaw. No? Wa na, di na po'n maayo o pasubraan. Kaya ang sobrang potassium anong kining na ay namatay makuha gugikan anang mga kuan ang sobra kuno aning itlog nga imong makaon din apon makaayo sa kuan din apon makaayo sa to ang lawas, no? So vitamin D3 unya calcium, no? Calcium. Ang calcium nga gikinahanglan sa lawas sa tao dili lamang ni para sa bukog kundili para usab sa kasing-kasing, suma pa sa to ang nakuykuyan mga higala sa atong paghimong research. Asa man ni makuha? Pwedeng makuha ni mo ni sa kamunggay, no? Mao ni nga to ang mga katigwangan kaniadto ligon og mga bukog. Nga to ang mga katigwangan askil kay gikan sa pag hinlo sa baaw, tanong baka og ubi, mga gabi, aduna may mga kamunggay anang daplin-daplin. Muangay laban yung kamunggay o ganing na marag mga naibitay mga panason nga mga yuta na mo tubo nga kanabang mo umbaw nga mga panas, muangay na sila. Parihan ni o kanyang sibuyas, no? Parihan na sa lungso sa Dawis, oh. Mangangay ng mga kamunggay o mga sibuyas diha. Kaya murag na ipanason nga dapiti, ha. So, calcium makuha sa kamunggay. So, mananom ta og mga kamunggay sa ato ang mga nataran o kaha sa ato ang bao. Kay hiniguli, doon na kay mautan. Napay gipakatay ni mga batong, no? Dipindir yus pagkugi, no? Dipindir yus pagkugi. Di na ta mamalit sa tindahan kung ugaling aduna na taani sa ato ang mga nataran baka o sa ato ang bao. Kamunggay, importante ang calcium para sa lawas, para sa bukog o para sa heart nato, no? Kay mo kusog, mo palpitate kuno ang heart kung ugaling kuwang kas calcium, no? Napo yung sahi, hinay po nga mo pitik. Vitamin B12, makuha ning vitamin B12, mao ni ikatuto kita he. Una, vitamin D3, calcium, vitamin B12, makuha ni sa isda, karne, itlog, o atay, no? Pero di, gihapon, lagi magapalabi, labi na kung taas ka o presyon sa dugo. Ginagmay, gagmay, isda, inon, kumbate ra. Pero pwede mamahalag isda rong panahon na. Onya, ang sunod mga higala, kining potassium o magnesium parilak sa ugat, parilak sa ugat niya bikog. Unsa man ni kining potassium, makuha ni sa saging, labi na gyud sa saging nga sabah o lakatan, no? Potassium. Pero pila may gidaghanon sa saging nga akanon kuno sa usa ka adlaw, kay basig muhirot pag usa ka sipi. Ang gitambag po og advice sa mga batid po sa mayong panglawas sa ato pong nakuykuyan, dili mo sobra sa tuto kadawin sa saging. Kanabang tuto ka buok saging ba? Dili mo sobra ana. Tuloh. Mahi, masa ato pa kadakuan, mahi mo muka muudto ba kayo mo idaghag ka og saging, duha ka buok, nya gabi isa. So ang magnesium, mga higala, makuha ni mao ni pa-relax kuno sa ugat aron maglikay kanimo nga kasige bitaw kang bikugan, no? Kamote, avocado, pitsay, makuha ni sa kangkong or alugbati, no? Sa alugbati atong hinumduman ha, kamote, avocado, sa mga green leafy vegetables ba? Pitsay, kangkong, spinach, or kaning alugbati. So, mauni ang ikaupat, ang atong punaan lang po ni sa sunod nato ang atulumanon, mga higala, kaning uban. Mauni ato ang kanunay nga ipapahinomdom nga ang atong pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule, abayan po nato ani. O makasunod yun taan ni God, no? Mas maayo kay mauman ni ang gipangkaon sa tuang mga lulog-lula kani adto nga agaho lamang lula musugot o mamahaw maniudto nihapon o dinungag nga balanghoy ang apuhan, no? Taas o ginabuhi, wa kayo'y mantika unya hilig tong maguna-guna, no? Mautong hinglanat o kuan ang ihang panginaron taas kay pagti kaning ni ay ang lawas ba na baid pag-ayo, makalihok-lihok ang mga joints karon kay lahi naman jud, labi na gyud ning mga nagitrabaho og mga offices, no? So di gyud angayan nga magpalabi sa pagkaon sa mga tambok parat og tamis nga mga pagkaon, labi na kunway pasingot sa lawas, no? Unya, iabay kanunay gyud ang atong Pau de Arco Herbal Capsule. Gawasan ning atong gipangsulti dinhi, no? Naa kanunay ang Pau de Arco Herbal Capsule. Bisan og usa na lang kada adlaw. Sa di pa ka mamahaw og pigado gyud iti ang ato ang bulsa, no? So salamat kayo sa mga online viewers. Salamat kayo ni Ma'am Lynn Adalimin Amalata Chan, ni Gams Gamalo, Paringamas Gams Gamalo, Dudong Jeter Manilios Ridulia, Asterio Doy Sabas, si Ma'am Bete Matiga Humawid. Gumusta naman ma'am diha sa Poblasyon 3 ning atong Dakbayan, si Ma'am Dori Kagoko, si Bosity Sanchez, Asterio Doy Sabas, Doy Maligsa, Kapitan de Espandol Corilla, Ibanjirin Libot Inas, Teofilo Bisi, Biloy Bustamante, Rinerio Ongyot, no, diha sa ay sa Opus Bustamante. Good morning. Salamat kayo og mayong buntag ka na tong tanan. Ato usab nga timbayaon nga sila si Kongresista Kanhi, Kongresista o Attorney Edgar Migrino Chato, mga higala. Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa ilang mga sukid is CPG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz, Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center de sa Maribeles, Dawis, ni Sir Jay Tandog. Mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens, ng mga suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Bradley Batugan, si Stephen Batugan, si Riffles Jewel and Repair Shop. Good morning, bro. Kagawad Dani Abiliana, kugihang kayong kagawad is Barangay Kugon ng Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Batsoy Alba, diha sa Poblasyon 2 ning atong syudad, kugihan po ni. Si Kagawad Sabel Rinca de Subuol, Kagawad Paul Pahang de Samansasa. Good morning. Ni Ma'am Lali Aliman, na nagpadagan sa Serenity Park de sa tip-tip kansang buhatan ng imutang sa second floor sa Galeria Luisa ng Dakbayan sa Tagbilaran. City Councilor Edi Borja, good morning. City Councilor Tim Butalidog, City Councilor Plong Rinca, good morning. Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lechones, Porok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol, Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, Oban sa BDA Chair, si Sir Melchor Daniel. O ang General Manager nga sa Ma'am Janet Romero, good morning sa Tagabuhol People's Lumber, Real Appliance Plaza. Tagabuhol Tropics, good morning. Labi na sa Accounting Division, City Mayor Jane Yap, mayong pagpamati. O good morning sa tanang mga membro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok, ang BDMPC nagpadaga gasoline station. Dahil sa Purok 5, Barangay Bohol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging, ug muloy kabalyo des Baklayon. Si Ma'am Edith Rabeta, naglanog-lanog ta dahil sa Montanya Baklayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Vice Mayor Dan Samar, ang kinakusgang Vice Mayor de sa Longsod sa Alborquerque, o ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de sa Palma Street, Poblacion 2 ning atong Dakbayan. Haumsta ng mga events, do all kaayo, 3 minutos lang kung imo pagasak yung gigas pantalan ng atong syudad, may nga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kansilado, sugod na Karungadlawa ang pipila ka biyahe sa Ocean Jet tagbilaran Cebu o tagbilaran Sikihor tungod sa mga kausaban sa pamaagi sa pagpadagan sa kumpanya. Laing pagpanghulga online ang gipasusi ni Board Member Greg Halah. Magpahulam og kwarta ang Social Security System kon SSS hangtod sa 20,000 ka pesos pinaagi sa Loan Light Program ubos sa ubos nga interest. Gipasidunggan sa Hunta Probinsyal si Reggie Suganob nga midaog batok sa Amerikanong boksidor. Olahan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. I Choose God Movement gilusad sa Sibahang Katoliko sa Sugbo. Di ay din maayong uluhang balita gikan sa kauluhan mga higala. Posibleng magpadayo na ang pagsipa sa presyo sa lana taliwa sa krisis sa Middle East. VAT sa systems loss charge giwagtang sa BIR, target kining ipatuman sa October bill. Oluhan tudling sa mga balita gikan ni Cel Remulador. Cel, go.
1: Nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol, inabagan sa kapulisan sa Panglao, ay tabo dito sa Barangay Danau, Panglao, Domingo sa auto. Ang suspek, gikataong usa ka barangay tanod, og nakuhaan usab kini og kalibre 38 nga revolver. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remulador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go.
2: Trabahante sa Kapitulyo nga nabangga yang gimaniho ng motosiklo sa nakaparke nga sikanan diya sa lungsod sa Abrilian. Gidali siya ugrisko sa tuwa nga MDRRMO o gidagan Distanglares Medical Center. Kaya siya lito sa Gutierrez ang print mo forever. Last balita, DYRD, siligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa atong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: kombinasyon gabahin sa hinungdan ini. Matod niya, ang kanunay nga pagkawala sa kuryente dakong epekto sa mga panimay, negosyo, estudyante, mga trabahante o bisan sa mga importanteng serbisyo.
1: For the past several days, our constituents have been experiencing repeated brownouts, some lasting for hours and occurring with little or no clear explanation. These interruptions have caused inconvenience to households, disrupted businesses and establishments, affected students and workers, and may disrupt essential services. Electricity is no longer a luxury. It is an essential part of our daily lives and a basic necessity for economic activity, education, communication, healthcare, and public service. This is why our people deserve to know.
0: Tungod ni ini, iyang gihangyo ang SP nga imbitaron ang mga concerned power utilities, power sector agencies o guman pang stakeholders aron mapasabot sa hinungdan sa balik-balik na brownout, mga lakang nga nahimo na o mga konkretong plano aron malikayan ang padayon nga power interruptions. Kini si Alin Doidora ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Ipasabot maguna sa NGCP na kuwang yun na to ang supply tungod sa grabing kainit, no, sa panahon. Daghang nagagamit sa kuryente tungod sa kainit sa panahon. Unya ang atong mga geothermal plants na apiktahan po kay wa may tubig tungod sa kainit gihapon. So mao nang kuwang tag supply sa kuryente. Mao nang dugang unta nga mga solar system nga pagatukuron, no, mga solar nga suga o tinubdan sa kuryente o kinita pong power barge, no? Dugangan o butangan ta dinhi power barge kaya ron mo'y makatubag sa to ang pagpanginahanglan, mga higala. Doon ay power barge, mga solar, baragdi siguro tama kasi nati ngayon ining ato ang rotational brownout nga tagsa ka oras ug tunga, no? Tagsa ka oras ug tunga nga brownout na po usahi usa ka oras rapod. Ambot og ano sa kaning magnuod bagya gyuning giingon sa pag-asa nga moabot pala ba ni sa first half sa sunod tuig. So ato pa Hunyo ang problema nato sa kainit sa panahon. Kini ato mga sinati ro nga wan-uwan panahong mahapon, wa ra malaman ni, mo ra malaman ni og hing tumaw ra man ni ginagmay pininbuwas sa September, pero matod pa sa pag-asa na pay grabe nga kainit sa musunod nga mga buwan. Sir Leonard, good morning.
3: Maayong buntag. Ano yung kining pinakaunay kalumpuan sa kaimtan sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kining moong tropical depression nga nasa gawas sa far or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kapuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical depression gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2970 km east of southeastern Luzon. Uwana kini sa coordinate nga 15.0 degrees north, 149.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga dito sa 55 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kini gastinis o paghuros sa angin nga mukabat nga dito na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, slowly ang iyang pagirog or hinay ang iyang magpagirog. Base usab sa pagbanabana, kining moong bagyo, kining moong tropical depression, base sa iyang movement, posible kining mupadool kini diha sa may north and eastern boundary of Safar sa atong nasod karong ugmang adlawa or sa Sabado. Wala pagyapon nato wada nga kung dunay changes kini, wala pagyapon nato wada nga posible kini nga makasulod, makadiyot diri sa ato asap PAR or diri sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Ug makasulod siya sa PAR, pagkanganlan siya og tropical depression nga si Koine. Samtang kini maong bagyo, base usab sa pagbanabana, layo rin ay sa kayutaan diri sa ato sa nasod, ug wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Sa sunod nga mga adlaw, posible nga kining hangin nga habagat i-enhance nining maong bagyo or nining maong tropical depression. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na, una, kinigitaw itong ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa ang Negros Island Region, Central Visayas, ug lakip mosab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbiyahe sa tagbilaran. Ug ingon mosab ang Eastern Visayas, Sambanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur ug Davao Oriental. Kini mga lugar karong adlawa makasinati kitag maragoman nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na sa ang ubang bahin sa Mindanao, makasinati laman ang mapuparagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurbakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ubang bahin sa Luzon, makasinati laman ang mapuparagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangkasagpan nga may mopslabin dito napita sa Mindanao, ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Minangkasagpan ug paingon ngadto sa Batangkasagpan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O gingon masab ditong napita sa Palawan. O samtang karagatan ining malugraha, malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:43 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Morada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
4: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Salamat Sir Leonard Samar. Padailos ta sa mga balita gikan sa rehiyon. I Choose God Movement gilusad sa Simbahang Katoliko sa Subo kini may gitutukan sa balitang bisdak.
5: Gilusad sa Archdiocese sa Subo ang I Choose God Movement nga magsilbing konsensya alang sa pagpili sa mamahimong leader panahon sa eleksyon sa isyu sa kalikupan. Ang report ni Alan Domingo.
6: Nagkahiusa ang Simbahang Katoliko uban sa suporta sa nagkaniang grupo alang sa pagpukaw sa konsensya sa katawhan nga magpakabana sa madagkong isyu karon. Apil nini ang pagpakabana sa kalikupan nga hilabihan na nga nagusbat nga misangpot na gani sa katalagman. Labaw sa tanan ang konsensya nga gihulagway sa arsobispo nga nagusbat usab tungod sa impluwensya ilabi na sa social media. Usa sa gitumbok sa grupo ang kalihukan sa eleksyon, ang pagpili sa mga lagad sa katawhan.
7: Gawas sa kinaiyahan, tingani makarelate ang mga tao ani, ang laing naguba mao ang konsensya sa mga tao. Daghan sa atong katawhan karon apektado gyud kaayo sa pagkadaot sa ilang konsensya, pagsabot unsay maayo ug unsay dili tungod usab sa nagkahitabo nga mga disinformation diha sa social media.
6: Gipalapdan pa sa simbahan ang pagpakiglambigit sa nagkaniyang organisasyon nga katambayayong sa simbahan. Apil ang kaparian ug ang mga tunghaan giawhag sa pagpanginlabot ug paghimo ug mga lakang pagsabwag sa katuyuan nga pinasubay sa ngibut-an ug pagpili sa kabubuton sa Ginoo.
7: Karon atong gitap ang laing mga ministries commission sa Archdiocese ug nahimo kining usa ka movement, I Choose God Movement, and hopefully dili lang siya mura bitaw og ato ang slogan kundili way of life gyud.
6: Samtang giklaro ni Archbishop Alberto Abitoy ang simbolo nga gigamit nila sa I Choose God Movement.
7: Dini political kwan. So katong gi-explain nga logo kanin dit kaya mutudlo sa langit. Yes. Pili para sa Ginoo nya akining ubos singkasing. Guys, always the heart. Ang easily corrupted ang kasingkasing, ang angay baguhon ang kasingkasing.
6: Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
2: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan, dili maayong balita ani, posibleng magpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo taliwa sa krisis nga nahitabo dito sa taliwang sidlakan kon Middle East. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
8: Posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagsipa ng presyo ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Kaya naman isinumite na ng Energy Department sa DBCC ang certification para sa planong pagtapyas sa excise tax sa produktong petrolyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
9: No signs of slowing down. Yan ang paglalarawan ni Energy Secretary Sharon Garin sa kasalukuyang lagay ng presyo ng produktong petrolyo. Habang hindi pa raw humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, ayon kay Garin, posibleng patuloy lang din ang pagsipa ng presyo ng langis sa merkado.
10: I don't think it will go up at the rate na dati 20-30 pesos yung increase. I don't think that will happen, but it will still go up maybe in smaller amounts. Pero hindi pa, wala pang signs ngayon na babagsak pa yung presyo ng oil.
9: Ayon kay Garin, formal nang isinumite ng DOE sa Development Budget Coordination Committee ang certification para tapyasin ang excise tax on fuel. Sa ilalim ng Republic Act No. 12316, may kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na isuspindi o bawasan ang excise taxes sa produktong petrolyo kung lalagpas sa $80 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil batay sa Mino Flats, Singapore. Una nang inaprubahan ni PBBM ang pagsuspindi sa pangongolekta ng excise tax sa LPG at kerosene ng tatlong buwan simula noong Abril. Pero kung isasama na rin sa suspension of excise tax ang iba pang produkto gaya ng diesel at gasolina, sagot ng DOE, nasa desisyon ito ng DBCC.
10: Went through so many simulations on the impact of the possible increase on price of fuel and then the impact of the reduction. So they go through simulations kung ano yung impact nito sa inflation on the growth and lahat na, no, on even the activities of government. So I cannot really preempt and that would be beyond my authority to say so, but they'll be studying it properly. So I'll report once we have it.
9: Samantala, sinabi ni Garin, aabot sa 20 pesos ang posibleng matipid ng isang ordinaryong electricity consumer mula sa pagtatanggal ng 12% VAT sa system loss charge. Una nang inanunsyo ng BIR na hindi nasisingilin ang VAT sa system loss charge matapos ideklara ng ERC ang singil bilang government-mandated pass-through cost. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
8: Mag-follow sa aming mga...
2: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Alas 6:26 ang atong oras.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasat Seaside,
3: the old Lantau.
1: That Terrace Restaurant and Cafe,
3: the new talk of the town restel.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta! Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, giaprobahan na sa sangguni ang panlungsod ang 5 pesos nga usbaw sa pilitihan sa mga tricycle. Sa mga tricycle, mubalik ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga pilitihan agig tubag sa hangyo sa mga tricycle drivers tungod sa nagsaka nga grabing paggas taas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kansilado sugod karong adlaw ang pipila ka biyahe sa Ocean Jet Tagbilaran Cebu o Tagbilaran Sikihor tungod sa kausaban sa pamaagi sa pagpadagan sa kompanya. Laing panghulga online ang gipasusi ni Board Member Greg Hala. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati. Karong alas 7 na.

0: Balikan ka na mo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyo, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo, dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, mao'y hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras sa DYRD ang friend mo forever. Alas 6:32 ang takna sa kabuntagon. Good morning sa ato ang mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook o sa atong Facebook pod. Patrick, Otol Patrick Panong Ridulia. Naminaw gihapon mi nining mabugnawong kabuntagon ang DYRD Patrol Balita. Kanunay, salamat ninyo. Salamat po kayo, Otol. Bilya Caballero, good morning, Junior Canada. Shout out. Okay. Si Tere Lasco Dalugdog Puhadas from Kauswagan, Katigbian. Eugenia Dano Libardo from Lubok. Evelia Reformina Tabiliran. Watching live from Rizal Bilar. Lydia Arat, good morning. Ma'am M. Srikina, good morning. Nagtimbaya nga to ni Ma'am Rose Marie Inday o Paul Masrin. Nga to usab ni Jovelin o Randy Lumayag. Kanunay namati din ni Tulumanon. Ingon mo sab nga to ni Sir Joe Galindo, school principal, ni Ma'am Chris Batingal, head teacher sa Manga National High School. Good morning. Hermes Malanog, good morning. Ni Kagawad Pulpahang, de sa Mansasa, good morning. Josephine Humigop, good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Ma'am Doris Kaluyong, Ma'am Bete Matiga Humawid sa Poblasyon 3, good morning. Ninito Bositi Sanchez de sa Baclayon, Gaudincio Umali, good morning. Ni Kagawad Sabel Rinca de sa Buol, good morning. Angelita Nisa, good morning. Alas 6:34 na.
8: Way balinay, DYRD kanunay.
9: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
10: The Millionaire Mindset.
9: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinkitan is coming to Bohol.
10: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinkitan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
11: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Powder Arco Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
12: Aldrich Powder Arco Capsule. Ito ang totoo.
13: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
14: Maadto sa gym.
15: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
15: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Reactivate! Let's move, let's groove!
17: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
18: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
17: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
19: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
17: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
19: Go Wellness, go Reactivate.
20: DJX 500.
21: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
22: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
21: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
22: Okay.
20: DTX 500.
21: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
20: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
23: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
24: Let's go, Lola!
23: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
24: Uy, what ako!
25: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Unilab yan.
27: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
28: Pilipinas!

0: Alas 6:39 ang itong oras, maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio, payukot kay Go.
1: Malampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa City Agriculture and Veterinary Office ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat niya itong Lunes. Pinaagi sa maong kalihukan na kadawat o libre nga serbisyo ang mga pet owners sa Dakbayan, pinaagi sa pakigtambayayong sa Bohol Agricultural Promotion Center, Department of Agriculture, Central Visayas, ug sa Office of the Provincial Veterinarian. Sa maong kalihukan, 48 ka mga iro ug iring ang nabakunahan. Gipahigayon usab ang pet microchipping, registration, deworming ug veterinary check-up. Gidasig ni Mayor Jane Yap ang mga pet owners nga moapil sa samang kalihukan isip kabahin sa responsible pet ownership ug paglikay sa rabies. Pinaagi sa maong programa gipakita sa City Government nga ang pag-atiman sa atong mga pets usa-usab kapaagi sa pag-atiman sa atong pamilya ug sa tibuok komunidad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Ano na tayo mga mahinungdanong public service, mga higala, ano, atong hatagag pagtagad, missing person, si Brethney Ampatin, 24 anyos, taga Barangay Napo, Ilaya, Alicia, Bohol. Nawa ni atong nilabayng adlawng Sabado sa may mga alas 4 ang takna sa hapon. Ogwa mahibaw kon asa kini siya padung o sa kini siya ka PWD. Nanawagan ang iyahang mga pamilya, ilabi na si Apolonio Butlig, na malihog o kinsa katong mga o nakakita sa iyang apo. Palihog lang o tawag sa numero 0963-308-6491. Atong balikon 0963-308-6491. Mayon tagibutangan pa ni og unsay gisulob nga sinina, ang color sa sinina, no? Karon makuan pod og unsa may iyahang diferensya sa iyahang lawas kay PWD man daw ni. Karon makaila tong mga tao, no? Ah, mao ni. Blue de ang iyang gisulob, no? Okay. So blue ang iyang sinina nga gisulob sa pag-og ba mao ba kanang iyang gisulob niya o kinirang pictura sa ha. So palihog lang kisa katong naka kita, no. Good morning ni Ma'am Dori Kagoko, ni Ma'am Helen Buakinya. Please ko greet sa tanang senior citizens og PWD sa Barangay San Roque, Baclayon, ug malipayong kabuntagon. I hope and pray that you are all safe, healthy, and God bless us always. Salamat kayo gikan ni Ma'am Helen Buakinya. Good morning usab nga to ni Bro Winnie Ayag, no? Good morning, may buntag. Doon na po'y laing pahibaw, mga higala. Among ikasubo sa pagpahibaw sa mga kahigalaan ng mga kaperintihan ni Vicente de Queros de la Peña o giila nga Kulafo King, Dama King, nga siya namatay kagahapon ni ito nilabay nga September 13 sa panuigon nga 102 anyos, 102 years old. Sus, tigwangan na din ini. Ang iyang haya ang nagkaroon sa St. Peter's Building sa Rome 206 sa Talocto District, Tagbilaran City. Ang iyang haya ibalhin sa iyang panimalay og mangadlawa September 17 dito sa Poblacion 3, Porok 5. Ang lubong ipahigayon karong September 23. Ang oras sa paglubong ipapahibaw lamang unya, daghang salamat. Di apoy laing pahibaw, mga higala. Pahibaw ni ngadto sa Burha clan, friends and relatives o mga silingan. Mahitungod ni sa kamatayon ni Norberta Burha Pasco sa edad nga 99 anyos. Netong nilabay nga September 8. Ang iyang haya anaagkaroon sa Barangay Tukdog Luway. Siya nagbilin sa nagbangutan niyang napulo ka mga anak. og mga apo og uban niyang mga kaliwatan. Ang lubong paghihimuon karong adlaw Miyerkules, September 12, human sa Misa Requiem sa may mga last days ang takna sa buntag diha sa Tukdog Chapel og adto ni siya ipahiluna sa Luway Municipal Catholic Cemetery. Ihangyo ang tanan sa paglitok o pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kapalayan sa kalag sa namatay ang nagpasibya nini maong pagumangkon nga si Wilma Bayrongan or Bayrongran rather. Alas 6:45 na.
2: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling Biogesic.
3: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
2: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga nadakpan sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol. Ang ginudahan tigpayot sa ginadili nga druga sa tul sa kipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Danao, Panglao ni atong Domingo sa Udto. Si The Barker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, pasok!
6: Sa lungsod sa Panglao, ginudahan nga tigpayot sa ginadili nga druga na dakpan sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol. Inabagan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Panglao, kiniatol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Danao, Panglao, Domingo sa Udto. Ang suspek, usa ka 42 anyos, kinsa gikataho nga usa ka barangay tanod o nga lumulupyo sa Barangay Tawala, Panglao, kinsa gikataho nga napalitan o nakuhaan o ginadiling druga gikan sa posisyon sa mga suspek. Laki po sa bang kalibre 38 nga revolver og duha ka mga bala, cellphone og motorsiklo nga gigamit sa illegal nga kalihukan sa ginadili nga droga. Gibutyag nga gibanabanang motimbang kiningadto sa 11.7 grams kantidad kapin sa 79,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon niini nga anti-illegal drug operations. Kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan sa Panglao ang maong nadakpang suspek sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Ay, dayon ka muna paminaw din sa itong tulumanon. DYRD Patrol Balita nining adlaw karon na September 16. 99 na lang kaadlaw o 17 ka oras mga higala, Pasko na sa tuig 2026. Good morning ato ni Lito Maghinay, Renerio Ongyot, Selber na Marad, Teofilo Bisi, Lina Amuto, good morning. Councilor Idi Burha, nagpaminaw nato de sa Dampas. Ingo masaw si Councilor Plong Ringka de sa Buol. Morning Pinas, watching from Norway, gika ni Lina Amuto. Good morning sa ni Lin Adalim na Malata Chan dito sa Australia, ni Sir Francis Antonio dito sa New York, mga higala. Padayon karon sa atong mga balita, Nakaangkon mga angol sa kalawasan og bali sa iyang tiil ang usa ka kawani sa Kapitulyo human nakabangga sa nakaparking sa sakyanan dito sa lungsod sa Balilihan. Si June Gutierrez sa iyang update. June, go!
7: Dagan doon sa Glarus Medical Center ang trabahante sa Kapitulyo human kanina bangga sa nakaparking sa kanan diha sa lungsod sa Balilihan. Ang trabahante kipailang si William Tambes 41 anos lumalik ng barangay Kambaylan sa lungsod sa Katibuyan sa tunang sayran kagahapon sa manas 4:31 sa iyo nga kapunan nga padung naunta kini nga muli uglula sa gidang nga motosiklo pag abot sa may barangay Kabad Balilihan. Ato ang paginabi ni Police Staff Sergeant Ruben Flores, Police sa lungsod sa Balilihan.
8: Padung ulit tigbihan eh?
9: Gikan siya sa Laran, padung ulit tigbihan, pagkabot niya sa National Road sa Barangay Kapat at banggit sa Barangay Kapat sa mga target pag siya sa simbol sa nakaparking na Toyota Hiace.
8: Takto sa lugar ang parking sa sikanan?
9: O, oh, dayo ang kwa.
8: Takto. Ang kwa na, neduda niyo man eh.
9: Siguro niya.
7: Nga punta katuwa usab nga gisus eh kani si William Tambes nakaangkon og grabing angol sa naong bunok usab sa kalawasan og nakaangkon kanig bali diha sa tuwa nga bahay sa ngatiil og para sa kini gatiman sa tuwa ang mga doktor gikalang diri sa tangan sa Galiaris Medical Center kani sa Luto sa Gutierrez ang print mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
4: DYRD.
0: Inyo na bati ang ganatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
4: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning, ato ni Benjeline Libot Inas, ni Lito Maghinay. Kanunay nagpamati din sa atong tulumanon. Ingo manusab, good morning ato ni Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis, ni Paring Vin Arigo diha sa Habitat Bohol. Good morning. Good morning usab. Wag good morning usab ngadto ni Kagawad Roberto Batsoy Alba des Poblacion 2 ning Dapayan og ni Kagawad Dani Abiliana des Barangay Kugon ning siyudad. Si Bradit Tony Boy Itak, good morning. Alas 6:42 o alas 6:52 na ang atong oras mga higala.
4: DYRD Operation Tama.

0: Hello, good morning. I-play si... Oras magigala, alas 6.53. So, man mo, tubag. Ang ato ang mga kaigsuna nga doon ay tuyo nga to sa mga naminaw karon. Alas 6.53, ang takna sa Kabuntago na. Good morning nga to ni Municipal Councilor Sin Gingging ug muloy Kabalyo des Baclayon. Padayon karon sa ato mga balita, mga higala tulo ka mga lalaki na sikop sa bypass operation din sa Siyunan kagahapon sa hapon. Kapin sa 100,000 pesos ang ibarabarang katidad sa Cebu nga nasakmit sa PDEA. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
1: Tulo ka lalaki ang nadakpan sa inuusang bypass operation sa mga otoridad sa Purok Sais, Barangay Poblasyon 3, Dakbayan sa Tagbilaran na alas 3.20 sa hapon kagapong adlaw. Ang operasyon gipangluhan sa PDEA Region 7 Bohol Provincial Office uban sa inuusang Persas Tagbilaran City Police Station o sa Bohol Maritime Police. Ang tulo ka nadakpan giilang si Mark Leo Gomez Pukoy, 39 anyo security guard o residente sa Purok Sais, Barangay Poblasyon 3, Francis Jan Galido Viga, 39 anyos, liborero, residente sa Barangay Kamayaan, Lubok, o si Larry Ungkog Utuhan, 33 anyos, walay trabaho, residente sa Barangay Poblasyon 3, Ning Syudad. Mukabat sa 16.61 gramos ang kinatibukang gibanabana nga motimbang nga nakumpiskar nga gituhuang Cebu nga dunay standard drug price nga to sa 112,948 pesos. Lakip sa nakumpiskaon sa kahit cell transparent plastic sachet nga dunay gituhuang Cebu nga gingong subject sa bypass transaction. Narecover sa manggingong sa mga suspect ang 5 kahit cell transparent plastic sachet nga dunay gituhuang Cebu nga mukabat nga to sa 14.94 gamos sa ilang posisyon. Gikumpiska usab sa operatiba ang 2 ka-disposable lighter, usa ka funnel, dulo ka rolled aluminum foils, usa ka 500 sa nga kwarta nga gingong gamit isip bypass money o ang usa ka 100 pesos nga gingong gigamit isip rental fee sa drug den. Usa-usab kakaha sa sigarilyo ang gingong gigamit isip sudlanan sa kontrabando. Ang operasyon gipanuluhan ni Agent Jordan Lonesa sa PDEA Provincial Office uban sa team sa ni Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy sa Tagbilaran o ni Police Captain Bonifacio Tanyola sa Bohol Maritime Police. Ang tulo kadadakpan, magatubang og kaso ubos sa kalapasan sa Section 5, Section 6, 7, 11 o 12 sa Artikulo 2 sa R9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasamtangan silang ipasak sa selda sa PDEA. Gikan diri sa PDEA, kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6.56 ang atong oras sa Kabuntagon. Padayon ta sa atong tulumanon, arita sa atong DYRD Operation Tabang.
2: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
3: Hello po, sir. Good morning.
0: Oh, maayo kay Diana. Hello, kisa ni ma'am?
3: Ama po si Amin. Asawa ni Wilfredo Kagahanan. Na ang kanya lang po na itinan sa mga na ako para sa iyang sukup-sukinya.
0: Kisa'y pasyente? Kinsa'y pasyente?
3: Wilfredo Kagahanan po siya.
0: Sinong?
3: Nasa sakit sa isip. Totok yan.
0: Sinong pasyente ninyo, ma'am?
3: Ang pasyente na ako, sir, si Wilfredo Kagaanan.
0: Hindi mo maklaro ni ma'am. Gawas na tinagalog. Hindi mo maklaro. Sige, what? Maghintay lang kayo dyan, ha? Sa labas?
3: Opo, kini po na.
0: Sige, salamat kayo.
3: Salamat, sir.
0: Kumao, masuro kag binisaya.
3: Sige
0: po. Okay. Ibigay sa iba ng cellphone number.
3: Okay.
0: Bawang tatlong araw sa Manila, walang kainkain. Hello, good morning.
4: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Tagalog ni o Bisaya?
4: Bisaya ni sir.
0: Oh, Bisayang dako din eh. Kisa may nga na to?
4: Helen Sanginisa.
0: Kisa may pasyente?
4: Ahong bana, si Tensoriano Sanginisa.
0: O sa may problema, aning mong bana, ma'am?
4: Kidney.
0: Kila may edad, ani?
4: 76.
0: Sige. Tagaloon mo, no?
4: Oo.
0: Sige, palihog ko nuko og sa huwat-huwat lang dahil sa gawasa o niya, palihog lang ko nuk pasa ng imong cellphone oh, anang okay, aduna ko lang hangyo niya. Okay. Hello, good morning.
5: Mayong buntag, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am?
5: Si Judeline Parohinog.
0: Kisa may pasyente?
5: Ako may pasyente, sir.
0: So may pilay edad ni mo, ma'am?
5: 40.
0: O sa may problema ni mo, ma'am?
5: Nakoy, kanang breast cancer niya. CT scan ako no, sir, laboratory.
0: Santisima. Okay, sige. Huwat-huwat lang sa gawas, mama.
5: Sige, sir.
0: Sige, salamat kayo. Napasiguro isa diha, ma'am, no?
5: Wala. Ako na
0: lang. Palihog ko naman kung na napaisa. Wala na. Hello, good morning.
6: Wala.
0: Wala na. Sige, salamat kayo sa mga loyal donors. Polos mo magkadawat og tag 1,000 pesos gikan sa mga loyal donors o gubang pa na ito ang mga tinubdan mga higala. Salamat kayo
7: sa mga magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, MM of Maribohok, ug Istoria Family.
0: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabira sa Rulit Sotoker na himutang dili halayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas sa ning atong Dakbayang Stugbilaran. Ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxides sa Mahumas, ni Ondoy Chris Tan, ni Father James Darunday, adunay 500 pesos. Gikan sa programang Baksan, ipagi ang paghatag utabang sa STK Diner. At bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. O gang laing 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan. Nahimutang ang Hazel Bulaluan dili halayo sa KFC Church Poblasyon 2 while ang restaurant diha punuan sa Acacia. O giingon man usab ni Ma'am Grace Labi diha sa Barangay Mangga. Salamat kayo. Happy birthday ngadto ni Arlene Ivan na Salised Alderete nga nagsaulog siyang adlawng natawhan karon diha sa Barangay Dao ning Dakbayan sa Tagbilaran. Greetings po ni gikan sa tumang kaubanan sa lay liturgical minister sa Santa Cruz Parish sa Barangay Dao. Kini sa ato'y kausap mga higala ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Dios og payong buntag kanatong tanan.

0: Oras sa RDA Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Sigala, maing buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa maing tinguha. Sa Island City Mall, hinikay giandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli orgulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Giaprobahan na sa Sangguniang Panglungsod ang 5 pesos nga usbaw sa plitihang sa tricycle. Mubalik na ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga plitihan. Agi kining tubag sa mga tricycle drivers tungod kini sa grabing pagsaka sa presyo sa lana.
3: Social Security System magpahuam og kwarta hangtod 20,000 pesos pinagi sa Loan Light Program sa ubos nga interes.
0: Paimbestigahan ni Board Member DJ Balite ang rotational brownout ngayon sa itong lalawigan. Grabe na kayo nga nakaapekto sa katawhan.
3: Kansilado sugod karong adlaw ang pipila ka biyahe sa Ocean Jet tag Bilaran Cebu ug tag Bilaran Sikihor.

0: Pagkaroon sa mga detalye sa atong mga balita dinhis atong dapit. Giaprobahan na sa sangguniang panglungsod ang 5 pesos nga usbaw sa Plitihan's Tricycle. Mubalik na ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga Plitihan agi kining tubag sa hangyo sa mga tricycle driver tungod kini sa grabing pagsaka sa presyo sa lana. Kompletong detalye alagad ray tutas.
1: Giaprobahan na sa Konseyo sa Dakbayan sa Tagbilaran ang dugang Plitihan sa tricycle aron matabangan ang mga driver ug operator sa krisis sa lana gumikan sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang produktong petrolyo nanot sa padayon usab nga kagubot sa Middle East. Giuyonan sa sagunyang panlungsod atol sa regularization nga gibanguluhan ni Vice Mayor Adam Relson ala kagahapon ang resolusyon nga nagtugot sa mga driver sa pagkolekta og dugang 5 pesos sa 15 pesos nga kasamtang nga Plitihan.
2: Giaproban ito today sa SP lang nga level. So, since this is a concerning operation sa atong tricycle, I think we have to request that the mayor will affix her signature.
1: Ubo sa bagong resolusyon, 20 pesos na ang temporaryong Plitihan sa unang kilometro samtang magpabilin ang 2 pesos sa matag musunod nga kilometro. Si Konsehal Leonides Ede Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, mingon nga ang 20 pesos nga temporaryong Plitihan gibalik isip tubag sa hangyo sa 22 ka mga nagkilalaing TODA, Tricycle Operators and Drivers Association, tungod sa panayong pagsaka sa presyo sa lana o gastos sa pagbiyahe sama sa pieza, maintenance o abang sa tricycle. Giklaro usab ni Borja nga mo-epekto lamang ang provisional fare kung maprubahan kini sa mayor o mapatik sa lokal nga pamantalaan.
2: Bo,

0: undergo pa ni publication considering kung ano bahin o fair. Klaro na naha kay katong mga drivers ron, operators nga nakapaminaw sa itong session, di pa ni mo take effect karong adlaw. Ug ma-sign na ni Mayor, ma-publish ni karong Sunday. So ang effectivity ani nga makulikta ni sa itong mga drivers and operators will be on September 21. Kung walay kakulian no sa publication o sa atong local newspaper.
1: Ang temporaryong pulitian giisip nga magkatarungan noon o patas aron may banan ang kalisod nga gianto sa mga operator o drivers sa pagkakaroon. Walay gitagdang adlaw o panahon kung kanus ang kini matapos. Pahinom dumusab ni Burha sa mga tricycle driver, ipatuman ang 20% ng diskwento sa mga senior citizens, estudyante o persons with disabilities. Gikan sa saguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Hermes Malalog, naminaw karon sa DYRD. Good morning sa ni Romuald Agarsuta, Kiking Almini, o Kakay Almini da sa lungsod sa Maribohok. Si Patrick Panong Ridulya, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Delphine Sumampungs, nagtanaw pod. Richie Montañez, nagtanaw pod ka na to karon. Social Security System, magpahuwam o kwarta hangto 20,000 pesos pinagi sa Loan Light Program sa ubos nga interes. Atong paminaw ng report na Zera Arcayena.
3: Mahimo na nga makahulam ang mga miyembro sa Social Security System pinaagi sa SSS Loan Light, ang bagong short-term microloan program sa SSS nga gidisenyo para sa dinalian nga panginahanglan sa kwarta aron malikayan ang mga loan shark o 5-6. Ang pwede mo apply mo ang mga miyembro nga employed, self-employed, voluntary ug overseas Filipino worker o OFW nga nag-edad og 18 hangtod ubos sa 65 nga kinahanglan adunay labing minus 12 kabulan nga kontribusyon. Walay past due o wala mabayarang short-term loan sa SSS sama sa salary loan o calamity loan o walay pending o nasettle na nga final benefit claim sama sa retirement o total disability. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Setyembre 15, si Dioscoro UC Madanggit, acting head sa SSS Tagbilaran, miingon nga gikan sa 1,000 pesos hangtod 20,000 pesos ang pwede mahulam sa miyembro depende sa kontribusyon. Gamay ra usab ang interes nga 8% kada tuig o gibana-bana nga 0.67% kada bulan, diin pwedeng pilian ang 15, 30, 60 o 90 kaadlaw ang termino sa pagbayad. Dili sama sa kasagarang loan program sa SSS nga nanginahanglan pa og pag-aprobara sa amo o employer. Sa SSS Loan Light, dili na kinahanglan ang employer certification kung empleyado sa pribadong sektor. Dili na usab kinahanglan mo adto sa sanga sa SSS tungod kay ang tibok proseso 100% digital ug pwedeng maaprobahan sulod lang sa pipila ka minuto. I-download lang ang app sa Partner Bank, i-link ang SSS account gamit ang Transaction Reference Number o TRN o My SSS Credentials, o i-click ang Loan Light banner para makita ang pre-approved loan offer. Sa pagkakaroon, ang Union Digital Bank mao ang unang partner financial institution diin pwede na maka-apply gamit ang ilang mobile app. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Sa mga adunay Smart TV, ay kalimot sa pag-like o niya i-follow ang ito ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na diha ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang mga telebisyon. Paimbestigahan ni Board Member DJ Balite ang rotational brownout sa itong lalawigan. Grabe na sab kayo nga naka-apekto ka na itong mga katauhan. Kompletong detalye, alaga dalin doy Dora.
5: Gidusot ni Board Member DJ Balite sa sangguniang panalawigan ang usa ka formal nga pakisusin sa nagpadayon nga balik-balik nga power interruption nga nasinati sa nagariang bahin sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa SP, gibutyag ni Balite nga hangtod karon nagpadayon ang balik-balik nga brownout ang uban mulong tagpog pipila ka oras ug usahay gamay o walay klarong impormasyon ka bahin sa hinungdan ini. Matod niya ang kanunay nga pagkawala sa kuryente dakong epekto sa mga panimay, negosyo, estudyante, mga trabahante o bisan sa mga importanteng serbisyo.
6: For the past several days, our constituents have been experiencing repeated brownouts, some lasting for hours and occurring with little or no clear explanation. These interruptions have caused inconvenience to households, disrupted businesses and establishments, affected students and workers, and may disrupt essential services. Electricity is no longer a luxury. It is an essential part of our daily lives and a basic necessity for economic activity, education, communication, healthcare, and public service. This is why our people deserve to know.
5: Tungod niini, iyang gihangyo ang SP nga imbitaron ang mga concerned power utilities, power sector agencies o guban pang stakeholders aron mapasabot sa hinungdan sa balik-balik ka brownout, mga lakang nga nahimo na o mga konkretong plano aron malikayan ang padayon nga power interruptions. Kini si Alin Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Maria Fe Bautista Kuyakot. Nagtanaw ka nato karon ya sa Galyares Medical Hospital. Oy, nagtanaw sila ka nato. Fe, mangkada malimot is watching. Biti humawid, nagtanaw pod. Usam nagtanaw pod ka nato karon si Nins Chuel Padillo Bernabe. Pipila ka biyahe sa Ocean Jet sa Tagbilaran Cebu, vice versa, ang gikansilar sugod karong adlawa. Gipahibaw sa Ocean Jet nga kansilado ang biyahe hangtod sa Setyembre 30 alas 10 sa buntag nga tag Bilaran Cebu ug alas 2:40 sa hapon nga tag Bilaran Sikihor ug alas 6:30 sa gabi nga tag Bilaran Cebu. Kansilado usab ang alas 12:20 sa udto nga Cebu tag Bilaran, alas 7:40 sa buntag nga Dumaguete tag Bilaran ug alas 6:40 sa gabi nga Cebu tag Bilaran. Aron masiguro ang epesyente nga operasyon, ang mga apektadong pasahero ibalhin nga doon sa mga biyahe nga mas sayo ang oras sa pagbiya aron mapahimuslan ang kapasidad sa barko. Kini nga mga kausaban, nagsuporta usab sa mga lakang sa pagdaginot sa gasolina, agigtubag usab sa badayon, kon padayon nga pag-usab-usab sa presyo niini sa tibuok kalibutan tungod sa nagpadayon nga panagmangi dito sa Middle East. Ang mga apektadong pasahero, adunay katungod nga makadawat og full refund o makareschedule nga way dugang bayan.
4: 23 minutos pasado alas 7. Kini nga to nga DYRD Breakfast News, mabati ni ninyo diha sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sa BDA sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Good morning, Antonia Raven. Raven Yuri. May buntag ni mo diha. Raymond Celosia. Diha sa Buena Vista, Bohol. Dengan salamat sa kanunay pagpaminaw. Diri sa DYRD Breakfast News. Sa Tugiris, may tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Giselle Operio. Giselle Operio, si Stella Cabalit Operio, nagtanaw ka na ito garon. Elfie Rubin Dumagit Libres, nagtanaw po. Lito Maghinay, nagtanaw. Si Patrick Panong Ridulya o si Teodoro Kahilog, nagtanaw po. Live, gikan sa Seoul, South Korea. Laing pagpanghulga dia sa online, ang gipasusi garon ni Board Member Greg Hala. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Laing usab nga estudyante sa papanghulga online ang giisa ni Board Member Greg Hala nga gitumong batok sa mga estudyante o usa ka eskwelahan sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan, gipadayag ni Hala ang kabalaka sa mga post sa social media nga adunay hulga, bastos ug insultong mga pulong. Mato ni Hala, kinahanglang seryosohon ang mga hulga online aron mapanalipdan ang mga estudyante, magtutudlo o gumang personnel sa eskwelahan.
2: One of the statement even contains words suggesting violence and use of a firearm. As seen in the screen, nakabutang diha, good luck sa mga taga BHCI, kay eskwela, kay pangpusilon mo na ko inig Lunes. So another, no, mga yawa mo kayo, ako ni idaot inyong eskwelahan. Whether these statements were made out of anger as a joke or merely to gain attention online, we should never dismiss them outright. We have learned from that tragic incidents in other parts of the country that threats made against schools can have devastating consequences when ignored or taken lightly.
1: Iyang gipalihok ang pagpasa sa usa ka resolusyon nga nag-awhag sa DepEd Bohol Schools Division Office, PNP Bohol Provincial Office ug hingtungdang mga otoridad sa eskwelahan nga diha-diha i-verify ang gikatahong mga hulga ug ipatuman ang tukmang child protection ug school security measures. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Bintiyotso minutos pasado las 7 sa itong DYRD Breakfast News. Required gihapon ang land transfer clearance sa mga pribadong agricultural land hangtod nga way opisyal nga kamanduan ng Department of Agrarian Reform kini maoy gitinawsab sa Darbohol. Human nagpagawas og legal nga opinyon ang Department of Justice nga di na kuno kinahanglan ang DAR clearance. Atong paminaw ng kumpletong detalye, Alagad Ray Tutas.
5: Ang Department of Agrarian Reform sa lalawigan sa Bohol dili padayon makaundang sa pagpangayo og land transfer clearance hangtod walay pirmadong kamanduan o memorandum gikan sa ilang central office. Kini ang gitinaw sa DAR Bohol human iluwat og legal opinion si Department of Justice Secretary Frederick Vida. Ang DOJ opinion number 16 series of 2026 nga nagkanayon nga dili na legally required ang LTC alang sa pagbalin sa mga pribadong agricultural land. Sa pagkikinabi sa DYRD ninyong alagad kagahapon, si Dr. Ronald Pumatong, Provincial Agrarian Reform Officer, miingon nga ang DAR Bohol nagpabilin nga naguwat sa opisyal nga kamanduan, memorandum o operational guidelines gikan sa ilang central office.
6: O mag-isgot ganita o transfer o niya agricultural ang iyang classification sa yuta certives na kinanglan Gunesia o land transfer clearance o DAR clearance.
5: Si Attorney James Balunda, Chief sa Legal Division sa DAR Bohol, miklaro nga dili makalabaw sa balaod ang opinion. Giklaro sa niya nga ang LRE kun Land Registration Authority o dili ang DAR ang naghangyo sa DOJ. Mingon si Balunda nga sweeping ang opinion sa DOJ. Gitinausab niya nga gikinanglan gihapon ang DAR clearance sa mga pribadong agricultural land bisan og natapos na ang pagabanapod sa mga yuta ubo sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP niadtong Hunyo 30, 2014.
6: Ang legal opinion cannot supersede sa usa ka balaod. Gawas, not unless dunay amendment ang maong nga balaod nga wala magkinanglan o land transfer clearance sa mga agricultural nga mga yuta nga i-transfer. Tingali mo, abayta, na pagkakaroon yun nato ang ato nga buhatan sa dadir sa lalawigan sa Bohol or even other provinces sa DAR, naghuwat pa yun po me o unsa pa po'y official stand, official opinion from DAR Central.